0: mga higala, kumusta mayong buntag? O welcome na usab nga kay Zona ning lain nga Biyernes sa kabuntago ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gyapon mga higala, ano kanta live, nag-Sibya live from the heart of CTU Tuboran Campus. Na ano kanta sa labing lanog, mas labing kusog, mas labing tinaw. Nga nang ginusarang FM radio station ng ato nagbalambuon nga lungsod. Nga mo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station na DYPS, double one ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sige pa mga higala, inyong makauban, kinyuhang guwapo yung son, pubring yung son, pubring silingan. Paan na dunahan sa respeto, huwag mahal si Sigingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, way liberty.
0: Makikuban kini yung mga kigsunan sa Gapon, hangtod ta sa alas 9 sa Kabuntagon. Yan kong usbon, bani uksaw, igsunday mga higala. Kining tibo ko sa kaoras na to karong tulumanon, nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel City Jamante. So, ding tibo ko sa kaoras nga tulumanon mga igsun. Sa Gapon, ato'y panangat, hiyakan ninyo karon. Kining mga nagbagang balita, mga higala, nag-unang balita ning mga pamantalaan karon sa probinsya Sugbo. Siho na ito mga kaigsunan, kinikarog the Freeman Banat News. Ato mga higalang tanaw, nun sa'y baga balita karon nga mulang bigit sa mga kaigsunan, hinis ato ang lungsod. Ato mga higalang sigutan, usab kini mga kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Nagis mga balita ni Bro Alcher Dongog, ingon man mga higala. Di Aislia Max Asindiente mga igsoon. No, apan, dita katawag ro nila, no? So, wako kada pong cellphone mga higala, no? Pasinsa po gayo, okay? Nakinini ang medyo nabitin tas oras mga kaigsoon, no? Bro Alcher Dongog, basin, nasa sunod simana lang siguro po, no? Kay, higikan pa magkukutos BGMP. Wata kahapit mga higala sa balay, no? Pagkuha sa itong extra nga cellphone mga kigsunan. Okay, ito ang gamiton pag-contact din mga kigsunan. Gayo pa man, no? Sa itong technician on duty. Muwa-muwa chup-chup ni Roland Butoy mga higala ng iyong cellphone. No, niya muna, no? Nga karon na ito lang saning suluhon ng mga balita mga higala sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. O magbabalita karon derish mga pamantalaan mga higala. 9 minutos man makalabay alas 8 sa Kabuntagon. Sige po na ato pag-asawaan karon kini mga nagkadiya nga mga isyu usab no mga higala nga may labot ang haring lungsod hantod sa alas 9 sa Kabuntagon ta maghisgot-hisgot ang mga isyu karon mga igsoon. Mga hisgotanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran ato sa ding ipadayon mga kaigsoonan. No, hantod maghigala sa alas 9. O gingon man sa inyohang mga greetings, public service and announcements maghigala. No, inyohang mga mensahe gusto niyo pasahuan sa hanginan. Ay padangat niyo on air, please kuhan maghigala. No? Feel free lang to type this comment section sa Facebook Live karon mga igsoon sa kong Facebook account, Jeriel Biasa Moreno Asindiente. No, samta maghigala sa inyohang usab ka mga, no, kanini ang mga kigsoonang mga concerns. Sa ito mga isgutanan, labi nagidiha mga higala sa iyong mga pangutana, no, nga naglimin mga higala. Nga kininiang nagduha-duha mo mga higala kung inyong bang ipost sa Facebook. Labi nagidiha mga pangutana, kalabot mga higala sa ito pagpanerbisyo. Pwede din yun ang ipanangat rin sa ito tulubanon. Pinagis pag-comment yan mga higala. Aron ato ng matubag sa mga igsoon. Okay mga higala, sugod ta. Arita mga igsoonan, karas ng mga balita. Din ay 9 minutos man makalabay alas 8 sa Kabuntagon. Ning adlaw karon mga higala Biyernes, thank God it's Friday. Bitsa City mga higala sa Agosto 2026. August 7 mga higala 2026. Kumusta mga kigsunan natong mga sukin tigpabinaw karon mga higala all over Central Visayas mga kigsun. Okay. Itong Sibya karo maghigala, mas gipakusog, mas gipalanog ni mga kigsunan via 5,000 golden watts mga higala sa ito frequency, sa ito ang signal mga kigsunan. Lukop kabisayan mga higala, abot nining ato ang lanog kapag Sibya mga kigsunan. Tinaw kita mga higala sa mga kasigbit ato mga probinsya like Des Negros mga kigsunan, paingotos ang ito mas bati mga higala. No, dito sa Biliran, dihan napita mga kigsunan. sa tulo ka mga isla o sa mga higala diha sa Bantayan. O tulo ka mga lungsod sa isla sa Bantayan. No? Busog kayo tayo mga kingsuna diha sa Negros. Descartes, paigong dari mga higala sila eh. No? Paigong dari pagdung sa Escalante. Gihulungan mga higala. Tubuso mga kingsuna. Kumusta mo diha karon ato mga suking tigpaminawan? Arita mga higala karon sa mga balita mga kingsunan di Chinese National gidakop tungod sa matod pa mga kingsunan Peking mga magic sarap. Bantay gud mo mga higala kato mahiligon mga kingsunan paggamit ani mga seasoning. Bantay gud mo kay dunay mikatap karon mga higala nga mga piki. No gawa sa mga fake news mga kingsunan di ay mga fake gyapon mga higala pero magic sarap mga kingsunan. Gidakop sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Region Field Unit 7 na Mandawi City Field Unit CIDG 7 MCFU og ang usaka 62 anyos nga Chinese national tungod sa aligasyong na maligya kini og Peking mga magic sarap diha sa iyahang tindahan sa Tabu Banay, Barangay Santo Niño, Cebu City udtong tutok kagahapon na Huwebes sa Agosto 6, 2026. Ang operasyon gihimo sa CIDG 7 MCFU uban sa mga representante sa Nestle Philippines nga gipanguluhan ni Attorney Cara Rosete. Sumala sa CIDG ang suspect ingong ga nalambigit sa pag-apod-apod o pagpamaligya sa piki nga mga magi magic sarap ug uban pang ga mga produkto nga giingong paglapas sa Republic Act number 8293 o ang intellectual property code of the Philippines na recover sa operasyon ang kapin sa 880 ka mga kahon sa giingong piki nga mga produkto adunay gibanabana na kantidad sa merkado nga 4.2 milyones ka pesos. Matod sa mga otoridad na ang gamaong mga produkto wala gihimo o giapod-apod ubos sa kalidad o mga regulasyon nga gisunod sa mga tinuod nga produkto sa Nestle. Gipasabot sa CIDG nga ang pagpalsipikar o paghimo o gapiking ang mga produkto o sa kailigal nga kalihukan nga makalimbong sa mga konsumidor o bakadaot sa mga lehitimong negosyo. Matod pa ni Police Major Melvin Mangahas, representante sa CIDG, nagpadayon ang ilahang gagkampanya batok sa pagpamaligya kung mga piki ng produkto aron na mapanalipdan ang mga konsumidor sa oga iron ingon man masiguro nga ang mga baligya sa merkado lehitimo og luwas gamiton. Samtang ga nagpasalamat ang Nestle Philippines sa CIDG tungod sa dali nilang aksyon sa pagpatuman sa balaod batok sa pagpalsipikar sa maong mga produkto. Giawhag usab sa kompanya ang publiko nga mopalit lamang sa mga kasaligan og autorisadong tindahan og i-report dayon ang mga gidudahan nga produkto ngadto sa Nestle Consumer Services sa mga otoridad. Ang suspek na nakakaroon sa custodial facility sa CIDG 7 or Regional Office 7 mag-atubang o mga kasong paglapas sa Republic Act number 8293 mga higala. 15 minutos man kalabay lang sa utos kabuntagon. Ang mga kingsunan ka nag-hampiki aron mga higala. Gawa sa piki nga amigo, amiga mga higala. Piki mga kingsunan ubang piki nga istorya, fake news mga higala. Ano na pag yun mga higala karoy piki sa di ay ga magic sarap? Ayaw mo pagtuong naana mo sa gitawag og kalami o kanang gitawag nga sarap ang tanan. Piki ra di ay mga kingsunan. No mo na nga ay kumpiyansa ha kay Burbida Badaot ani mga kingsunan. Pero kini mga seasonings karon mga higala. Ito nga, kuhan mga kingsuna, palami ni sa timpla mga higala sa inyohang giluto diha mga pagkaon. Pero di gihapon taangay magpalabi ani ha? Mapiki man or di mga higala kay manubra seasonings mo na yung makadaos lawas, no? Labi kin ang mga kingsunan o kuhan, no? Kinini ang preservatives mga higala. Di makadaot na itong kidney o ban pa mga higala. No, mas piliin pa nato mga kingsunan pagkaon na ng, no? Kanang nga gawas anang organic nga mga vegetables, unya di kay palabian og timpla mga higala. Kay sigaran gud ron mga kaigsuonan, kabantay mo. Nga grabe na kaayong pagtumaos mga sakit-sakit mga higala, nagkabata ang pangidaron sa nasakit og high blood, nagkabata mga higala ang mga tao nga nagka-dialysis na mga kaigsuonan tungod sa sakit nga diabetes o kinini ang gitawag nato mga higalang kinini ang kidney, no? Problema sa liver, mga higala, uban pa mga kaigsuonan, no? Ay gumikan ka na mga higala sa ito ang pagkaon ng hilig gitaglami. Hilig gitaglami, mga higala, nga unta, dila naman nato may gilipat, anak, mga kaigsuonan. Okay. Once nga, ulapas na si imong tutunlan, muabot na si imong tungol, mga higala, da. Ano na, mga kaigsuonan? kung ano na siya, mga higala, kana na ang... pwede na nang i-deposito ni mo dito sa Alcansiya, ni mo dito sa CR, mga igsoon. No? So, alam mga higala nga, nampingon kita sa pagkakaroon mga kaigsoonan, kay daghan kayo karong ng gawas nga mga piki, mga igsoon. Arita mga higala sa kinini ang balita nga dili piki, mga kaigsoonan. Kato kung gisend mo sa messenger bro dito sa Jamiel Busan na Facebook account, mga higala. So, alita mga kaigsoonan sa mga balita nga tinud-anay og dili piki mga higala diri sa tuang Tuboran Municipal Police Station. Gipakusgan sa Tuboran Municipal Police Station ang checkpoint operation. Ano tinud-anay mga higala? Inyong makita mga kaigsoonan, ha, matag-adlaw diha nga, no, kinining gihimo na to mga higala, inadlaw-adlaw mga checkpoints, random checkpoints mga higala kung diin, ha, nakahasol po sa uban. Kaya nga naman mga higala, gina nga ato pa mo permis di il mabuhay ato mo pagitaon nyo si Sir Ray Siras na malikayan unta din yung mahasol mo o maglinya mo das kadalanan kung doon na checkpoints, no? Kaya tabangan man mo ni Sir Ray Siras as still mabuhay kung usaon ninyo paglukat sa lisensya nga dali ra o niya barato pagyod mga iso, no? Diba? So gihingos ganar ba karon sa Tuboran Municipal Police Station ang ilahan checkpoint operation isip kabahin sa padayon nga kampanya sa pagmintinar sa kalinaw kahapsay sa mga lungsod. Dinhi sa tuang lungsod. Ang operasyon gipahigayon sa mga kapulisan ubos sa direktiba nga pagdumala ni Police Major Geoffrey Grande, Chief of Police, aron mapugngan ang mga kriminal nga kalihok or kriminal nga mga kalihukan o daotan nga mga kalihukan ug masiguro ang kaluwasan sa mga motorista ug kinatibuk ang publiko. Atol sa checkpoint, gipatuman sa kapulisan ang hugot nga pagpatuman sa mga balaod sa trapiko o pag-verify sa mga dokumento sa mga sakyanan o driver. Ipaligon usab ang ga-inspeksyon aron mapugngan ang pagbiyahe sa mga illegal nga armas, gidili nga droga o uban pang mga kontrabando. Sumala sa Tuboran Municipal Police Station, nagpadayon ang ilahang ga-aktibong presensya sa komunidad o ang pagpatuman sa mga preventive police operations aron mapreserbar ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tanang Tuburanon, mga igsoon. Mga anti-criminality strategy, mga higala. Kining mga pamaagi, mga kaigsoonan, nga mapugngan na to ang krimen, no? Dinhi sa to ang lungsod, mga higala. So, unsa man na mga kaigsuonan, mga gitawag, mga higala sa kapulisan, preventive police operations, mga higala. Mga preventive measures, mga higala, gagihimo sa itong kapulisan. Police visibility, mga higala. Padayon, mga kaigsuonan, nga pagpanghatag o mga, bisan lang mga leaflets, mga higala. Kining mga, naa dito ang mga simple nga mga tips, mga higala. Kung usahon paglikay sa krimen, mga kaigsuonan, no? Pan pa mga higala, kining pagsumpo sa kinilang drugas mga higala, usa gid ni. Okay, mapugngan ang krimen mga kaigsuonan, or dili mo kuyanap ang krimen kung walay mo kuyanap nga drugas. Kaya mag-uban man na, no? Ang lugar nga grabe ang pagkuyanap sa ginadiling drugas mga higala, dan daghang gitawag nga, singan anang gitawag ni kinini ang kwan, yung vlogger bro nga DDS, katong si mga adiktos ko, no? Kung daghan mga adiktos, mga higalas o sa kalugar, mga kaigsuonan, purti pong daghana sa krimen. Nga naman, ang kato mga higalang mga adiktos nga way ikapalit og drugas, mga kaigsuonan, mapugos man to pagpanulis, pagpagawat, mga higala, hantod ang uban, musampot sa pagpatay, mga kaigsuonan. Aron lang yun, mga higala, makasustener. Ha, makalaog siyang kogalingon anang gidadiling drugas, mga igsuon. No, muna nga, Kung mapugnan, hugot ang kampanya sa pakigbatok sa gilintrugas ng higala, now less crime sa mga igsoon, di ba? Sumanay atong himo at islongsod sa tuburan. Unya ang nakanindot pang higala, kay ang ato ang ga-LGO mga kaigsoonan. Ubos sa pangagamhanan ni Mayor Cidy Jabante. Bisan pagani sa kanhi administrasyon, sa kanhi mayor, Mayor Aljon Jabante,

ato nga makatabang ta sang kapulisan, dako kay nagtabang mga higa lang mapungan ato ang ato ang krimen. Or ang krimen din he sa ato ang lungsod. Makita na to na, doon natin indikasyon anak, gumikan, pinagi mga higa la, sa batag panahon sa ato municipal, municipal peace and order council, doon natin dito mga higa la data. No? Doon natin dito mga records, mga kaigsunan, kung pila ka percentage mga higa la, no? Sa crime rate mga kaigsunan. No? Ang gipatik dito mga kaigsunan. So when it comes to murder, homicide, mga higala, minus kita di sama sa uban nga mga lungsod nga atong inyong madunggan diri sa balita, mga higala, nga nagsige na lang yung hitabo ang mga pagpamatay, mga igsoon. So, ato na siyempre, mga higalang hangupon ng maong kalampusan na ito, mga higala, nga gipaningkamutan sa ato usab nga kapulisan, pinagis pakigtambaya yung usab sa ito ang LGU Tuboran. Dapay lain, mga higala. Kini usap po din mga kaigsuunan ka baga inisiyatiba nga pagpugong gyapon mga higalas kriminalidad. Kundin matod pa ang PNP kung Philippine National Police mga higala na pinagyod sa Tuan Tuburan Municipal Police Station personnel bibisita sa Barangay Monte Alegre aron sa pagpahigayon sa badak meeting o barangay visitation sa maonggab barangay. Nagpadayon ang Tuburan Municipal Police Station sa pagpaligon sa pakigtambayayong sa mga barangay o komunidad pinagi sa pagpahigayon sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC Meeting o Barangay Visitation sa Barangay Bunti Alegre. Ang kalihukan gipaguluhan sa kapulisan na ubos sa direktibang pagdumala ni Police Major Geoffrey Grande ang Chief of Police sa Tuburan Police Station nga gi-representahan usab ni Patrolman Chito Bertuccio sa Police Community Affairs and Development Unit. Gisgutan sa maongga panagtigom ang pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga, mga programa sa pagpugong sa krimen o pagpalambo sa kaluwasan sa publiko o ang kampanya batok sa loose firearms o mga armas nga walay legal nga dokumento. Nahimong higayon usab ang maong kalihukan aron mapaminaw ang mga kabalaka sa komunidad o mapalig-on ang kooperasyon tali sa kapulisan, mga opisyal sa barangay o mga residente sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa mga lugar. Sumala sa Tuburan Municipal Police Station, magpadayon ang ilahang gapalikamot sa pagpalig-on pakigauban sa komunidad aron mapadayon ang mga ang usa ka luwas, malinaon o drug-free nga lugar or lungsod sa Tuburan. Kato mga kaigsoonan, no? Ang dugang mga balita sa kalambuan sa lungsod mga higala diri sa habig sa itong peace and order mga igsoon. No, kagahapon mga higala, ito na kalabay ang adlaw, naghisgot na mga higala. No, kalambuan sa agrikultura o turismo mga kaigsoonan. No, karon itong gisgotan mga higala, ang kini mga kaigsoonan, kalambuan sa itong peace and order. No? Kay part of developments na sa itong lungsod mga higala, ang kanang peace and order. No? Kay og ang lugar nga usa ka gubot mga higala, daghang krimen ang nahitabo mga higala, less kayo na ha, ang mga mamumuhunan or mga investors mga higala musod sa tuan lungsod, no? Kay daghan mga higala ang sirkumstansya nga posible nga madaot ilang negosyo tungod anang krimen mga igsoon. Now kung ang less of crime mga higala gani ang usa ka lugar, so daghang mga investors o daghang mga turista nga musod o gawas at alungsod gumikan hapsay o maninawan man mga igsoon. Okay, asagog ka ng kabangkalan karon mga higala nga sa unang panahon. Ikaw bro, kana imong apelido bro, tuwa mangina dito ang kinapusuran ninyo sa iyong apelido siguro. No, kanang dito sa Ulbuhan, diha sa kanana ang Bundo, no? Diha sa Labangon, no? Sakop sa kabangkalan mga higala. Na itong unang panahon, way back 1990s, probida mga higala. Bisag ikaw, pure kang taga-Tuburan, di ka kayano-yanog, so diha mga igsoon. Ha? Muna nga, karon mga higala, gumikan to sa kagubot niya to, but karon mga kaigsoonan, sabi, no? Kahapsay malinaon gani ang ato ang mga dagkong mga inila sa ato ang nasod mga higala. Mga tag-iag, mga dagkong negosyo, mga investors mga higala. Mga sikat nga mananag-iag, hotels, resorts mga higala. Yano na kay mga kaigsoonan ganing mag-ETB, mulusad mga higala dito sa mga kasapaan diya sa tuang lungsod, no? Diya sa tuang kabukiran, no? Aron sa pagpahigayon og ining mga adventures nga mga kinini ang activities mga higala, no? Muna indication mga higala nga tuang lungsod is paspas ang paglambo sa mga higala gumikan sa peace and order nga nahitabo mga igsoon. 27 minutos nang nakalabay sa las 8 sa kabuntagon. Arita mga higala, dugang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. May pagpaminaw, may buntag diha karon.

0: Yes, barangay Tuminhal ni Konsyal Merna Paglinawan, mga Ikson. Ah, good morning ni Buraya, tiyak, no? Ang usagi na sa inyong masaligan. Kamu di Tuminhal, no? Eh, ako dyan, atong nakita diha, no? Medyo ang atong kapitan. May pagpaminaw, di atong kapitan. Kapitan Nuri Amancio, no? Ano na to? Stay Nuri, siguro mga higala. May pamangyod, no? Ang iyan servisyo kay Bauta. Siyang pagkamaing tao, makita maguna nimo mga higala. Ang servisyo sa Osaka official. Inagi siyang klase siyang pagkatao. Buutan mga kiksulan, dali maduulan, no? Wagin na ilingo-lingo si Kapitan Nuri diha mga higala. Puros ginatando mga kiksulan. Basta lang kayuhan siyang barangay. Muna nga karoon, medyo may pangidaro naman po, no? Ya, basi pa, mga higala, matod pa sa tuang mga nakuhan diha. Sagap nga mga kuhan, impormasyon. Basi hindi na kuno mo kuhan. Lansar pa, no? Pagka-kapitan si Kapitan Nuri. So nakita na ko po, maningon po mga higala nga kinini ang isgotag eleksyon kay mura mag nag first reading na raba sa kwamro dito sa kamara, no, sa pag kinini ang pag kining sangat ug balaod nga magpugong sa barangay sangguni ang kabataan elections, no, BSK elections. But panato na masiguro may hapit na raba mga higala nya matod pas kumilik, no. Igo na gid kayong ilang pagpaganda mga higala ug di na gid pwede matod pa nilang i-postpone pagyud mga higala. So na kung madayon mga higala, Dios barangay Tuminhal, nakita na ko dai wala ing potensyal diha mga kigsunan. Ha, ngayon mahimo ninyong masaligan sa inyong barangay. Kung unsay hiyas ug unsay kinaiya ni Kapitan Nuri mga higala, mao po ako nakita mga kigsunan or inyong nakita po diha ni Konsyal Mirna paglinawan mga kigsunan. So, yan ah. Inunta mga higala kung mahinayon ang pinili ay sa BSKE mga higala diha sa Barangay Tuminhal. So, nana, ang inyuhang lugay ng gikuan, no? Gikala na ang pangandoy nga hugot gyud mga higala na nga mo kuan mga kigsunan, mo serbisyo ninyo isip kapitan niya diha si Konsyal Mirna paglinawan. May pagpaminaw na ba diha siya, no? Aritas dugang balita mga kigsunan sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Town Hall sa mga programa sa social protection gihimo sa Lungsod sa Tuburan. Malampusong gipahigayon sa Municipal Social Welfare and Development kung MSWD sa Lungsod sa Tuburan ang Town Hall on Social Protection Programs uban sa suporta ni Mayor Christian Daniel C. D. Jamante. Aron mapalambo ang kahibalo sa mga Tuburanon o mapaduol paangga serbisyo sa gobyerno. Sa pakigtambayayong sa National Anti-Poverty Commission kung NAPSI, gitambungan ang gamaong kalihukan sa mga representante gikan sa nagkalain-laing sektor, lakip na ang mga senior citizens, persons with disabilities kung PWDs, ingon man kababayenan ng representante nga ingon man mga representante sa daycare, solo parents o mga membro sa Sustainable Livelihood Program Associations kung SLPA. Gipasundayag usab sa maong kalihukan ang mga presentasyon gikan sa Social Security System kung SSS. Pag-ibig fundiin gipasabot ang ilahang mga programa, benepisyo o mga serbisyong mahimo mapahimos lang sa katawhan. May tambong usab sa maong kalihukan si Acting Municipal Administrator Rui Burnia isip pagpakita sa suporta sa mga inisiyatibong nagpalig-on sa social protection o mas inklusibong kalambuan sa komunidad. Sumala sa lokal nga pangagamhanan ang gamaong programa kabahin sa padayon nga paningkamot sa munisipyo sa Tuburan aron masiguro ang matag Tuburanon adunay kahibalo o mas sayon nga maangkon ang mga serbisyo o benepisyo nga gitanyag sa gobyerno. Kato mga kigsuna, no, niya ang gabalita sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan. Kabahin mga higala din hi, mga higala sa tuang habig sa opisina sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD or MSWD o mga higala office mga kigsuna. May pagpaminag, may buntag karon diha mga higala sa tuang acting Municipal Administrator Rui Talio Burnia mga igsoon. Good morning ni mo di ate. Masin magkabisita ko rin sa mga opisina, no? Alang po sa lugang na itong mga kinidi, mga higalang interview, no? Basin og makahigayon po si Ati Wiwi, no? Sa ilan siya si Ati Wiwi Burnia. Muna ito ang gabagong administrator mga higala. Ito ang alter ego ni Municipal Mayor C.D. Jamante. No? So, ato siyang mahinabi. Basin sunod si Manapuhon. Kalabot siya ang mga tahas, mga higala. Karon na, pagservisyo sa tuaga lungsod. Isip mga higalang right hand, mga kaigsuunan din ha, sa tuang mayor, mga higala. Kaigwang atong mayor, ang tingog, mga kaigsuunan, ang ato mang administrator. So, dili ingon mga higala nga magpamayor-mayor. No, ugwang atong mayor, mga higala. Moy sinaligan aron maka kadawat mga higala sa concerns mga higala sa katawhan. Aron mahatagan og patas nga serbisyo ang atong katawhang tumuranon mga igsoon. May trabaho sa administrator mga higala. Arita mga kaigsoonan, sa dugang mga balita sa kalabuan sa lungsod sa Tuburan, nagpadayon nga community outreach program sa LGU Tuburan na pahigayon usab sa barangay Kamangkalan. Nagpadayon ang lokal nga pangagamhanan sa Tuburan sa paghatod og serbisyo nga mas duol sa katawhan pinagi sa community outreach program nga gipahigayon sa barangay Kamangkalan ni antong Agosto 4 tuig 2026 ubos sa pagpangulo ni Mayor Cidy Diamante. Gidala sa nagkadaiyang opisina sa munisipyo ang ilang serbisyo ngadto sa mga barangay pinagi sa inisyatibong Bringing Services Closer to the People LGU Tuburan Outreach Program Season 15. Nakip sa mga serbisyong gihatag ang libreng konsultasyong medikal, libreng tambal o bitamina, ingon man na mga serbisyo sa veterinaryo alang sa mga kahayupan o mga binuhi sa mga residente. Gihatagan usab og libre nga haircut o massage ang mga lumulupyo. Ado sa ba nga gipanghatag nga lugaw, paan, manghigala or tinapay, ice cream o paniudto alang sa mga kabataan. Mga senior citizen o uban pang mga residente nga mitambong sa mong kalihukan, sumala sa lokal nga pangagamhanan sa Tuburan, ubos sa liderato ni Mayor Cidy Diamante, padayon nilang ga ipalapad or palapdan ang maong programa aron mas mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa matag barangay ug mas matubag ang nagkalain-laing panginahanglan sa mga taga Tuburan. 34 minutos man kalabay ang alas 8 kabuntagod mga igsoon. Arita mga higala sa ato ang hisgutanan mga igsoon. Sa ato ang mga hisgutan ng mga balita or gipadangat ng mga balita mga igsoon. No, arita mga higala ning outreach program. Balik na sa mga higala. Igora ni Pahuay ug usa ka semana. Karon mga higala, ato na kalabayng Martes mga igsoon. Malampuso na usab natong napahigayon. Dito sa Barangay Kabangkalan, Tuburan, Cebu. Lagi mga kaigsuunan, usab ni Mayor Cidy Diamante, mas tapalapdan, mas gihingusgan, mga higala, o mas gipalami na to, mga kaigsuunan. Ha? Nga serbisyo, pag-gobyerno, pagpaduol sa mga serbisyo, mga higala, sa katawhan. So, gawas nga, lami ang pagkaon, mga kaigsuunan, gipanghatag, gipatilaw na to, das mga residente, nga to, giservisyuhan. Kaya doon na may libreng lugaw, mga higala, doon na pag-ilibreng ice cream, upan, mga igsuon. Tapos magdungan pagitag paniudto mga higala kitang tanan nga naa diha sa maong kalihukan mga may serbisyo o giserbisyoan mga higala dungas pagpaniudto. Gawas niya na mga higala dunay mga lamian nga mga pagpangga mga higala o serbisyo publiko nga tos katauhan mga igsoon sama sa ako nang gisgutan mga higala nga paghatag sa libreng medical consultation. Ha? Ino, hindi man na bago na to mga higala eh. Nga mingontang outreach program or mingontang mga higalang medical mission na ana magid na mga higala mao maginay kasagarang serbisyo mga higalang kinini ang gihimo sa gobyerno para pagbalik mga higala ngadto sa buhis sa katawhan mga higala inontang atong mga buhis mga kaigsoonan bugtian na mga higala o mga serbisyo di panggobyerno. Usa ni ini ang gitawag na to mga medical mission outreach program mga higala. But sa uban nga mga lugar mga kaigsoonan kita ray kita ra may usahay lipaton una ay gid mo palipat ay mo palingla nang uban mga kaigsoonan nas ubang mga lugar no. Kami diri sa lungsod sa Tuburan or kita diri sa lungsod sa Tuburan ato nang nakita mga higala nga tinud-anay og naa nakatutok mga higala sa tinud-anay nga pagserbisyo sa katawhan ang atong outreach program. No, kay gihimo man to na kada Martes, asa bagugana mga higala. Nga gigahinan og pundo ang atong buhis mga higala nga naa mapadung sa panudlanan sa tuang kaban sa panudlanan diha sa tuang lungsod mga higala. ato nang gi gahinan og pundo mga higala para mga kaigsoonan molungtad kining atong outreach program mahimong sustainable dili lang SLP mga higala mahimong sustainable hasta ning serbisyo basic services mga higala nga angayan ninyong matagamtaman mga higala or angayan natong matagamtamang mga tuboranon. Pagdala og doktor mga higala aron mangonsulta dihas mga kabarangayan, pagdala og mga tambal mga higala, bitamina alang sa tuwa mga kabataan o mga senior citizens. Bisan man lang mga higala sa basic, no? Ganang BP lang mga higala, ganit. Dako na kayo na nato yung taong, ha? Ganun na ang kapahimuslan. Kaysa uban mga higalang, no? Kabantay mo usahay mga higala na muagi, das to, ah, ganang labinag, ganang timingon sa gunting init niya. Tanawan nga doon ay tiguang mga higala, dahil manuroy mga higala, magdag BP. Ha, mingon din, ma'am, BP, ma'am. Tag 5 raw sa bana tag 10 mga higala himo kanang negosyos uban no kay labi na gyud kita mga dili sa gumingon nga kamo mga tiguan kay ako medyo naman sa ta ebidensya sa ato ang pangidaro no kay daghan naman tag puti sa tumbuhok no kita mga tiguan dai no kay ingon ra ba sila nga when your age kini ni ang nulapas kuno 40 kuno mga higala ba live life to the fullest kuno ko mga kaigsuonan. Eh, wa pa na ito, mahibaw, eh, mga higalang, maabot pa sa taglaing 40 na po katuig, mga iksoon. Muna nga, sige lang, balag, inunta, mga higalang, nitong-tong na tas 40, daghan na taguban, ang importante, mga higala, himsog ang panawas, mga kaigsoonan, o kamautang makontento, o malipayon ta, mga higalas, o asa na at karon mga iksoon. Wa ta mapuno, balag na puno sa uban atong o, wala mapuno sa problema ang atong o, mga higala. O, rato ang kinabuhi, mga iksoon. No, sumuna, mga higala nga, kasagaran o sahay, nagkita daghanang nag-uban ni Tawhanay. Noy, sige lang hangkang pa-BP, Noy. Kaya ma-check ni mo imuhang kwan, no? Imuhang blood pressure, no? Sugihin mo na negosyos uban mga higala. Now, sa ito ang mga kaigsoonan, ha? Sa itong outreach program mga higala, libre na ito na di lang BP mga kaigsoonan, kundi lakip na mga higala. Ha? Ang mga aparatong gina mga kaigsoonan haro pag-konsulta na ito mga kaigsoonan kung naabatas himsog at panglawas kung natay mga ginagmay gimo mga higala doon natin libreng tambal ng gina mga kaigsoonan ang nakanindot kay matag-adlong Martes na mga higala na sa uban mga kaigsoonan na naghimo na mga higala matag kaupat katulo kaduha kausas o sa katuig no kay limitado man ang kinini ang budget na mga kaigsoonan. Ito aman gihapak sa lain nga mga higalang mga proyekto sa do. Pero kita gitutukan nato mga kaigsoonan sa atong lungsod. Ang mga basic na serbisyo nga angayan natong matagamtaman mga kaigsoonan. Labi na gyud sa atong mga katiguangan ug kabataan dihas kabukiran. Although di naman lisod mga higalas pagkakaron mga kaigsoonan nga marita sa ospital, marita sentro, aron ta magpa-check up mga higala kay nindot naman atong mga karsada, daghan naman karsadang napablihan diha sa atong kabukiran. Which is maog na siya mga higala'y realidad. Bahala ng uban mga kaigsoonan o kung saan nila mga ipagpandaot mga higala nga di man ato ang ha? Di man ato ang kinili ang responsibilidad, no? So ang ato ang tinudanay ng responsibilidad mga higala ato nanggi tagaan o solusyon. Pag-abli na itong karsadas kabukiran aron ang atong mga pasyente dito sa ibabaw like Tumugpa, Mag-Alwa, uban pa diha mga lugar mga higala asa pamana. Ha? Gaang mga kaigsoonan, diris kambansi, mapasayon sila mga higala sa ilahang pag-aris sa tuang lungsod aron magpakonsulta mga higala. Ha? Pero gawas niya lang mga kaigsoonan, doon na tay adlaw mga higala nga gigahin na to matag-adlaw Martes aron ato gyud mong mabisita di sa inyong barangay. Yawat malang na mga higala nga kamo mga kaigsoonan natong dunay mga ginagmay dihang gipang mo inay muari pa mo sa lungsod mupliti pa mo mga higala mahago pa mo mabuwad pa mo sa init magpakonsulta mulinya padihas mga tambalanan inig kahuman palit pagtambal mga higala so gihimo na to ning atong outreach program aron nga dili na mo mahasol pa mga kaigsoonan no? Barangay Kabangkalan ni atong unang panahon buta na to like for example ang Barangay Kabangkalan na pahigayunan ato mga higala ni ato nakalabayang Martes sa mga outreach program ni atong unang panahon way back 1990s mga higala wa man ginay karsada na dihang alegria pa doon sa Kabangkalan asa raman na kuto mga higala ng karsada niya diha raman tutungo sa bahay ni kuhani nila ni Ati Dina sa unang ilaya ilang busri mga higala no diha raman to kuto mga higala itong may sapa no kay wa man itay tayan ni ato mga igsoon Gikan diha mga higalas itong balay sa una nila diha nga tidina. Ha, kini ni iglugsong ni mo sapa mga higala manapa na kana padung smarmol ni adto. Ang taga kabangkalan ni adto mga kaigsuonan, manapa pa mga higala og way ikapliti lakaw ra mga kaigsuonan. Manubay ana sapa paingon ditos dao mga higala padung smarmol saka ditos Luyos Plaza smarmol. Padung skabasan ang uban mga higala. Laos nga tos atabay uban pa mga kaigsuonan pero ang proper nga mga taga kabangkalan labi na gyud dito mga higala sa labangon usab. Ari mga agi mga higala sila akuha ni Roland Butoy diha sila ni Anhing Sinti Butoy mga higala. Alain tangtong karambalay mga higala mamakilid diha mga kaigsuonan musakas ibabaw. No, aron lang gyud makauli sila ha unya magpa ug dunay masakit dito sila ha sa unang panahon. Kay wa pa manay karsada na diha mga higala sa kabangkalan lusot diri sa alegria. Ha, ang uban mga higala adto manaog mga kaigsuonan ug balit labi na gitong taga proper kabangkalan. Dito mga higala dito sa Amatugan. Kay tuwa ditong sakyanan mga higala ni Konsehal Maning nga kuan mga higala diha supatan. Isa pa to mga sakyanan dunay mga sakyanan diha mga jeep mga higala musuod pa nang Amatugan. Inala ka grabe kapait mga higala. Ha? Ang pagbiyahe paingon ngadto sa lungsod o dinhi sa lungsod ni adto mga higala. Ba't karon mga kaigsuonan, subidas, usak ka pamilok mga kaigsuonan, yan na ta, no? Probisan palagi gihapon mga kaigsuonan, sa ingon anang sitwasyon na sa pagkakaroon, hihingusgan gihapon nato ang paghatag sa servisyon tinudanay ninyo diha sa matag barangay. Pinagi ang itawag na itong outreach program. Now, ato sa ning anam-anam mo, ning ato ang kuan, ay, mga greetings, ay, si Ma'am Amelita, no? Good morning, Sir Jeriel. Huwag ingon man, si Master Peter Brian Dabon. Mayong buntag, Master, no? O si Munisit Nolito. Good morning ni muna, may nunoy, no? Shout out ko na siya sa iyahang duha ka panday. Nagpanday si iyahang balay nga nagtrabaho karon. Si Berlito 5. O gingon man si Idol Arnel Lidris. Iya, mata. Nagpatrabaho dahil karon diha. Amigo mag-vlog-vlog sa ninyo akong amigos by Nonoy, no? Kumusta yung mga vlog-vlog na ba'y daghan na kag-viewers? Ana Moral, good morning, Sir Jeriel. Watching from Maghanay to Brancibo. Salamat mo diha, Ma'am Ana Moral. Ugingon man ni Boss Mayo Kibwin karon diha. Boss Morito Kibwin, may pagpaminaw. Og si Tay Leo, no? Tay Leo nga Muntibon, nagpaminaw ron diha sa May Langtad, Stuburan Cockpit, kauban sa Dailisa. No? Ingon man si Konsehal, kinini ang Lando Perales, mga higala. Si Ate Bibi Jamante, may pagpaminaw sab karon, no? Diya karon nila ni Konsehal Wilfredo Jamante. Kuya Kons, good morning ni mo diya. Atong alagaron o mapinanggaon ninyong natong Konsehal diri sa lungsod Stuburan, mga higala. Sukad pagida ni adto. Mapana makonsehal si Kuya Fredo Jamante. Dugay na nang nagpangga na itong mga tuburanon, mga higala. Kay usap, punis na himong gisaligan ni former Mayor Aljon Jamante. Noong aron makatuhop ang serbisyo mga higala og tabang na itong mga tuburanon, pinagi silang panggoberno mga igsoon. Si Agaw Marlisa Malinaw Munares, good morning ni Muni Agaw. Abli na, murag always open man siguro karon. Ang ilahang kuan, kinini ang kandingan diha, o kinini ilang 24 hours nga damian nga batsoy. Baka katilaw na bro, no? Katilaw eh, ilang batsoy, lami kayo. 80 pesos na, pero fully loaded. Dili murag ka ng alang armas mga sundao nga fully loaded. Fully loaded mga higala sa Ricados, no? May uban nga batsoy nga magbaw tag dakop pansit mo magsaglag miswa higpis kag pansit, no? Pero ang ilaha mga higala bugat kag busog mga kaigsuonan nga naman tungod sa kinini ang overload nga tappings o kinini ang mga sagol atay, no? So gyud ba nga lang sulit gyud ay mga 80 pesos, no? 24 hours ta sila diha mga higala si Agaw Marlisa Malinaw Munares o si Agaw Amigo Arlon Parelia Munares. Si Michael Tunyakao, good morning boss. Shout out good days mga taos-tausan ni Habagat nga walay panagat. May isang pagkarahim ni mo, boss Michael na, ni Habagat, walay panagat. Oh, nga nga, ang dagat, permanenteng parat. Na permanente nga naminaw sa imuhang programa. Minagong permanenteng parat ang dagat, no? God bless, no? Magka natin amigo ba? Sige siya, kuan bro, sige ingon ba nga? Sige siya po sa Facebook ba nga? Niya, lagi ko na siya sa Boracay. Sige ko, kumusta niya sa Boracay bro? Kumusta dagat, parat ka po? Sige ko na sabi, tabang niyong dagat, oy. O lagi, no? Ako sa amigo, paritas kay Gutwal. Lahapon doon ay kumbira dito among na kuanan dito sa bukid bro. ibuong ko bro nga nagkanang pati magidaghana sudan ibuong manggig ko nga nganong ang akong pahatan sige kog hungit sa sudan nagparat mag iniilahang sudan oy ibuong ko nga di siguro ni may pagkalutos ng kusinero nanubras timpla ibuong ko nga nung parat yun sus mo din akong luha nagsige glugma bro nagunahuna ni paritatski ngawa dito ni sagos pagkaon pati na parata hinoon ko. Pre, good morning ni Buda, pre. Rata sudan, pre, ay. Kinsa to ng istorya, pre, no? Si Christmas yaw. Good morning ni Buda, gaw. Shout out ko sa ako ang asawa, gaw, nga tuwa ko nos buhol. Tuwa nos buhol, gaw. Kwa man ka mo kuyog, aron makasuroy mo sa Chocolate Hills. O, di ba ka ato mo magdit-dit dito sa ako ang gaw. Nindot ka na rin sa kanyang Lubok River. Kanang itawag lang floating restaurant niya ni kahapon mag firefly watching mo. So very sweet mga higala. Natos mga bagong nag-honeymoon, bagong kasal. Gusto mo ka ng mga elegante o nindot kayo nga ka ng mga lugar nga tourist destination diya sa Bohol. Nakasuroy ka ng Luon Bohol bro, no? Kinini ang kanang gitawag nila floating restaurant. Nya, naana siya naglutaw sa naglutaw gyud kay floating god, no? Naasa kinini ang suba. Nasuba mga higala unya. At tumos mga pagatpat niya, panahon sa hapon, ilog sa kahayag, kangit-ngit, daghang ka nitong aninipot sa mga firefly. Yan, naalito ang isakyan ninyo nga floating restaurant. Nindot kayo siya. Inlamian ang mga sudan niya, magpatungod mo sa pagatpat, no? Yan, naalito nag ipat-kipat ang mga itawag na itong firefly, no? So, nindot kayo na ang mga experiences ito. Mahimo magita na address to, ah. Mahimo na kung ma-realize ng giting tourism or tourist din sa ito ang mga igala. Tourism na ito mga higala sa lungsod, labi na gina sa Adela River. Kanang Adela River is very potential mga higala nga maparihas Lubok River. Kaya gani, mas nindot ng ato ah. No, kung malimpiuhan lang ginato ng atong Suba River diya mga higala, kanang gitawag ito Adela River. Daghan biya kayo ng mga aninipot diya sa mga pagatpat diya, no? So pwede kayo na mga kiksunan diya, butangan na diya o kanang murag kanang kanini ang kanang naana dito sa Kwan na ang Bantayan Island ang itawag to kanang Kamsawi bro na 1 kilometer walk sa mangrove areas no? Butanga na diya kanang murag kanang puros kawayan mga higalang agianan padung dito sa Blue Hole Spring ana man mid pit ana mga pagatpat nya doon ay mga floating restaurant ya nindot kay mga higala no pero kinahanglan limpyuhon gyud ang suba mga higala. Ha, kay karon mga kigsunan ambot lang dinagi ko ganahan maligo anang tetayan sa suba. Kani ato tinaw pa na mga higala karon mga kigsunan nagdangog na murag naligog mantika mga higala. Ambot ngano kana? No, tungod ba kana sa ha? Siguro polluted gid siguro karon bro, no? So, Chad Amancio Aliego. Pa shout out Bus Jerian. Og si Mian Cabanao, shout out ko sa Prusia Cabanao diri sa Barangay San Juan from Mary Ann. No? Salamat tinyo diha sa Barangay San Juan ha. Yes Blue Hole, Kapitan Blue Hole. Good morning nimo diha. Ha si Kapitan Puni Bransuela manghigala. Mo ni mga Kapitan Idol na to mga kaigsoonan. No, mga Kapitan Idol na to Dexter Clarity, no? Kapitan Idol Buni Bransuela, Kapitan Idol Junro Alcantara, Kapitan Idol Chris Bayo manghigala. Kanta mga Kapitan Idol. Ah, kinsa pa man eh. Kapitan Idol Dante Lumbab, no? Kaka mga Kapitan Idol to din na to. Masagungong uban mga Kapitan Idol Arnil Hermosos, Bargikanan. Kapitan Idol Wilbin Intiros, Bargigaang. Kapitan Idol sa Sandayo, mga higala, si Chuinis Malinaw. Kaka mga Kapitan Idol like dia sa Bangkito. Kapitan Idol kinini ang Renato Hupia. Sagungong mga Kapitan Sanang 54 Barangas, no? Ako basago man ako mailado na ko mangelaw sa makalimot na ta. Kapitan Idol Small Battery Ball manghigala diha karon sa Barangay Amatugan. Alexander Dakwa manghigala ipahigayo na tong interview mga kaigsoonan ni Kapitan Idol kidini ang Alexander Dakwa diha sa Barangay Amatugan sunod semana puhon. Ato ning paningkamutan manghigala nga atong mahinabi atong mga kapitan manghigala kung unsa no? Okay. Tatanar ba, no? Ang ilang katuigan sa pagservisyo mga higala since atong nakalabayang piniliay, no? So atong pangumustahon, kung unsay ilang mga nahimo, mga accomplishments ilang barangay mga igsoon. Murag mas nindot ano, no? Sa kamo mga nag-monitor karo sa atong lumanon, no? So si Bay Wilson Armas, mayong buntag bay, amping lang. Salamat kay nimo diha bay, no? Amping takanunay bay sa atong pagservisyo sa katauhan. Wilson Armas may pagpaminaw ni Buda og ingon man si Kapitan Linet Armas manghigala diha karos barangay Apalan Salamat kayo advance. Happy piyesta ninyo diha kap, no? Ang inyong mapinanggaon, kukutan o maalagaron yung Kapitan Desbergay Palan, Kapitan Linit Armas. Ingon man, mga higala, si Kuya Kunsyal Jonathan Dasilio, mga kaigsunan, inyong malagaron. Gawas gambungan, mga higala, mapinanggaon ninyong Kunsyal Desbergay Palan. Kinini ang Atan Dasilio, mga isuon. Ako'y pahibaw nga ugmang adlaw, ha? Si Kapitan Idol Dexter Clarite, uy, padayon ang iyang feeding program, mga kaigsunan, mga bata, ha? Lami kayo magbusog, tadaan, no? Sa kinini ang feeding ugma dito ni Kapitan Idol Dexter Clarite sa Barangay Cogon. Kamu diha, taga Proktuong, sa panadiha, sa diha, sa proper, sa terminal, sa panang mga purukda, kalubian, diha sa kidini ang Lumboy, no? Tanan diha nga purok ng mga kabataan na nagpaminaw karo mga ginikanan, ladadaan ninyo. Ingor bas Kapitan Idol is Circularity, pwede yun, no? Ninyong kuyugan yung mga anak. Pwede sa ta magdungan, tagpaniuto dito, at least atong mga bata, ganahan po sila mga on. Mo may tumong ni Kapitan Idol is Circularity nga magdaghan, arong ganahan mga bata, mga on, ikamandungan ta magsaw sa mga ice cream, uban pa diha mga higalang lamiang pagkaon nga giserve siyang feeding program matag adlong Sabado. Kaya malipay siya mga higala nga nakapatuhop siya siyang servisyo sa siyang barangay. Kapitan Idol Dexter Clarite, may pagpaminag, may buntag. Ya, si Day M.M. Kalidato, ang sekretary sa Tuburano pagtinabangay. Morning kuya, pahibalo lang ta nga ugma, nga adunay, orientations tupag. Diyas Barangay Apalan, alas 9 buntag, August 8, no? Adlong Sabado. So, murag ako nang i-adjust, Day. No, kaya di kita mahimo nga maka-kwanta, maka-orientation tag alas 9. Kaya doon naman tayo programa sa Radyo 1 Cebu, 9:30 to 10, no? So, siguro, arita sa alas 10 lang. No? Alas 10, tas buntag, no? Sige na, ato lang sila papaabuton siguro dito. At least, alas 9, makakuha sila dito. Nahinay sila nga makumplito sila dito. But, alas 10, ta, magsugod, no? Dato ang orientation, des Barangay Apalan, ugma. Kay Duna, tay, programa matag-adlong Sabado, mga higala, Radyo 1 Cebu, na Tuburanong Pagtinabangay, mga kaigsunan. No, tanang updates mga higala sa tuburan ng pagtinabangay ato ng madungog diha sa Radyo 1 Cebu Radio Program mga higala. O gingon man diri sa noon kita diri sa VT Radio mga higala, sige man putag hisgot mga kaigsoon kay mao gini main mga higala. Mo ni pinakasipa din hesto ang lungsod tuburan ang programa sa VT Radio mga higala. Mo na nga naa diri gipagawas ta totoo ang updates kaya duna sa tay programa sa Radyo 1 Cebu every kinini ang Saturday 9:30 to 10 a.m. mga higala. So, ugma, attention tagapalan alas 10, no, ang ato ang orientation ugmang adlaw diha sa Barangay Apalan. Okay nya. Rodel Ruli, good morning sir. Shout out kos akong kauban diri sa Barangay Size nga nag-inom og tuba. Iyay, nindot ta da nga si Haikim Ruli. Nindot ta siya boss kay kana siyang tuba. Layo sa sakit pero dool sa ina lang eh kano na nga on nga igso boss dami na boss inyo hanggi inom diha kay layo kay na sa sakit pero dool kay na sa kamo na lay sumpay maribit Monsanto sanong maayong buntag sir amping diha tanan labi na sa ako ang papa Jesus ug mama Andrea ug sa ako ang igsoon Richard Marit Marites, Kunsyal si Gisana siya bro, sumpay na, may palihog ka. Kunsyal Charito, Kunsyal Jonard Monsanto og sa Islaw, Saysay Monsanto family Kugon, diha sa Monsanto family og diha sa Kugon Tuburan, from Rodriguez Rizal. Oh, salamat kay nimo diha Ma'am Maribet, no? Monsanto sanong nagkakita man siguro mi ani di last time diha sa fiesta sa Tuong Asa kining tipo, no? Salamat kay inyo diha Ma'am, ha, sa inyo pangunay magpag-monitor. Si Rochelle Tapales pa shout out sa mga taga Kabasan Marmol watching from Lapu-Lapu City. Kanindot ani nila. Nga si Tatski Gutwal. Good morning pre. Pa shout out sa tanang taga Barangay Bakyawan si Chukandiis Inoy Impinado family pre. Day Jen, Angeli, Judita Inoy, Irish Baradan og Mirasol Santerna og Ernesto Inoy. Ang nagpa-shoutout Julian Inoy Impinado pre. Salamat sa pagpatalinghog pre. Okay, salamat kay ni Budya. Paritaski LeBron James Gutual. LeBron James Gutual ay na. Amilita, permejud mi naminaw sa One Cebu Sir. Okay, salamat sa dinyo diha no. Og sa BT Radio of course no. Kay kini si Ma'am Amilita, avid listener ginato ni Dres BT Radio labi ni Ston Tolmanon Kalambuan lungsod sa Tuburan. Okay mga kaisuna no. So arita sa tuag tong messenger nga kwan bro. Mga greetings na to sabihan, no? So mo to, itong isigutan mga higala, ha? Ang mga kalambuan, slungsod, stuburan, mga kiksunan, pagkanindot mga higala. No, kay kinakong gingon mga kiksunan, dili lang ang igong pagpasayon mga higala sa inyohang mga gimbuhaton mga higala o inyohang mga tagsa-tagsa ka mga kinini ang katuyuan, no? Kung maaaring mo slungsod mga higala, makatod ba mo ron o kinini ang mga abot ninyo sa inyohang kaumahan, mga produkto ninyo, maghatod ba mo ron og inyohang mga estudyante sa tunghaan diri sa college no? No ya kanang takan no nga mga napahimuslan ninyo diha nga mga kuan no kayuhan diha sa pagpangabli natong mga karsada diha sa kuan. So kana moy atong responsibilidad dili kanang ilang gisigig isyo mga higala anang ha kana mga highway nga wa man in tawto no unsa so, maginuplok man mga kaigsoonan. Sorry to the world mga kaigsoonan no? Kanang ingon bitaw ng mga vlogger mga ka-uploks, no? Sorry to the word, ha? Nga makalitok na ginana. Di in town na, our responsibility, mga kaigsoonan. Ang atong responsibilidad o atong obligasyon, mga higala, atong himo, atong gitrabaho. Mao ka na ang atong paghatag o igong kasayon sa pagbiyahe sa itong mga motorista dinhas kabukiran o sa mga barangay roads. Ato, dirisakop sa itong lungsod, mga kaigsoonan. Ano, hilabot na ng dili ato, mga higala? No, nga, mo ganing nga. Nakatiwangwang na kay Watay Labot ana unya nagpabaya mga kaigsoonan og kinsay mga hingtungdan unta ana nga opisina no so sila moy atong pangutan-on mga kaigsoonan kun dili alay mayong magtuboy tag ato ang kandidato no? Nga para sa distrito mga higala ha nga aron nga makatabang siguro og makasulbad ana problema ha asa kunoy mayo mga kaigsoonan sa ako ala nang pinubring panghunahuna ha misantop na mga higala asa kay mayo. No, pero makita na tong gitawag ni Manny Pacquiao, let's see the scatter. Aro makitang katag mga igsoon. Di ba no? Ana mga higala. No, ikay, magsige tag hisgot anang isyo. Ha? Fake news mga higala. Naroon ba fake magic sarap? Yan na pa'y dagha mga fake nga amigo, amiga, dahil sa inyong palibot. Butangan pag inyong fake news, musamot mga igsoon. Subog ha, hatag-tag mga impormasyon sa Facebook, social media. Aron dili na to maunay ang atong mga kabataan. Ay, nanaron, ikaw, ginikanan ka, sakto na kaskabuot. Naghatag kag fake news diya sa social media. Mabasa na si imong mga imong anak, imong mga apo dito, no? Uy, muna ingon ni Lulo, ni Lula, no? Tinuod siguro ni. Pero siya mismo, imong mga anak, imong nang gihiluan, ang iyang nahuna sa dili insaktong informasyon, mga iso niya. Malipay ka na. Nga magtubo ang imuhang mga anak, ang imuhang sumusunod sa dili mao, no? Muna-muna mag-inatog disiplina pitol sa itong mga anak aron nga makasubay sa insaktong kadalanan mga higala. Mabit na nag-ingon itong kanhi presidente sa una bro. Isa itong presidente sa una bro nga mingon nga sa daang matuwid. Ano ba? Malambuon ko no. Kung kinoy-noy ito no. Ang hindi marunong dumaan sa kailangan ko siya pinanggalingan lahi isa to. Kaya kung ito katong kang noy-noy ba? Og di ko no kakamao mo subay sa daang matuwid hubog. Sa daang matuwid mga higala siya ko no atong kauban ito si presidente Noynoy ni ato ang di ko no kamao mo subay sa daang matuwid aw tawag na hubog. Astilan mga higala mali lapas na tayo mga kingsona noy alas 9 impunto na mga higala alas 9:01 na rin sa Gorillos tumangan mga kingson. Wala kita igong oras mga higala magkidahin ng dumi ninyo ang di musubay sa daang matuwid mga higala hubog yun siguro na mga igsoon mo na mga tawhana nga magsigig himo o mga dili maong impormasyon basi na nga hubog na sila mga igsoon. Now ato dito talawa mga karsadas kabukiran aron mahuwasan mo mga higala o makaingon mo nga tinudanay giday ni mga igsoon ang isibyas mitiridyo hangtod sunod simana puhon adlang Lunes mga higala sa Gihapon inyohang ayaw lang ng gwapong igsoon gwapong silingan pubring igsoon pubring silingan mga higala panadunahan sa respeto pagmahal si Sig Kingon Juriel asindiatim na milit sa sagugmingon ayon yung adlaw nga Biyernes sa kabutagon magbabunguhag magbalipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw. May buntag ni Ariel Abakita, Troy Abakita, Child Bunares and Bus Oscar Laurente.
1: Juliel Asuniente, Servisyong Wailipod-lipod, Servisyong Wailipod.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DYPS BT Radio.

0: 98.1 PTE Radio.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nakinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na kong kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na kong kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na kong inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
8: FiberConnect IT Solutions.
7: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Subok na!
10: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
9: Betron, subok na!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Original Hagkuroy Capsule.
14: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
15: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
16: Jumpstart your day right here.
17: Good morning.
18: The Morning Drive.
16: Morning Drive.
18: BT 98.1.
19: Can't we just like keep this old school?
20: You know, back in the day.
21: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
22: Time for a throwback.
23: That one, that's throwback.
21: You're gonna love this.
24: Check it out.
25: Check it out.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ngayon, Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay na yung kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kwan yung kaplas o salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, dahil kung matay, kutibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and

0: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-1635-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
3: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulubuon man kayo kag naong karon?
4: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
2: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
3: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFP Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
2: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
5: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
6: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
7: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga anti-oxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
12: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga ang na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
11: Aha. Dili hapdos.
12: Dili man, ma'am. O kira kayo good, ma'am.
11: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
12: Wala po, ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
11: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
13: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
14: This is the Morning Drive.
15: Morning Drive.
16: The Morning Drive.
17: BT 98.1.
18: Every day, every day.
19: Can't we just like keep this old school?
7: You know, back in the day.
2: Let's go back to the old school.
12: Old school.
2: Time for a throwback.
1: Time for a throwback.
18: That one, that's throwback.
2: You're gonna love this.
0: Check it out.
8: Check it out.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
4: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
5: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
4: Sa Dennis,
5: hili kayo o carbohydrates, labi na nadyod katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingod ayon, unya kaon daghan, atos opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis malay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
4: matatabang,
5: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
4: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
5: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
4: correct,
5: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
4: Hana!
5: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
4: True.
5: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
4: To.
5: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapaligon sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
4: Kana mo'y kuyaw.
1: DTX 500.
6: Kuday si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mali sa mga butika.
4: So, mao jud to, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
5: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas. Muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
4: Kayo.
5: Especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug MyTC.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
5: Kinausab si Dok Ramil oy siying maayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo angga? Ah. Mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang nag-abtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi mo nakapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Imedusa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is the Morning Drive.
11: Morning Drive. The Morning Drive.
12: BT 98.1.
13: Every day. Every day.
14: Can't we just like keep this old school?
15: You know, back in the day.
16: Let's go back to the old school.
17: Old school!
16: Time for a throwback.
18: That one. That's throwback.
16: You're gonna love this.
7: Check it out! Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibuga, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa akong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Kuting hayayak, please ko kayo ang paminaw sa akong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan o Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya, mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-1635-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: Marja Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: This is the Morning Drive.
3: Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT98.1.
6: Every day. Every day.
7: Can't we just like keep this old school?
8: You know, back in the day.
9: Let's go back to the old school.
10: Old school!
9: Time for a throwback.
11: Time for a throwback.
12: That one, that's throwback.
9: You're gonna love this.
13: Check it out!
14: Check it out!

0: 89.1 BT Radio. Bring health
1: into your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
2: Sa Lactopapi. Lactopapi.
3: Lactopapi.
1: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na magalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multitab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
7: V-Tron. Subok na.
8: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Vitron syrup dayon. Karon yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
7: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, iniinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa din na anak kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, Ganindot gana nagamiton kuya tagay kubi.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
11: Ma, asa naman ka?
10: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyang Coffee.
12: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
14: This is the Morning Drive.
15: Morning Drive.
16: The Morning Drive.
17: BT 98.1.
18: Every day, every day.
19: Can't we just like keep this old school?
20: You know, back in the day.
21: Let's go back to the old school.
22: Old school!
21: Time for a throwback.
23: Time for a throwback.
24: That one, that's throwback.
21: You're gonna love this.
25: Check it out! Check it out!

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ka ng EGOV.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Whole of government approach patuloy na umiiral sa gitna ng epekto ng masamang panahon.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinutugunan ang mga hinaing ng transport sector sa gitna ng Middle East crisis. 20,000 pesos na buwan ang subsidy ibibigay sa mga kalahok sa PUV modernization program.
4: Headlines.
3: Malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo.
4: Headlines.
5: At pamahalaan, hindi nagpapakampante sa kabila ng pagbaba na inflation noong Hulyo.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit isa ng low pressure area ang bagyong Maymay. Tuluyan ang humina ang bagyo kaninang madaling araw at naging isang LPA. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na makakaranas pa rin ng pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, hindi naman inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, pero hinihila nito ang habagat patungo sa Central at Southern Luzon maging sa Western Visayas. Dahil dito, asahan na ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang sa araw ng Linggo.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para ibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Mahigpit din ipinatupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pagbaha at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
6: Nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
3: Samantala, na ipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga apektadong lugar. Kabilang dyan ang Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Tiniyak ni Castro na sapat ang family food packs at ang standby funds para sa disaster response.
6: Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bilang ng mga individual na apektado ng habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay, pumalo na sa mahigit 132,000 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Lumalo na sa halos 40,000 pamilya o mahigit 132,000 individual ang apektado ng masamang panahon dulot ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council, buhat sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula at Cordillera ang mga apektado. Sa naturang bilang, mahigit 2,000 pamilya o katumbas sa mahigit 6,000 individual ang nananatili sa isang evacuation center ng mga apektadong rehiyon. Samantala, nananatili naman sa apat ang bilang ng mga napauna napaulat na nasawi, habang may isa naman ang napaulat na sugatan dahil sa sama ng panahon. Nagdulot din ito ng bagyang pagkapinsala sa 13 kabahayan, habang isang bahay naman ang tuluyang nasira. Aabot sa mahigit 3,500,000 ang naipaabot ng pamahalaan bilang tulong na rin sa mga nasalanta ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development aniya sa ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng LGUs para tulungan ang mga residente.
8: Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga pagbabago po ng panahon.
3: Ang pahayag ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan mamayang hapon sa Valenzuela City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, sinuspindi ang pasok sa gobyerno dahil sa masamang panahon, dulot ng habagat at low pressure area. Magkakabisaan nila ang work suspension mamayang alas 12 ng tanghali sa direktiba ni City Mayor Wes Gatchalian dahil sa matinding ulan. Tiniyak naman ng LGU na patuloy ang operasyon ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan upang matiyak ang tulong medikal sa publiko. Ipinapaubayan naman ng LGU sa desisyon ng management ang pagsuspinde ng pasok sa mga pribadong kumpanya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakapagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, food at non-food assistance sa mga pamilya ng 7 buwang nananatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong kasama ang 14 million pesos mula sa LGUs at iba pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items, habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery program. Bukod pa dito, namahagi rin ang 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychosocial support interventions din ang naisagawa ng DSWD. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ang ilang bakwit makaraang ibaba sa alert level 2 ang bulkan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Committed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang sabihin ng grupong manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng accredited na gasolinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong sa transport sector ang 12 pesos per liter na fuel subsidy na epektibo na simula August 15.
6: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatanggap ng 20,000 pesos na buwan ng subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng Kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
9: Sabi naman ni Chairman Bigot, kaya nila ng at least uniform po ito, 20,000 per month as part of their amortization. Either tulong o yun na po yung amortization nila.
5: Samantala, simula sa August 10 ay iwi-waive o hindi muna maniningil ang toll fees para sa provincial buses na dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Humayag din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na i-waive ang terminal fee ng mga bus hanggang sa katapusan ng taon.
9: Starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, no? They're going to waive the toll fee for all provincial buses. Kaya nakiusap tayo sa PITX na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude din sa PITX.
5: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mananatili namang suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman matukoy ni LTFRB Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe dahil nakadepende ito sa dami o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muli namang magsasagawa ng hearing ang LTFRB sa Lunes kaugnay sa panukalang dagdag pasahe. Kabilang sa mga nakabinbing petisyon, ang 2 pisong dagdag pasahe mula sa Manibela at 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
10: You'll see, very fluid pa ho yung aming mga hearing dates. To give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions na gusto nyo marinate, no? At to give everybody the opportunity to be heard.
3: Ang pahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Asahan ang big time rollback sa presyo kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod nila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Mean of Plat, Singapore at galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:16 ng umaga, abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-4 na Legislative Executive Development Agency Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong kahapon kahit sinuspindi ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act at pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law o BRITE Act.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Iisang direksyon ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa na pagtapagtibay sa ika-4 na LEDAC meeting ay kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iisang direksyon ang tinatahakapon ng nasa executive at mga nasa legislatura para sa implementasyon ng mga prioridad na may kinalaman sa ekonomi. Economic reforms at iba pa. Ito ang pinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Ayon kay Recto, nagkakaisa ang 2 sangay at para sa kahalintulad na layuning maisulong at maisakatuparan ang mga prioridad na hakbang. Hindi lamang ang may kinalaman sa economic reforms. Kasama din niya dito ang pagpapahusay pa sa serbisyo ng pamahalaan, pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino at maiwasan ang dagdag na pasanin ng ilang sektor sektor gaya ng mga may-ari ng ari-arian at mga negosyo. Kaugnay nito'y kabilang sa natalakay kahapon sa LEDAC meeting ang pag-aaral para maamyendahan ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na makapagpapahikayat anya ng mas maraming pamumuhunan at matiyakang maayos na transition sa bagong valuation system. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, panukalang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act umusad na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Report.
13: Inaprubahan na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill number 9532 o ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources na naglalayong magkaloob ng libreng access sa mga digital textbooks, academic materials at mabilis na wifi sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo at universidad. Binigyan din ni Asidre na siya ring chair ng House Committee on Higher and Technical Education na hindi sapat sa mga estudyante na pumasok lamang sa mga paaralan kundi kailangan din ng mag-aaral ng angkop na kagamitan upang makapagtapos. Sa ilalim ng House Bill, magtatatag ng National Academic Content Repository na pangangasiwaan ng CHED.DICT. Layunin itong malayang maka-access sa mga estudyante at guro sa mga textbook lecture, videos, syllabus at mga pananaliksik. Target din ang hakbang ng libreng campus wifi at magkaloob ng grant para sa pagsasanay at insentibo para sa mga guro na bubuo sa mga localized learning materials. Ayon kay Asidre, layunin ng panukala na maibsan ang digital divide upang ang kalidad ng edukasyon ng isang mag-aaral sa probinsya ay maging kahasing husay ng mga malalaking universidad sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Iginit ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na kailangang paigtingin ang koordinasyon ng mga paaralan at industriya para matugunan ang mismatch ng mga graduates sa papasukan nilang trabaho. Ayon kay PIDS Senior Research Fellow Michael Abrigo, nakatulong sa pagkatuto ng mga estudyante ang mga reforma sa edukasyon pero may dapat pang gawin para maabot ang sapat na proficiency. Patuloy din anyang binabalikat ang mga guro ang mabibigat na workload at limitadong resources. Nagbabala si Abrigo hinggil sa pangmatagalang epekto sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng mga ganitong suliranin. Posible rin anyang makatulong ang pribadong sektor sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng mga pagkasanay, internships, scholarships at iba pang skills training program.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Lumago sa 2.3% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taong ito. Ayon po kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, mas mababa ito sa 5.4% sa kaparehong panahon noong 2025. Para naman kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan aniyang lumago ang ekonomiya sa 4.4% sa second half ng 2026 para maabot ang 3.5 hanggang 4.5% na growth target para sa taong ito. Inilatag din ito ang mga dapat gawin para mapalago pa ang ekonomiya at nabasta.
14: Accelerate investment, protect purchasing power, strengthen domestic production, and raise the competitiveness and productivity of our firms and workers. The latest indicators tell us that the foundations for a recovery are taking shape. Our task now is to sustain this momentum and translate it into more jobs, higher incomes, and better opportunities for every Filipino.
3: Si DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Matamang binabantayan ng gobyerno ang inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hulyo. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Patuloy namang ipatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin.
15: Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas. Yung economic growth ay gagawin po.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Bumaba ang underemployment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo lang sa 12.1% ang underemployment rate sa bansa noong nakalipas na buwan. Katumbas ito ng higit 6 na milyong Pilipino na may trabaho pero naghahanap pa rin ng karagdagang pagkakakitaan. Mas mababaan nila ang datos na ito kumpara sa 12.2% na naitala noong Mayo ngayong taon.
2: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Positibo Malacanang na babawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na ipinataw sa Philippine exports. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor sa pamamagitan ng mga umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Sa kasalukuyan, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
15: Kailangan natin maging optimist.

0: MOP. Ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho Jr. na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na mga pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagkasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac na magsagawa ng konsultasyon para tiyaking maisagawa ang Paksilica Project sa paraang balanse at responsable. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batay sa pahayag ng BCDA, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuoing Paksilica Project ecosystem sa New Clark City. Sa pulong, inilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang Paksilica ng advanced industries at high-value investment sa New Clark City. Gayun din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magasakar doon.
3: Mula sa BCDA, BCDA and the Capas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Capas.
1: Radyo
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kakapasok lang pong balita, naramdamang lindol sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong umaga, ibinaba na sa magnitude 5.4, intensity 3, naramdaman sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: John, ibinaba nga 5.4 mula sa 5.8 itong naramdamang pagyanig sa bahagi ng Mamburao, Occidental Mindoro kanina 10:38 ng umaga. Ang lalim nitong lindol ay nasa 14 na kilometro mula sa lupa at tectonic ang origin nito. Sa inilabas na mga report, Earthquake Information Number 2 ng PHIVOLCX Intensity 5 ang naramdaman sa Mamburao, Occidental Mindoro, sa Calapan, sa Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro, sa Occidental Mindoro at sa Victoria, Oriental Mindoro. Intensity 4 naman sa Taal, Batangas, Abra, Diilog at sa Blayan, sa Occidental Mindoro. At intensity 3 dito sa Quezon City, Batangas City, sa General Trias sa Cavite at sa San Pedro Laguna. Intensity 2 naman sa Parañaque City, sa Santa Cruz Laguna at sa Ginuyangan, Quezon. Instrumental intensity 5 din ang naitala ng PHIVOLCX sa Mamburao, Occidental Mindoro, Puerto Galera. Intensity 4 sa Abra, Diilog, Look at sa Blayan sa Occidental Mindoro. Intensity 3 sa Quezon City, Batangas City, Calapan City at Victoria sa Oriental Mindoro. Intensity 2 sa Calatagan, Cuenca, Lemery, Mataas na Kahoy at San Luis sa Batangas at sa Mulanay, Quezon. At intensity 1 sa Caloocan City, Malabon, Navotas, maging sa Abucay, Bataan, Malolos, Marilao, Plaridel at San Ildefonso sa Bulacan at sa Bawan, Lipa at Nasugbo at Tanawan ng Batangas, Carmona, Imus, Tagaytay at Tres Martires sa Cavite at sa San Pablo, Laguna, Alabat, Calawag, Ginayungan at Lukban sa Quezon at sa San Jose, Occidental Mindoro at Pinamalayan at Rojas, Oriental Mindoro. Ayon sa PHIVOLCX, walang inaasahang pinsala kasunod ng lindol pero posible pa rin ang mga aftershocks. Mula sa PHIVOLCX para sa Lagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino church leader na si Apollo Quiboloy. Si Quiboloy na founder ng Kingdom of Jesus Christ ay na-detain mula noong September 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inendorso na sa Department of Justice ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senadora Risa Ontiveros ang kahilingan ng U.S. na ma-extradite si Quiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito. Hinimok din ito ang DOJ na madaliin ang pagtugon sa kahilingan ng Estados Unidos. Si Ontiveros ang nanguna sa pagdinig ng Senado noong 2024 sa mga aligasyon ng mga nabiktima ni Quiboloy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binawi ng apat na

0: Bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanilang aligasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang aligasyon at pumirma sila sa naunang joint affidavit kapalit ng pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipinresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpaang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: House Prosecution naising matukoy kung sino si Mary Grace Piatto. Si Kathleen Forbes sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Report. Naising malaman ng prosekusyon kung tunay na tao o alias lamang itong si Mary Grace Piatto, isa sa mga pangalan lumutang sa usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na posisyon ng depensa kung ang Mary Grace Piatto at iba pang pangalan sa mga acknowledgement receipt ay mga alias o tunay na tao. Ayon kay Tolosa, kung walang pahayag ang depensa, ang presumption ay mga totoong tao mga ito, kaya hinihintay nilang linawi ng kampo ng bise ang issue sa impeachment trial. Sinabi rin niya na kahit alias man o tunay na pangalan ng mga nakasaad sa resibo, nananatili ang obligasyon ng mga opisyal ng pamahalaan na maipaliwanag at ma-account ng maayos ang paggamit ng pondo ng bayan. Idinagdag pa ni Private Prosecutor Amando Verhiligutan na kung alias ang ginamit ng pangalan ng recipient, marami pa rin katanungan ang kailangan sagutin ng depensa, kabilang na kung alias din ba ang lumagda sa mga dokumento.
4: Tulad nga ng pinunto ni Senator Bam, walang kahit sa answer nila to the articles of impeachment, hindi din nila sinagot yung issue na yan. No? At wala din tayong narinig galing sa mga naging testigo na natin na noong sila ay tumutugon sa mga AOM, notes of suspension, etc., that they indicated that these are aliases. So, sa ngayon, kung wala silang ganong statement, ang presumption natin ay totoong tao yan, no?
5: Kung alias yung ginagamit niyong pangalan ng recipient, eh ba't may pirma? Ano ibig sabihin nun? Yung pirma ba? Alias din?
3: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs ikinabahala ang insidente ng pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa China. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas.
6: Yes, Sir John, ikinabahala nga ng Department of Foreign Affairs ang insidente na pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa bansang China. Sa isang statement, sinabi nga ng Department of Foreign Affairs na ito ay nagbibigay ng hindi magandang imahe sa ating bansa hinggil nga sa naturang pagkalat ng iba't ibang mga casket na may mga Chinese messages sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay isang irresponsible at isang disrespectful acts na hindi dapat itolerate ng ating bansa. Kabilang nga rin sa ginagawa aksyon ng Department of Foreign Affairs dyan ay nakikipag-ugnayan na ito sa mga law enforcement authorities upang alamin kung sino ang nag-i-establish ng ganito mga kumakalat na kabaong at sinisiguro nito ay pananagutin kung sino man ang nasa likod ng naturang aksyon. John, mula pa rin dito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas pinagtitiwalaan pa rin na mas maraming Pilipino ang Amerika at Japan. Nakakuha ng goods na net trust ratings mula sa mga Pilipino, ang Japan at Estados Unidos. Bate ito sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia. Nakapanayam sa survey ang 1,200 na mga Pilipino na edad 18 anyos pataas mula noong Hunyo 20 hanggang 29. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang nasabing mga bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dinepensahan ni Health Secretary Brix Buhalte Jr. kung bakit kailangang suriin ang panukalang 3.2 billion pesos na procurement ng tuberculosis medicines. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng kalihim na layo nitong matiyak na tama ang paggamit ng pondo habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga pasyente. Itinanggi naman ni Buhalte na may kinikilingan itong supplier ng mga gamot at bakuna.
7: Bilang bagong kalihim ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali, at pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health, lalo na pong malalaki po ang halaga.
0: Ang pahayag ni Health Secretary Brix Buhalte Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Jiu-Jitsu athletes Kimberly Costojo at Annie Ramirez wagi ng gold medal sa 2026 JJIF World Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
8: Sinungkit ni Kimberly Custodio ang kanyang ika-apat na gold medal sa JJIF World Championships matapos ang kininang titulo sa adult female minus 45 kilogram division kahapon sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tinalo ng Filipina Jiu-Jitsu athlete si Mariam Alali ng host UAE sa final para dagdagan ang kanyang world titles na una niyang napanalunan noong 2022, 2024 at 2025. Samantala na idepensa ni Annie Ramirez ang kanyang korona sa adult female minus 57 kilogram division nang pabagsakin si Diana Lomay ng Ukraine. Ito naman ang ikatlong ginto ni Ramirez sa World Championships matapos niyang magtagumpay sa gi at no-gi events noong isang taon. Maliban sa dalawang ginto, may isang silver at apat na bronze medal na rin ang Pilipinas sa kompetisyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin, alas 11:37 po ng umaga, ang tabayanan ng mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
12: This is a public service announcement. alamin. Ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Nagpabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:41 ng umaga. Balita dito sa Luzon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa graduation rites ng mga TESDA students na gaganapin sa Ilocos Norte National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Magandang umaga mga kababayan. Ito po si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Narito ako ngayon sa loob na ng gymnasium ng Ilocos Norte National High School kung saan ay unti-unti nang pumapasok yung mga graduates ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Dito sa aking kinatatayuan ngayon ay south or west part ng gymnasium dito sa Balcunahe. Dito rin uupo yung mga ibang graduates. Itong nasa aking likuran ay mga graduates mula sa Igama Colleges ng bayan ng Badog, Ilocos Norte. Iba pa rin yung mga nasa kabilang area na kung saan ay mapipil upan din yung bilang ng mga graduates kasi umaabot nga ng 1,150 yung mga graduates ngayon na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa labas kanina umulan kaya yung mga iba ay pumasok na. Di lang natin alam kung kumina na yung pag-ulan sa may labas dito sa mismong gymnasium. At yan lamang po yung mga update, itong update. At tutok lamang po sa iba pang update ng Radyo Pilipinas at Integrated State Media o ISN.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas, Tayug, bagong evacuation center at Barangay Hall Annex, formal ng pinasinayaan sa Baler Aurora. Si Leslie Gemino ang may dala ng balitang yan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Formal ng pinasinayaan ang bagong evacuation center at Barangay Hall Annex sa Barangay Reserva Baler Aurora upang palakasin ang kahandaan sa sakuna at mapabuti ang serbisyong pampubliko sa bayan. Pinangunahan ang okasyon nila Congressman Romel Rico Angara, Mayor Ret Ronan T. Angara, Vice Mayor Lian Angara at Vice Governor Patrick Angara kasama ang mga bukal na lalawigan at mga konsehal ng Baler. Ang mga bago ito na yung pasilidad ay tinisenyo upang magsilbing ligtas na silungan ng mga mamayan sa oras ng kalamidad at magbigay ng mas maayos at mabilis na akses sa mga serbisyo ng pamalang barangay. Layunin din itong masiguro ang agarang pagtugon sa pangailangan ng komunidad sa panahon ng emergency. Ipinapakita ng proyektong ito ang patuloy na pagtutulungan ng mga lokal na pinuno at ng buong komunidad tungo sa isang mas ligtas at maunlad na pamayanan sa ilalim ng temang hashtag basta sama-sama kayang-kaya. Para sa Bagong Pilipinas, Les Lemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
0: 105.7 milyong pisong pinsala sa Pangasinan dulot ng bagyong Maymay at Habagat. 24,000 na individual apektado. Si Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug para sa balita.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
18: Report.
21: Abot na sa 105.7 milyon pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Pangasinan dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat batay sa ulat ng PDRRMO. Ayon kay Emergency Operations Center Team Leader Ron Mega Nikila, mahigit 105.5 milyon ang inisyal na pinsala sa mga kalsadang panlalawigan at road dikes ayon sa provincial Special Engineering Office. Samantala, umabot sa 205,350 ang bahagyang pinsala sa pananim na palay sa bayan ng Rosales. Sa pinakahuling sitwasyon, karamihan sa evacuees nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Isang pamilya na lang sa Agno at 21 pamilya sa Bani ang nananatili sa evacuation centers. Humupa na rin ang baha sa ilang lugar kabilang ang Lingayen kung saan 5 na lamang ang mga binahang barangay mula sa dating 16. Kabuuang 6,516 pamilya o 23,543 individual sa 40 barangay mula sa 5 bayan at 1 lungsod ang naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Kabikulan, Endangered Philippine Hawk Eagle nasa GIP sa Albay. Si Gary Carl Carillo na Radyo Pilipinas Albay sa report.
4: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas Report.
22: Nasa GIP ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamagitan ng Community Environment and Natural Resources Office ginubatan ang isang Philippine Hawk Eagle sa Barangay Balogo, Uwas, Albay matapos itong iulat at i-turn over ng isang concerned citizen. Sa isinagawang pagsusuri ng DENR Wildlife Enforcement Officers na pag-alamang nawawala ang isa sa mga kuko ng ibon, may mga gumaling ng sugat at may pinsala sa kaliwang pakpak na dahilan ng paglaylay nito. Agad itong dinala sa Albay Park and Wildlife Rescue Center para sa masusing pagsusuri, pangangalaga at rehabilitasyon. Ayon sa DENR Bicol, itinuturing na isang endemic na ibon sa Pilipinas ang Philippine Hawk Eagle at kabilang sa mga endangered species sa ilalim ng DENR Administrative Order No. 2019-09. Anila, ipinapakita ng matagumpay na rescue operation ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pangangalaga at konserbasyon ng mga nanganganib na wildlife species. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
0: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
23: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: May nagwawala sa labas?
29: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
28: Siatong? Ano yan?
29: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
28: Di nga, paano siya nilalaro?
29: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
28: So there's a pitcher since parang baseball siya?
29: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
28: Siatong!
29: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
28: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
30: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
31: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. 23.1 million pesos na livelihood aid ipinamahagi sa 77 pamana association sa Samar Island. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa report.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpaloob ang DSWD Field Office 8 at UPAPRO ng kabuuang 23.1 million pesos na livelihood assistance sa 77 na pamana livelihood project associations sa tatlong lalawigan ng Samar Island. Ito ay bahagi ng pamana Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program. 300,000 pesos ang natanggap ng bawat beneficiary association kasama ang Certificate of Accreditation bilang pagkilala sa kanilang kwalifikasyon na ipatupad ang mga aprobadong livelihood projects. Sa 77 na asosasyon, 40 ang mula sa Northern Samar, 29 mula sa Samar Province at 8 mula sa Eastern Samar. Layunin ng Pamana Livelihood Program na magbigay ng startup capital, capacity building at iba pang suporta sa mga peace builder associations upang makapagtatag at makapagpatuloy ng community-based livelihood enterprises. Sa kasalukuyan, 134 na peace builders na ang nabuo sa Eastern Visayas mula sa target na 141 people's organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Samantala sa Mindanao, Mobile Soil Laboratory ng Department of Agriculture Northern Mindanao malaking tulong sa pagsasagawa ng pagsusuri ng lupa na pinagtataniman ng mga magsasaka sa Region 10. Mula Radyo Pilipinas Iligan, magbabalita si Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Isa sa mga regional office ng Department of Agriculture na pagkalooban ng 10-wheeler truck Mobile Soil Laboratory MSL ay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan sa ilalim ng National Soil Health Program mula sa Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Mapapakinabangan ang pasilidad ng mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders para magsagawa ng soil testing o pagsusuri ng lupa para malaman ang kalidad ng lupang pinagtatamnan at din na kailangan pang magpunta sa Regional Soils Laboratory dahil ang Mobile Soil Laboratory na mismo ang tutungo sa lokalidad kung saan magsasagawa ng pagsusuri, soil sampling o testing. Katunayan, nakaschedule na ang pagbisita ng MSL sa 2 lungsod at 23 munisipyo ng Misamis Oriental. Nagsimula noong Agosto 3 hanggang Oktubre 2, 2026. Umaasa at positibo si Regional Executive Director Pacamalan na ang inisyatibang ito ay makatutulong sa mga magsasaka na gumawa ng desisyon na kabatay sa siyensya para sa pagpapatakbo ng kanilang sakahan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat at ingat po tayo.
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
5: Nationwide.
7: We know you're always on the go.
8: On the go.
7: Pero ang mahuli sa balita.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Bahay kubo kahit munti.
11: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. Leon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
8: Ang halaman doon ay sari-sari.
11: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
31: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
12: Ang tangi kong pag-ibig.
11: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mangangantha ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
31: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health.

0: Lacto Puffy, bringing health into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

Ako de si Dr. Roldan Hugo Sarahena, ang provincial agriculturist sa Cebu. Niya taron sa ato ang tinuig nga kalihukan ining pag-celebrate sa 457th founding anniversary sa atong lalawigan sa Cebu. Di doon tay week-long tabo sa Kapitolyo. Atong makita taron din ni ang kanan gyud na local government units nga component sa atong lalawigan tambong ni apil participate sa atong tabo sa Kapitolyo. Niya atong mga mag-uuma, niya sila nagdala sa ilahang mga produkto. Atong gidapit ang tanan nga mobisita mo diri kay atong ikapaniguro nga ang mga presyo dinhi nga ilang masinati way below sa uban nga mga dapit na nagbaligaw agri-fishery products ini karon sa ako ang dakpayan. Ikan kini sa matag lungsod ni ang mga delicacies nila, mga processed products ni sa mga fishery products, natanan ang mga pagkaon delicacies atong mga kaigsoonang mag-uuma dito sa kalungsuran. Salamat po pa atong mga local chief executives, atong mga mayors, agriculture offices sa mga kalungsuran o dakpayan sa ilang suporta nga niyagin sila. So, makita ninyo ang lain-lain ng mga manindot kayo ng mga booth sa atong mga kalungsuran ani ang naka-display karon. So, ako mensahe nga atong hangupon ang mga baligyaon sa atong mga mag-uumag mananagat para mabaligya ang ilang mga abot sa uma, ilara pong ibalik.

or product ni ASI Laboratories Incorporated, pwede ni isagol ni mo sa usa ka backpack sprayer. Number one, Lactoplant Biofertilizer. Foliar fertilizer, makapahatag ng pabuwak,

tingpong tingawan. ATML, it's usara yung mga application, makasave ka sa imuhang kahago, sa imuhang umahan sa pagpamukbo or pagpangispray. Another product ni Asil Laboratories Incorporated, Gasa Soil Conditioner, Soil Ameliorant, registered as BAPS. Isanggol ni Mimo siya sa imuhang mga inorganic nga mga fertilizer. Mahurot ni sa usa ka hektarya, tulo kay nani, per kilo. Tulo ka kilo, good for 1 hectare for rice. Isanggol ni Mimo sa mga inorganic nga 15% nga mga fertilizer, good na 400.

0: I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smells, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell, the area. So, upon spraying Enzomo, all the smells gone.
1: Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal, yung babuyan, kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermiworm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermiworm, ganado ang pagkain nila.

0: tumabay yung lupa namin. At saka marami yung ano, maraming saha ng saging. Noon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka ano, yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng tananim. Ang bunga, sir, matamis na matamis. Lumaki akita, sir.
1: Kasi noon, masyadong tagpuyot. Kasi mahila ang ulan doon, saka yung irrigation, mahila ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, naka-ani sila ng 140. Dati, yung isang ektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagpuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ano, ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan na taka nga ang technician doon na ang kanilang ano, yung kapit tanima nila, hindi pa na ano, hindi pa na-harvest. Yung in-applyan ng lactoplant, nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumamit ka ng gumagamit ka talaga ng mga kemikal na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala, yung sa lactoplant, i-apply mo lang, 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang commercial na fertilizer. Sa isang spray load, ay kana, 16 man lang natakip ng lactoplant ang kandon, tinitimpla.
2: Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan na musubul na yun. Mindot ang iyaha. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa cacao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize ang spray po sa lactoplant makatabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa ito mga kakao namin, mga 1 year and 6 months, pero meron ng maraming bulaklak. Saka meron na rin bunga na mga iilan kasi ang kakao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak ng ganun.
0: Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman, baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit

0: tubig. Pagsugod na paggamit ni ini, 2 weeks after, ni-increase ang production, ni-increase ang sizes sa mga itlog.
1: Okay.
0: So, naanagdaghan nga large, extra large, jumbo. Gani pa, bago ay lang, doon na ay super jumbo.
1: Wow.
0: Hindi so, naging kumubulag ni ini. Kay Moni, naka hatag na kong inspirasyon mga padayon. Kay mutuduce na niya ako ng farm at least 10 trays a day. More or less

0: alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Marapit, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwayan na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet.
1: Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang pag-ailang tubo, ang ilang condition mo to pag-abot nila sa fight na. Mayo ang ilang dano, ang reflexes, ang lihok silang lawas. Dili sila lisod na condition nun.
0: Sa Lactovet, sure winner ka! Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang

0: Mabuti po yun, sir. Dahil sa tulong ng aircon at laktoplan.
1: Okay, mahirap ba?
0: Mahirap.
1: Mahirap ang buhay. Bakit po?

0: mahirap ang magsaka, sir. Huwag mo lang. Wala kang ka. Pambili.
1: Wala daw silang pambili minsan ng pagkain. Ganun po ba?
0: Noon.
2: Noon.
0: Pero ngayon, nagsaka na kami.
1: So ano
0: makarelate ko sa una ba? Sa una, lisod kayo ni.
1: Noon daw sobrang hirap.
0: Ngayon, nagsaka na kami.
2: Ay ba, dati, hindi kayo nagsasaka?
0: Hindi.
2: Anong trabaho niyo noon?
0: Carpenter.
2: Ang asawa mo. So, mas maganda ngayon na nagsasaka kayo ng gulay.
0: Sa ngayon, sa tulong ng DE o sa yung produkto yung nakaraos kami.
2: Yung icon? At saka lactoplant?
0: Lactoplant. Nakaraos kami sa paninabuhi.
2: Masaya kayo?
0: Masaya. Dahil ang mga anak ko nakaraos kami sa ilang pag-aral. Ang yung panganay ko graduate na karon sa kursong aviation tourism sa tulong lang ng aming pagtatanim ng talong. Dito po sir, nakaraos kami sa kahirapan. Kung walang ikon o lactoplan, hindi kami makadami ng
2: harvest.
0: Salamat po sa lactoplan kung sa ikon.
2: Ikaw mismo nagbebenta?
0: Mayroon kaming isang motor, sir.
2: Tapos?
0: Ibibinta namin sa
2: diretso na sa palengke. Yung mga nagtitinda sa palengke.
0: Mayroon na kaming suki.
2: Marami na kayong suki. Pinagkagulan ba yung talog mo?
0: Kasi wala mang
2: chemicals. Alam nila yon.
3: Ang lactoplant, nagtanim ko ng talong mga 1 to 45 days. Pag 45 days, dami na yung bulak. Marami yung mga bulak at mga sanga. Pag decision ako nga sprayan lang, nagamit ko ng icon. Patapos pag tira ko ng icon mga 2 weeks before sa next sprayan ako. Pagkatapos mga aptanto mga 65 days. Kung 65 days, mat-harvest kami. Mga dami, mga mayroong harvest, nakakuha kami ng mga 30 kilos.
2: Yung 65 days mula transplanting yun ng seedling?
3: Mula
2: paglipat tanim?
3: Paglipat tayo. Pag

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga ito sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works.
2: Kasama po natin si Sir Virgilio Patakis at saka syempre si Sir William Moye. At andito po tayo sa Leyte. Sir, anong bayan po ito? Anong bayan ng Leyte ito?
3: Mansalip. Matagob.
2: Matagob. O yan. Matagob. Ito po yung palayan ni Sir Virgilio. Hanggang saan po yung palayan mo? Ilang hektarya po ito, sir?
3: Ito. 2 hectares.
2: 2 hektarya. Okay. Matagal na kayong gumagamit ng Lactoplant?
3: 3 beses pa, sir.
2: Paano nyo nalaman may paano nyo nakilala yung Lactoplant?
3: Paggamit ako primero, itong pagderbe, may akong giginamit, okay raman siya. Hmm. Yeah, linsob po ng humay.
4: Okay. May derby na sa DA.
2: Ah.
4: Doon nila na nakita yung Lactoplant.
3: Kung damit siya kung humay ito?
4: Bakit po?
3: Na hapik.
4: Sa baha.
3: Di hangin.
4: Sa hangin. Oh. Okay. Pero mo naka-recover na ba?
3: Oy, recover ang put kay kuha man siya tanan og 250 kabans.
4: Oh. Okay. Yung panahon na yon, may hangin.
2: Nung nag-derby.
4: Nung derby. Yung September 2023, nag-derby.
2: Oo.
4: Kasama si Sir Virgilio.
2: Oo.
4: May darating, may narating na hangin.
3: Oo, hangin-hangin.
4: Oo, na...
2: Malakas.
4: Malakas. Natumba yung yung mga palay. Yung palay. Pero...
3: Tagas yung humay niya. Yung hapi. Tagas yung humay.
4: Tagad yung palay niya.
3: Oo, tagad.
4: Yun ang na hapi or na tumba.
2: Tumba, oo.
4: Pero naka-recover, naka-recover.
2: Ilang, gaano kalaki yung na-harvest naman na 250? Ilang hektara yan?
3: Dalawa.
4: Tag-125. Per hektar. Okay na yun.
2: Oo. Sir, labit ka, sir.
3: Ang timbang, bugat.
4: Bugat?
3: Oo, bugat tungod sa Lactoplant.
4: Basta. Mabigat yung timbang ng per bags.
2: Oh.
4: Kasi ginagamit niya ng Lactoplant.
2: Ng Lactoplant. Oh. Okay. So mula nung nakita niyo sa derby, ito na ang ginamit niyo.
3: Oo. Oh, oh.
2: Nung nag-derby, Lactoplant na lang ginagamit niyo.
3: Oo. Oh, oh.
2: Hindi na kayo gumagamit ng iba.
3: Dili, wala na.
2: Mm.
3: Lactoplant talaga gamit ako.
4: Uh-oh.
2: Sir, paano ba ang paggamit ng Lactoplant? Ano yung unang beses na gagamitin mo? Anong edad ng palay?
3: Mga 20 days.
2: 20 days. So ito pa
4: nagikan sa pagtanom.
3: Oh.
4: Ano sir? From day after transplant 20 days po.
2: 20 days.
4: Mag-spray
2: yung unang spray.
4: Unang spray 20 days.
2: 20 days.
4: 35 days.
2: 35.
4: So, at saka ngayon.
2: Ngayon ay ilang days ito? 45.
3: 45.
4: 10 days.
2: Every 10 days.
4: Mag-spray siya mga next week.
3: Next week.
4: Para mahimsog yung
2: para malaki.
4: Malaki yung bute yung na ganun.
3: Punuan po, maundan.
4: Para may laman yung
3: katong
2: maglaman.
3: Oh, maglaman.
2: Para maglaman siya.
3: Oh.
2: Okay. So loyal user ka pala ng Lactoplant.
3: Opo. Nakagamit mo gatong pagdiri maayo. Maayong resulta.
4: Mabuti yung experience niya. Maganda yung experience niya pag derby yung Lactoplant yung ginagamit.
3: Timsog kong humay.
4: Timsog daw ang humay.
3: Nadungan
4: siya. Malusog yung humay.
3: Oh.
4: Yung palay, malusog yung palay.
5: Dungan-dungan po sa guswak. Dungan.
4: Dungan.
5: Oh, dungan.
4: Nagpantay yung ano, yung pag ano niya, pagtaba niya, pantay.
6: Ah, okay.
5: Katipid-tipid sa mga fertilizer.
6: Nakakatipid.
5: Oh, katipid. Kay alak to plan. Kuan man kining murag daang fertilizer. Anang kuan ba kanang
4: patubog yun.
5: Oh, patubo.
4: Pataba yun siya.
5: Oh, pataba.
4: Naka-save siya, nakatipid siya sa nagamit siyang lactoplant. Inya patambok yun or pangpataba yun si sa lactoplant, si lactoplant sa palay.
5: Naghalo klase-klase lagi mga organic gigamit. Niya, lactoplant gigamit ako. Sus pagkuan na. Mumay na kadaong ako.
4: Ano? Doon sila sa ano sa Tacloban City pinatawag sila para for awarding. Si siya yung ano nanalo.
6: Ah, kayong nanalo.
4: Yung lactoplant.
6: Ah, kayong nanalo.
5: Oh, dito, nanalo mi.
6: Sa Tacloban ay buong region
4: niya. Buong region na 'yon. Oh, region, pinatawag sila.
5: Oo.
6: Ganda yung palay mo, kuya. Maganda. Okay. Sir, maraming salamat po ha.
7: Opo.
6: Opo. Sir, ayan ha. Sabi mo dahil may bigay ang DAO wala, loyal ka sa lactoplant.
7: Opo.
6: At sa produkto ng asil ngayon, si Sir William bibigyan ka. Ayan, ito po.
4: Lactoplant. Ayan. Ito una, yung kalok.
6: Ano ba siya bibigyan mo?
4: Ito, yung para pang stem borer.
6: Ah, ito yung
5: icon.
6: Icon. Ginagamit nyo rin to.
7: Opo.
4: Ito yung ano, fungicide and bactericide, pantungro. Yung antika.
6: Ah, ito, antika. Sir, kaya mo pa?
5: Bura na baliksok ka.
6: Ayan, antika. At saka?
4: Yung ano, yung sticker, sir.
6: Ah, yung sticker. Oh, importante to. So, para hindi ma-wash. Hindi mawash yung
4: in-spray natin yung mga foliar, yung mga fertilizer.
5: May na-staker kayo nag-bomba, nag-kaugas na ho, di tayo matang-tang.
6: So, aabot na to, kulang pa?
4: Kulang. Kailangan ng DE. Kailangan ng support ng DE.
6: Okay.
4: Okay.
6: Sige sir, maraming salamat po. Okay, so si Jay may problema siya.
5: Sa mais talaga sir.
6: Ilang buwan na itong mais, Jay?
5: Isang buwan na kalahati.
6: 45 days. Magbubunga na pa? Hindi pa?
4: Magbabanay na po.
5: Banay.
6: Bubuntis na.
4: Tita, try mo yung ano, yung icon, yung insecticide natin.
6: Kailan nag-umpisa yung infestation?
5: Nung maliit pa.
6: Anong maliit pa?
5: Medyo
6: ano sir yung ano kunti, ano yung
5: kunti lang yung
6: ano yung uod na kumakain sa kanya. Ayan, ito confirm armyworm. Itong icon
4: tatlong
6: takip,
4: 16 liters isang backpack spray.
6: Tapos ihalo niya yung tatlong takip din na
4: fungicide and bactericide.
6: Fungicide antika. Okay, tatlong takip din na antika.
4: Tatlong takip din dito.
6: Tapos yung sticker.
4: Yung sticker isa. Natin isa lang.
6: Kasi halo-halo na sila.
4: Isahin mo yung spray dito.
6: Okay.
4: Tapos tatlong araw from tira ka ngayon, bukas, ano ba yan? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday tira ka agad.
5: Pangatlong araw.
4: Pangatlong
6: ganun
4: araw.
6: Ulit.
4: Kasi nandito na yung ano, nandito na yung sakit, nandito na yung worm. Bumuhan na ito.
6: Malala na.
4: Para pag wala pa, hindi pa na mamatay pag first natin tinira, pag pangalawang tira natin, maubos na ito lahat na ano.
5: Okay.
4: Sige, bigyan ka namin ito at saka yung antika natin nga fungicide and bactericide at yung sticker na Trace A. Tapos may ano pa kami, pagkatapos ng tatlong tira mo sa ano, straight tatlong every 3 days tira, tatlo na, katatlo ka na nagtira, lagyan mo ng ano, yung foliar natin, yung lactoplant. Pang-apat na, silbi, pang-apat na, na tera.
7: Para mag-diretso bunga na.
4: Para diretso na. Ngayon, ang itir-treat natin, yung sakit na nandito. Una, yung insecticide at saka yung fungicide. Pag tapos ng tatlong araw tira na naman, pangatlong tira na muna, pang-apat, yung lactoplant na.
7: Lactoplant.
4: Para pang buswak na yon sa ano. Sa
7: ang dosage puso ng lactoplant.
4: Ganun din.
7: Ganun
4: po.
7: Din.
4: Tatlong takip din po sa isang plant. Tapos, lagyan mo na din yung lactoplant ng 3SA.
7: Lag din din ng 3SA.
4: Sige.
8: Salamat kaya, sir.
4: Inya, maraming salamat, Jay. Ha? Maraming sir. Salamat, Jay. Inya, sir. Punta ka lang.
9: Contrary to what they used to know na pag mag-organic ka, liliit yung harvest mo. But we have, over the years, we have proven the efficacy of using straight organic. Yet, the harvest is parang yun din. So, protected siya from soil conditioning to fertilizers. We have organic fungicide, insect control, and at the same time, sticker. And also for post-harvest application. So, ayan, covered ho siya, whole organic farming cycle.
7: Yan ang maganda, ma'am, yung na-mention mo na pati post-harvest. No?
9: Opo.
7: Yung, kasi kalimitan na problema ng ating farmers ay yung post-harvest. Marami silang ginagamit na mga inputs as far as growing the plants. No? Pero pagdating doon sa post-harvest, parang neglected. Hindi nila alam na mayroong palang tamang proseso doon. And nakakagulat na yung produkto nyo, the lactoplant?
9: Lactoplant, at the same time, Antica is an organic fungicide wherein it's extracted from papaya. So there's no way that it will have chemical residues pag ispray mo na fruit na. So it will, in a way, protect from the site all the way down to the market na hindi siya magkaka-fungal infection.
7: Ibig sabihin, even na-harvest mo na siya, continuously, pwede mong gamitin yung produkto retain yung quality and to protect the
9: from the fungal the infection. Kasi natanggal na siya from the plant. So, mas susceptible na siya in transit.
7: Yeah.
9: So, that's why minsan, pag farmer nasa tuktok ng bundok, pagdating ng kamatis doon, nalata na. Kasi nga, it has degradation over time. So, in a way, Antica, our organic fungicide, prevents it. At the same time, safe siya sa tao kasi it's extract from papaya.
7: Yeah. So, yun yung difference. Kasi yung mga fungicides na inorganic ay merong tinatawag na withdrawal time na kailangan, hindi na sila pwedeng gumamit. Yun kung sumusunod yung farmer.
9: True.
7: Kung hindi sumusunod yung farmer, kahit na ready to harvest yan, a-applyan pa rin niya. So, yun ang kagandahan nito kasi safe kahit na time to harvest or even na-harvest na siya in transient, yung produce ay pwedeng gamitin.
9: Correct. And minsan nga, yung mga farmers, kung alam nila anong tinitira nila sa mga harvest nila, hindi sila kumakain dyan.
7: Yeah,
9: meron
7: yeah,
9: silang ibang para sa kanila.
7: Sila.
9: At iba yung para benta. So, we can probably do away, we can do away with that at the same time have the protection and the freshness until the market.
10: Ang habol namin ngayon, dahil sa panahon na ganito, mainit, biglang umulan, doon lang kami sa quality titira. Ayun si Antica ang nagbigay ng
7: quality. The best. Okay. Sabi mo nga, ang tawag sa inyo ay ikaw ay isang
10: producer,
7: mango producer. Ang ibig sabihin po ng mango producer ay sila yung nangungontrata sa mga farm owners para sila yung magpabunga.
10: Yes. Ang issue nila is masyadong toxic yung mga
7: yung chemicals.
10: Inputs, chemicals at saka yung pati yung kahit yung mga manok na nandyan, dapat ihiwalay sila during sa nag-spray. So naghanap-hanap ako ng mga inputs na organic kasi we are Tuburan is into organic din kasi. So yun, nakita ko
7: kaya
10: si
7: naghanap.
10: Naghanap kaya
7: nakita
10: ako,
7: si
10: nakita ko si Antica sa online.
7: Antica.
10: Galing pa sa ano? Ito.
7: Ito, nakita yan niya si Antica online.
10: Online. Tas galing sa ang supplier ko, ang seller ko noon sa online, si galing sa Mindanao.
7: Mindanao ba?
10: Oo, Mindanao. Pero talagang naano ako, na-convince kasi binasa ko muna tapos binigyan niya ako ng research ni Ma'am. yung research, oo, research niya na...
7: Ma'am Gigi Sanchez, ang owner po ng produkto. Oh.
10: So, binigyan niya ako nung result, tapos yung laboratory, lahat ng analysis, tapos kinumpir nila kasi dun sa top of the line na kasi ano, semi-synthetic yata doon sabi nila na fungicide. Kinumpare nila niya, yun yung comparison niya sa ano niya sa laboratory analysis niya, which is convinced ako doon kasi user ako noon kahit sobrang mahal. Kahit sobrang mahal kaya
7: gaano ka mahal yan?
10: Siguro ang price nito is almost times 4 na yata ngayon.
7: Times 4?
10: Oo. Ngayon sa ano sa existing.
7: Oo.
10: So, tinry ko nga na ano naman siya. Mayroon kami isang area na doon sa pinakamalayong area namin dito sa Tuburan, sa bukid 'yon. Na kami lang nakaproduce ng ganong quality ng ano, ng mango. Kaganda. Export quality yung na-produce namin.
7: Mm-mm.
10: Yung buyer ko nga na taga Cebu City, sabi niya for the past months na bumibili sila ng mga mangoes around Cebu.
7: Mm-mm.
10: Yun yung pinakamagandang
7: yung sa'yo.
10: Quality na ako. So, tinanong niya ako. Sabi ko, inintroduce ko nga ito sa kanila.
7: Sa kanya?
10: Oo. Sabi ko, bakit daw hindi ako gumamit ng, ano, ng yung mahal na product na sikat sa mango industry. Nag-focus ako talaga nung area na yun. Ito talaga
7: ito lang pinagamit
10: na fungicide ko.
7: Na
10: fungicide. Ito lang kasi tinitingnan ko yung...
7: Para makompare mo.
10: Oo. Maganda talaga. Maganda yung kinalabasan ba. So, nabenta ko yun ng medyo higher dun sa normal na price ng market ng time na yun.
7: Yung fruit, mas mahal.
10: Oo, makabenta ka kasi ng mango pagka maganda yung quality mo. Kasi sa mango industry kasi dito natin sa Cebu, mababa na yung bilihan nila sa galing sa amin. Kasi yung sabi nila, merong malami daw na galing sa harvest sa
7: lugar.
10: Mindanao, usually Negros na mura lang. Kasi mura ang production nila doon. Pwede mo nga itong anuhin sa kamay mo kahit pure.
7: Hawakan?
10: Oo. Unlike dun sa ibang mga synthetic. Makati.
7: But ang lesson dito ay meron ka ngayong alternative na gamot na effective.
10: Saka safe.
7: Safe.
10: Safe pa siya.
7: Mas mura.
10: Oo.
7: Ma'am Gigi, isa pang advantage ng produkto mo ay it's a gawang Pilipino.
9: Opo, 100% Filipino, and I am proud to say na na-awardan din kami dati as by the former President GMA.
7: Okay.
9: Kasi siya po ang nag-initiate ng Organic Agriculture Act. So, I was lucky to be one of the recipients of those 100% locally produced organic fungicides.
7: So, ibig sabihin ba nito, walang di tayo kakabahan na baka maubusan ng stocks kung magkagera man
9: hindi
7: somewhere?
9: Hindi. We have the capability to even duplicate the facility we have right now. One facility in Luzon and another in Mindanao. So there's no fear na mauubusan ng stocks.
7: Siguro yung ma'am, yung late father ninyo si former vice governor
9: Greg Sanchez.
7: Greg Sanchez na envision ba niya na kahit na this far yung napuntahan ng produkto niya.
9: I believe so because way back 1999 we had this Pagpalambu Foundation. It's a livelihood training foundation wherein we were slowly telling the farmers to limit if not use antibiotics or any chemicals to that effect. But like dati kasi wala pang masyadong maraming information about it that it is possible. But you know, time has changed. And there is pala that we can actually put nature in a bottle.
7: So nung araw din yung mga limitations ng organic fertilizers or organic inputs, may notion na kailan ba dami yung gagamitin mo, so parang
9: ang amoy kailangan nakakaubo or nakakasira ng balat, 'di ba? Dati that was the notion of the farmers na effective only if it is itchy or it masakit sa mata mo. But this one, our products can even be accident, if accidentally you pour it in your skin, hindi ho hindi siya nakaka nakakapaso or ano, nakakasira ng skin. And if so accidentally, kung meron talagang makainom, hindi ho siya nakakamatay.
7: Yung iba sabi nila kailangan ang dami-dami mong kailangan ilagay ganyan. So pag kino-compute mo, mabigat din in terms of
9: cost
7: kasi ang dami-dami, but yung product ninyo proves na hindi kailangan ganun, no? Na yung inyong protocol eh hindi ganun kadami yung applications sa kailangan gawin para maging productive yung, let's say, palay.
9: Ang dosage naman po natin is 1 liter per hectare application. So it's very affordable, and we have proven in so many areas na meron tayong proofs na it has been able to increase yield.
7: Okay, Sir Elmer, ano po yung buong pangalan niya?
8: Elmer po. Elmer Butilia.
7: Butilia?
8: Oo.
7: Nandito pa rin tayo sa bayan ng
8: Tuburan.
7: Tuburan. Opo. Okay. So, kayo po ay ang farm manager dito sa
8: Sanchez Farm?
7: Sanchez Farm.
8: Sanchez Farm.
7: Kina Ma'am Gigi ito. Kaya so, Ma'am yung Gigi. Isang produkto nila na ang tawag sa kanya ay Grego.
8: Grego Glow.
7: Grego Glow.
8: Yung brand.
7: Yung brand nila, Ma'am Gigi. Ano yun? Basically, itong Burmi. Okay.
8: A compost derived gikan sa, mula sa Burmi.
7: As a private sector, sila po ang nauna na mag-Burmi. Bago pa nauso yung mga LGU mag-Burmi-Burmi, matagal na silang nag-Burmi. Yan.
8: Yung Burmi compost natin, sinasabi na yung compost is mababa yung percentage ng ating NPK. Mababa yung compost. But kung dadaan yan sa Burmi worms, parang dumubli yung percentage ng NPK na lumalabas as compost. So, vermicompost natin na dumudubli yung percentage ng anumang elements ang meron sa compost natin. Pangalawa, yung vermicompost is a natural
7: fertilizer.
8: Hindi yan nakakasira, hindi yan nakakasunog ng kahit anong klaseng buto na ilalagay natin. Kahit so, direkta
7: kahit
8: pa.
7: Kahit na masobrahan mo pa yung basal mo.
8: Kahit masobra. Maganda kung sumusobra kasi
7: mas marami.
8: Mas ano ay ano what they call it, lower in percentage in terms of NPK. Okay. Ang, so, mas
7: so you will get more NPK.
8: More NPK if there are a lot of organic which we'll have to put it on.
7: All right.
8: Anyway, no kuan man siya. Wala tayong overdose. At saka, iba ang experience ko at saka sa mga bumibili ng mga produkto natin na organic and pots. Sabi nila mas masarap. May mga customer kami na nag-aabang kung kailan kami nag-harvest. Sabi niya, bili ko lang kuhan, bili ko ng talong niyo, kahit 2 kilo. Ko, marami naman sa market. Siya, ibang ang lasa.
7: Ibang lasa?
8: Kaysa itong pure organic, malambot at saka juicy. Yung mga kuhan natin, yung mga cucumber natin, juicy at malambot. Iba yung chemical fertilizer ang ginagamit mo.
7: Ma'am Gigi, I understand na dito sa farm ninyo, di ba, ginagawa nyo dito yung mga trainings for livelihood na inopisa ng father ninyo, si Vice Governor Greg Sanchez.
9: Sir Buds, ito kasing farm na to, this is where we conduct livelihood training. Kaya nga, this is called Gabay sa Panginabuhi Livelihood Training Center. Naumpisahan niya ito way back when he was still Vice Governor. This is to train yung mga gustong mag babuyan, gustong mag gulayan, and to train them properly and inculcate agriculture concept to them.
7: So, ito yung guide nila for livelihood.
9: Yes, and towards having it to become 100% organic. Like right now, I am continuing that legacy that is left by my father.
7: Ma'am, ano po ang mensahin nyo sa audience natin na from early advocacy na ng aga-aga advocacy ngayon ay talagang napapanahon na kailangan ng mga
9: tao. We waited for like 20 years for this. Meron ng time na gusto ko na sana ay benta ko na lang itong company na to. Really, we went to that extent. But fortunately, we decided not to. And hanggang ngayon, at least we are serving now what our advocacy was way back 20 years ago. So meron talaga, it is not, it is now possible to come up with 100% organically grown produce.
7: Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.
11: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw o uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City. Duol sa USP, Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ako ang Lactopuffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa Lactopuffy niya. 3 times a day. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatuntan dyan ako nga tinuod dyan siya nga. Naagid siya effect di ay sa imuha ang lakto. Regardless pa nga naakay di inong matambal, ang napaka pinakanindot pa dyan ato nung kay mistap kong inong o tambal. And I just used Lactopuffy for 2 straight weeks. Niya ang bato, nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa tili, mo na mahingon ko, tinang mo jud ni. Niya, mo pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay. Prior ana, giingnan pa jud ko nga operahan ko kay. Grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato. Kaya naamang ko yung stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala dyan na ko nagihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunin siya nga na abot dyan ko nga. Nangita ko nga nakadungog naman ko na na may storya daan nga nagingon nga ang Lactopuffy. No, siya, miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente na siya'y sakit niya iyang giinom. So ako gyud siya ni try mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para ma-totally cleanse na jud siya niya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako, wala na ko'y mabati ng sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati ng sakit sa akong left. Naapay gamay na lang yun siya ng akong batiyon. Niya, positive jug ko nga mawala jug ni. Kaya nga no, padayon na gihapon kong nagainom sa Lactopuffy. Religiously yun na nagainom.
14: sa sambayanang Pilipino, mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao.
15: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
16: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o ga-address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, sir, ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Bahay na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning hapla, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Oga nga Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Oga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try. Tinuol magig siya niya eh.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niya mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
7: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
6: Living Testimonies.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
6: TX500.
10: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
6: TX 500.
11: BT Radio 98.1 FM.
12: Original Hagkuray Capsule.
13: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang hagunoy capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumoy sa hagunoy capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og original hagunoy capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring help into
12: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapping.
14: Sa Lactopapping. Lactopapping.
15: Lactopapping.
12: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into

0: 101.1 BT Radio。Ada Lois, so, Legend Man of Legend, Bali Oga Liampo. Lagi di Baybutang, sa Emendosa Street, sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichan medog lichan belly og yam. Tatayo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borima ko, anak, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, laban ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag ilam na ko aning Panyawad, okay, pagpamitin ako, oy, 120 o Borima, anak, oy, ang produce ko sa pin, sigurado na, kung tas
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
4: Living Testimony.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
1: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: Inang sa programa Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magpabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. Ay kun ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, no? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindota gyapon ayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga, katong-katong mga kaigsuunan di ba nga, kwan, ganini ang, na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag anak. Ganini ang almoranas. Colon problem o almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure. Wonder Cardiocare. Then kana na yung atong produktong Wonder C+. Kana po'y drop, syrup o tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di mabasta-basta na. Ato ni hatagang pagtagad ha. Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Sa imong pag-abot, ang kahayag o ang akong gugma nagsidla. Ang gugma nga nawa, milagrong nabati og misilak. Dako ang akong pasalamat kay taliwala sa mga pagsuway, wa mo ako gibiyaan. Nalipay akong kalag tungod sa imong saad nga hangtod sa altar kita magkauban. Apan karon daw ngit-ngit na usab tungod ang saad ingon sa mihanap. Isakitan ako pag-ayo tungod ibiyaan mo ako paglakaw ngadto sa alapaap. Ang paglaom nga ikaw ako makauban sa kalipay mo ng kasakit nawa. Ang imong pagtaliwan nakahatag og dako nga kaguol og kawadon sa kinabuhi. Lisod awaton tanandam buhaton ang tanan. Akong kusog ikuha gikan sa atong mga handumanan. Ang imong pagpanaw tako sa dughan og asa ka dako nga hagit. Panang imong kahayag musiga bisan taliwala sa kangitngit. Adios akong mahal bisan sa kalayo ikaw gihapon ang gihigugma. Sa sunod nga kinabuhi magkita og magsugod na usab kita. Kung ang kapalaran dili pa matapos magpabilin ang akong paglaom. Hangtod sa sunod tang panagkita ikaw gihapon ang akong higugmaon. Ang imong kahayag ang sa akong andumanan naghatag og kasadya. Matag-adlaw ang imong hulagway kanako naghatag og kamaya. Magpabilin ka sa akong kalag galandumon kong kahayag. Hangtod sa sunod nga kinabuhi ikaw gihapon ang akong ipakamangga. Sa kahayag og gangitngit alang to kaninyong tanan.

0: Kaing pamaminaw ni si Raul Credo. Under her balawel haplas nga walay ka parehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang suon-suon. Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay ka parehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Tistingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta nya iginhawa. Ana apa kalamia. Oh, tinabi angin mo nga gibayaw eh. Magibayaw sa langit. Kanana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nakay pano tapos imong gigamitan aning Wonder Herbal Oil. Unya kumusta?
2: Okay kay siya sir. Napuday tayo nga nalipong ba ko sir, kanang inig ka na bitang magdugay ko, maglingkod, inigtindog na ko, malipong ko.
1: Nalipong ka, oh, dayon, imo dahing gihaplasan.
2: Nagkuha ko gininit sir, then akong libobo sir, then inom na ko, then, otom, nakalong naman sila akong pananaw, na nakuhaan siya, kanang naulian ko.
1: Gisagulan nimo ang ininitubig o gining Wonder Herbal Oil, mo din imong giinom.
2: Oh, ipatakan akong duha kapatak, then giinom na ko sir, then pagkatiyod yun, moto, gisanimot kong mayo, then, naulian akong pananaw, nihayag sa balik.
1: Naulian dayon. Uy, salamat day kayo aning Wonder Herbal Oil.
2: Benta, so ko nang magsakit, lubita akong ngipon, sir. Ako lang ikuha nung kanang kuton, sir, then isuksok na ako sa akong ngipon, then mawala na siya. Munang, okay din siya tayo, sir, gamitin di ko, ana, sa akong mga silingan din nga, din sa tong wala pa nakasulay sa Wonder Herbal Oil, magamit na sila, kay maayo, diyod tayo.
0: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong mapakatry mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Indot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ihatag sa itong kumplitong pangalan o address.
3: Ay, ako din, si Maribel Oro, kaga Imaculada, Labason, Samuanga del Norte.
1: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
3: Hindi sa kayo ang Animal Vita, so kukutid kayo siya mo kung anong tubig, kung tubig ang baboy. Ngayon, dami na ko siya nakasiad ang iyahang lawas, limbukad siya dayon. Hindi po sa ayon siya gamiton sa mga kuwan. Igalit mo namin sa among manok.
1: Samutas manok?
3: Oo, samut na sa manok ang magigang gamit. Hindi po siya tayo.
1: Kanya, kumusta ka ron ang inyong paggamit, Ana?
3: Ay, mayo di kayo siya gamiton. Ganahan di kayo ni mo gamit. Karon gamit, magpapalit ako gamit ko sa akong anak. Ang siya ng animal baita, ay nga, hurot namang gusto.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal paraan ng inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutunaw po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, dalin o panghihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinasyon sa mangustin o banaba, pagka ninduta na. Katong mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit o produktong Wonder ba na ba plus.
4: Kumusta sir? Kinsa ka nini sir? Ako si Kwan sir, Alex Hanigin sir, taga-Karuming, Cagayan de Oro City sir.
5: Thanks mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
4: Hey, soltero na sir. Inood yun sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ang problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na kuning giladala. Kaya sa una, pagpangi na ako, sakit gid kayo sir. Sakit yun. Di gina ko makayaw sahay ang labinasong pagpangi sir. Ang mga biin, isod gid kayo ipangi sir. Kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisa kung saan ako inom og kwan sir, tubig, moro magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gud ko.
5: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
4: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa, nga naadaw tambal adunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Iya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyo sa sakit sa akong pagpangi. Iya ka nang, okay na gigayang pamati sir, wagi ko wala yung gitumbar nga, tambal o unsa diya, basta katorga ng Wonder Baraba Plus. Grabe kay Victibo yung tambal sir, salamat kayo sa inyong concert, produkto sa Wonder Baraba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Baraba Plus. Pag-aray na ko ang pamilyang si Roy, akong anak nga si Jerilito si Roy. Pag-aray ang mama si Jeremy si Roy ng nalapaan Pikit is GE Barb. Naman napitan eh. Kaya Carl, sulit na ako si Jaime Isay Curry Jury from Rex, Barcelona, Dapitan City. Salamat kayo nimo, Kuya Carl. Thank you so much. Kuya, pag-aray ko sa Salva Family. Sa Malungon, Sarangani, Baguhin Family o Gasis Family from Imi, Salva o Bloor, Ulip, Poblasyon, Mungkayo. Salamat kayo ni mo, Kuya Carl. Thank you so much. Pag-aray ko, Kuya Carl, sa Rago Family, labi na kang Roberto Rago o Roberta Rago and Family from Sambuanga, Barangay Kabatangan. Shoutout ko lang, Kuya, kong asawa, si Gingging from husband, Junior Octavio. Salamat, sir. Greet kong Auntie Marilyn Sumilhig. Siyain na Taliwanan. O si Dudong Tagadamulo, greetings coming from Noritsa. Salamat kainin mo, Kuya Carl. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
6: Ma'am, unsa man imong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
7: Oh, wala, ma'am.
6: Pilay edad, ma'am?
7: 4 months.
6: 4 months. Oh, unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
7: Mahalit siya, ma'am. Kailang, pamiro pa lang ng inong, mami naman niya ang katulog. Ngayon, sa iyang pagtutoy, yun, na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulit ang kalibanga.
6: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old, ma'am?
7: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapa siya 1 month.
6: Then, Vitron Drops imo hang gipainom sa iya, ha?
7: Oo, ma'am. No, hantad ka rin, ma'am. Mawala din akong gimintin.
6: Okay. Isa, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo yung pangalan?
7: Regina Kagaanan.
6: Taga-asa?
7: North Mapang, Purotro.
6: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Ngunana, na, kanindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman doon si Anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup, gay katapat, ana. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
1: Ma'am, mangutan ako, anang kuan, kalabot anang Vitron Syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
2: Ay, nagkumbulsyon siya, sir. Makumbulsyonon siya, o alauna. Mabalik siya o kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
1: Hmm, unya imang, ipatuman ni mo ng Vitron Syrup.
2: Oh, palit na po ko. So, inyo na po siya karon, sir. Okay na ba po, sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
2: Ang tulog, yung pagkaon, sir, iya pong pagkaon, iya pong una-una. O, oh, naraman ganun siya, sir. O, oh, patkatawid na po siya, gayaw-yaw.
1: Hmm, sige. Kinsa ganun eh?
2: Evangeline.
1: Evangeline.
2: Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Grandfield sa nito, Bugay.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na po minanok, no? Gamayng kasikas. Kuan dayon kininiyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik ko kana ba kana nga mga problema una agyo kay problema sa pagkatulog pati pa itabig ina mo na kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron Tablet vitamins plus iron ha tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
8: Elsa Santi sa Surigao City.
1: Sultii daw mi ma'am, unsay atong nabantayan aning Vitron tablet?
2: Oh, kanang hindi mo ko makasuyog karadya o, makasuyog. Suyog, makasuyog daw, suyog.
1: Mm-hmm.
2: Oh, hindi mo karadya makasuyog. Kung inom na ako ng Vitron, makasuyog na ko.
1: Okay.
2: Ganaan sa kumuka, on kay may ako magudabitik.
1: Mm-hmm.
2: Oh, amo na ako sa take na ako ng kanang Vitron.
1: Vitron tablet?
2: Oo.
1: Oh. Okay, piktibo gid kayo ang pag-take og Vitron tablet.
2: Oo. Oh. Kanang ganahan ako makuyog. Ganahan, ganahan sa ikaon.
0: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kare ko sa Kurong family, Kayla Luad family. It's me, Ismira, from Tagilon, Dapitan. Shout out akong friends like Anit Rehidor, Johnny Boy Buindeya, Ernie Mamintas, Manilin Amihan, Agaw Tata Columbres, Madam Tina Brigole, Sanugal family, Kiwan family, Idoliantes family, Balayes family, Tananaminaw, Nagpagaray si Joy Santo of Santa Clara, Naga, salamat sa pagbasa. Kare ko dia Sitio Minongon, Imbatog, Baongon, Bukidnon, Lani Gumansil family, Soriano family, Lucky family, Asinero family, Racines family, Laos Klapano family, labinakang Merlina Laos Klapano. Salamat sa pagbasa si Brad Luloy Oliver na ini o Voynas Diaz. Pagaray ko lang, Joseph Into o Okoy, nagpagaray si Pidri Mahinay, pagaray po na ko akong asawa, salamat ko. Wonder Cardio Care. Labi na kay problema sa imuang blood pressure. O gina itong ikinahanglan kayo kanang Wonder Cardio Care, mga pinalanggan digpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsao naman lang nanimo, na? O niya, labi na og high blood run ka, kay kana mo kung blood pressure, problema na. Problema gina. Kay may pagka-traidor ginang mao nga sakit ka ng high blood. Mauna, kung naakay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay o Wonder Cardio Care, kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardio Care. Indot na. O, kanang mga tag-as kayo niya o blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akanak mo'y gamiton. Wonder Cardio Care. Wonder himoid, huwag katong na ay mga colon problem o almoranas. No? Kanabitong almoranason ka, unya, nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder himoid. Unya, ato imnon. No? Available na sa mga pharmacy at butika. Available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Unya, katong ato mga kaigsunan nga mahiligon kay kapi. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina, katong kulbaan, oh, katong magpalpitit, parehan man, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee mo na ginagamit ako sa una kape abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor ipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder pagbalik pagabot aning Wonder Herbal Coffee balik po kong kape ay mo na Wonder Herbal Coffee kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. O na advantage niya, no? Niya kana po atong Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitawng wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitawng vitamin C sa mga pagkaon nga atong ikaon adlaw-adlaw. Una ba? Nang wala nakakakaon o mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan yung ka mag-outsource. Unang namugna ng Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pero di ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. Maunang pangalan, ha? Para nga, di ka magka problema ini ngutana ka sa tindahan. Wonder C Plus, naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos patas. Naray kuya sa Sumiyay ug buhat family dia sa Balingasag, akong asawa si BJ Gawahan. Para Manolo Portits Bugidnon, pa-shout out kay Paul ug Asher Francisco Sambuanga City. Kuya Carl, si Charlie Abrio ni sa Pahiron Lumbia, pag-aray ko sa mga Abrio family. Pasagdi family ug Liaban family, pag-aray sad ko ni Julie Mar. Pag-aray sad ko kang Jonathan Tibis dia sa Lapasan, kay Engelbert Gulbin, salamat sa pagbasa. Pag-aray ko akong wife, nagpag-aray si Jojo Pibria, request kong song Riggy Tatay. Pag-aray na ko ang asawa na ko nga si Elizabeth Martin. Pag-aray si Jerry Martin diri sa Panabo City, salamat sa pagbasa. Kuya Card, si Mandipol Christmas Tugaya, Valencia, pag-aray ko sa imuha, Kuya Card. Natong atagag pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Teresa Tihiros. Tagamalanga, Sambuanga, Sibugay. Gugma sa anak, alang sa ginikanan. Ato ning hatagan og kinabuhi. Ako usa ka anak nga puno sa paglaom. Sumatag pagmata sila akong handungon. Ngaw ginikanan nga way kapuing higugma. Sa lang pag-amuma akong kinabuhi na porma. Sumatag gabi sila akong giampo. Ilang kaayuhan akong gihangyo. Sa sila usab, nag-ampo alang sa anak. Ang ilang gugma way sukod ug way katapusan nga lakang. Nangandoy sila sa maing kaugmaon ako. Ug ako usab nangandoy alang kanila. Di lamang para sa akong kaugalingon ang akong paningkamot. Kung dili aron sila makapahulay silang kakapoy ug kasangi. Paningkamot ko sa matag adlaw o gabi eh. Aron lang mga luha mahimong pahiyom nga matamis. Aon damgo mo ang adlaw nga di na sila maglisod. Ubanan ko sila hangtod sa katapusang panahon. Ang gugma ko sa akong inikanan, labaw pa sa akong kaugalingon. Kaya sila ang hinungdan sa akong kusog og paningkamot. Duna usay kabuta nga akong kanunay ampuon, kana mao ang ilang kalipay kahimsog og kalinaw sa panahon. O kung ako man mahimong malampuson og panalanginan, dili kini alang kanako lamang apan alang kanila. Kaya ang anak nga giampo sa Ginoo sa kapanalangin, ang inikanan nga may gugmaon mo'y labing dako nga bahandi sa kinabuhi. Ako sa kaanak kagiampo sa Ginoo, akong pinakadakong pangandoy mo ang makita ang akong ginikanan malipayon. Walay kalisod o kauban ko hangtod sa hangtod. Gugma sa anak alang sa ginikanan, Teresita Tihiros, Malanga, Sambuanga, Sibugay. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: mo ato. Katong atong mga kaigsuunan diha, kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program, paano ko, kanang welcome yun kayo mo, pagpadamog mga balak diri. Kaya ang atong first prize diri, 3,000 maya. Ni atong second prize kay kinini ang 2,000, ni 100 prize o sa 1,000, no? Kaya hay nalang anam, suwat ra ka. Kung anong, dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba, no? Akong naunaon nga topic, panalitan karon ang imong topic is gibiyag uyab, nagmahay. Di ka maghanday og mga storya. Sa gibiyag uyab, niya nagmahay, din imo lang i-rhyme. Importante mo na, i-rhyme ba. Kay para inig atos tumoy, matunong po din taon na itong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa, maglisod din taon, Kodrig. Oh, maglisod, Kodrig, hiyad-hiyad dun saon pagbasa, imong balak nga, lisod kayo, iskrimaho, no? So, nakinanglan na ito na, nga, plus target po na nga ito ang, kuhan, kinini ang, pagkahanay, ang pagkahanay sa balak, kinanglan, plus target kayo, no? Unay pinaka-importante mga pinalanggang tigpamilya. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kaniad to, adoro kitag LBC, GRS, o diba ka, GNT. Kanalang daan, tulong na naka-choices. Pwede ka magpadag balak, pinagi sa SWAT. Imura man ang i-address sa RSV building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malay-Malay City. Ano, maabot mo na din eh. Basta kay RSV building, imo ibutang. At bang sa Wilcon Depot raman sa Purok Uno, San Jose, Malay-Malay City. Ano, amo nang hatagag pagtagan imong balak. Pero kung gusto kag direct, pwede po kang wanto ka sa messenger. Naman tayo kanang sa mana? Wonderman Cardo ba na? O diha sa RSV Broadcasting. RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka diha. No, pwede po ka nga diha ni mo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte Mingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis, tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inukdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Welcome sa itong another edition. This is ang Airwaves Bulletin on BT Radio. Today is Friday, August 7, 2026. So thank God it's Friday na po ta. And ubanan niya po ninyo dali sa ito ang programa from 2 o'clock in the afternoon to 2:30. Dali sa ito ang Airwaves Bulletin on BT Radio alang sa mga information, announcements sa ito ang activities diri sa ato ang campus, labi na karon no, nga nagduol na lang kayo 1 week or less than a week to go para sugdan ang ato ang official start sa ato ang 2026 to 2027 nga academic year. Kay magsugod ta karong August 13, that's a Thursday, yung Friday na karon, so less than a week na lang jud og imong unhaw na o no ang ato ang start of classes. So I'm sure daghan ang ato ang excited nga mga kaubanan o mga students po na to. Good afternoon. This is again Sir Yogi Mendoza. Inyo kong ubanan sa 30 minutes na itong programa. Kauban ako dire. Ang ako apong mga gwapo po kaayo siya. So, kung magigang kalagutan na kay kung kani siya akong guest, dagamalaghan ang gwapo. So, lapat jutero eh. So, si Vincent Carmelotes ang atong OJT pod, gikan sa College of Engineering sa Industrial Engineering Department. Mayong hapon, Vincent.
7: Mayong hapon, sir.
6: Kinagay kang tingog, Vincent, po siya. Nag-umordo kay imong mga fans.
7: Mayong hapon, sir. Mayong hapon yan yung tanan. Thank you for listening the Airwaves Bulletin. Ang programang naghatag og announcement and also updates sa ito ang CPU Tuburan Campus.
6: Alright! So, magbibot ka siya pa minatsuhay kayo, no? Samot na nakikita mo rin niya. Okay, so kanara mo mga first year, kung hilig ka na siya matabang, kung mga first year, no, kanara magpatudlo mo, asa na bit ang TBA nga room, agay. At si Vincent, na, nalit na kayo siya niya magkita, labi na mga engineering niya, no? So, pangitaan niya si Vincent, fourth year naman niya siya. So, again, ang Airways Bulletin na to, ang atuyo na dyan ating, atuyo na to aning programa, kay para ma-deliver na to through Airwaves na to sa pang radyo ang mga importante nga panghitabo or mga activities labi na nga hapit na dyan itong klase. Okay, so sa walay paglangan ato na yung hisgutan, Vincent, unsa may naka-line up na to diha ang mga announcements.
7: So you're coming from the office of clinic and also coming from the office of registrar. It informs all first year students for the first semester academic year 2026 to 2027 across all programs that is scheduled for the submission of enrollment requirements has been moved from August 3 to 5 to August 10 to 12 2026. So it's Monday to Wednesday.
6: So may situation, libog na ko ba, sorry. Distracto. Tanang mga
7: first year students.
6: So dato mga first year, paminaw mo kung wala. So tanan ni siya, regardless og unsa imong kurso, unsa nga program ka na belong, unsa may giingon, nga ang submission sa inyohang requirements. So katong mga wala pa nakasubmit diha, mga health, unsa na siya tawag na, medical certificate, mga x-ray, uban pa, submit mo karong Lunes, no? Yes. Sugdanan siya karong Lunes hangtod sa Miyerkules. Di na pwede malate, ha? Lunes hangtod sa Miyerkules, PSA birth certificate adto sa clinic o sa registrar po din siya, no? Kaya naaman sa clinic, naapon mo isubmit, naasad sa registrar katong mga good moral certificate of good moral character, mga PSA birth certificate, inala. So isubmit na ninyo, guys, ha? Mga first year na to, karong Lunes hangtod sa Miyerkules. Of course, kung wala pa man ay klase ana, so walay rason nga nganong dili mo maka submit no kay wala pa may klase. So 10 to 12 mo na siya. Okay, so Mona, another announcement, Vincent, coming from
7: the Dean of Instruction. So the enrollment extension for RIT enrollees on August 10 to 12, and also for CAUDS is August 13 to 20.
6: Okay, so ang Dean of Instruction nagpahibalo nga gi-extend ang ato ang enrollment sa mga late enrollees. Ganun yung late man sa Jud. So late enrollees, karon gihapong Lunes hangtod sa Miyerkules. So katong mga nag-late-late diha, ayaw ito ninyo usiki or ayaw ninyo kung ano ang panahon, no? Nga dili mo kay school tungod kay na late lang mo pa-enroll. So mao na nga ablihan og balik ang ato ang portal para sa enrollment karong Lunes hangtod sa Miyerkules only. So naamoy 3 days. Sharon naman sa dog dili mo makapa-enroll ana, no? So ang unsa to lain sumpay ato, Vincent?
7: CAUDS on August 13 to 20.
6: Okay, so gikan sa Pizza 3 pod, first day na nato sa klase until yes. June 20 ang atong CAUDS. Unsa gani siyang CAUDS, Vincent? Pwede mo ma-explain sa uban?
7: It's changing, adding, withdrawing, dropping of subjects.
6: So unsa man na sila di ay?
7: Sa mga irregular students na siya, sir.
6: Mm-hmm.
7: So, yes.
6: So nga naman di, unsa man hitabo anak nila ba?
7: Kanang nangahagbong sa mga subject.
6: Grabe sa hagbong dun.
7: Ang uban.
6: Yes. Di pwede ni-shift lang or irregular lang daan or sa. Okay, so katong mga na ay dili regular. Ano na lang ato, no? Dili regular nga students. So ang ato among good sa alang lang sa kasayuran sa tanan, ang kinimong good ang CTU Tubaran. In fact, all of the CTU campuses for that matter, kay wala ta nag-employ anang gitawag na itong canteen type nga enrollment nga karang pareha sa ubang dagko nga universities bitaw nga kanang ikay mo pili sa imong schedule, ikay mo plot sa imong subjects, mo siya gitawag na itong canteen type, no? Sa murabag ato kas canteen, pili kag sundan, ingin anak man siya. Gusto to kay black man ta, murabag tag-bento, no? Nga, inigpalit na ito, na dekano na sundan. Hindi na, problema na ni mo, mukaon makaog tomato or dili na ba kay kailangan dili mo kaon og tomato, no? So ingon ana ato lang siyang taguan sa pangalan nga Engineer Naomi Bahaw. So ang ato ang kanang block nga enrollment, so inig pa-enroll ninyo guys og unsay subject na diha sa usa ka block mo dyan na inyo ang ma-enroll pod, pero for some reason irregular ka, transfer ka, shifty ka, na kay subjects nga dili pa pwede makuha, nahagbong baka na yung mga subjects kaya ka katake ka ron kay imuhang balikan ng uban kay prerequisite, so you become an irregular student. So with that in-enroll mo full ka load sa regular, so dapat imong i-adjust na kay pang-usbon. So muna ang period ang CAUDS, no? So changing sige ito ng A, nakalimot na ito. Adding. So, inig, kung ano mo, withdraw ni mo ang subject ni mo. Uy, kanina, nubura mo ni. Hindi po hindi, tangtango na mo. Layon, add kaglain. Oh.
7: Yes.
6: Withdrawing. So, mo to, uy, di ka pwede ani. So, naka-enroll man siya kay regular man. So, i-withdraw to ni mo. Or i-drop ni mo, i-drop na nila ko. Siya mong gaya po na akong maestra.
7: Yeah.
6: Kusog kayo na yung mga hagbong.
7: Yeah.
6: Likay mo ka sa maestro. So, i-drop na lang ni mo. So, wala siya, no? CAUDS. Period na to, guys. From August 13 to 20. So again, muna siya, no? Ang ato mga schedules for the late enrollees, 10 to 12. For the CAUDS is August 13 to 20. Muna, Vincent, aray na po ta, mag-announce ta sa katungkuan mi kay murag nagkaduol na ang klase niya, murag guwapo man na kumpleto ang lineup sa atong faculty siguro kay daghan pa man itong nahisgutan sa atong HRMO nga napatay medyo deficiency or I mean kulang ang mga faculty nga mo handle sa mga kinakadako baya jud ang ato ang population sa atong mga students, no?
7: Yeah.
6: So with that, kinahanglan sa tag mga qualified pod nga mga maayo pod nga mga instructors. Okay, unsa man ang announcement coming from the HRMO, Vincent?
7: Yes, coming from the Human Resource Management Officer, the CTU Tuburan is in need of non-resident or part-time instructor for Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Science in Information Technology, designated at Tabuelan Campus.
6: Okay, so kato, balik ko na to, hinahinayan na to para makadungog tong mga qualified niya. Una, sa College of Education unsa ganito, Bachelor in
7: Elementary Education.
6: O kinahanglan tag usa ka non-resident, non-resident meaning dili siya regular, part-time siya nga instructor, no? Although kasagaran nila full ang load ani nila, so nara sila diri jud whole day. Bachelor in Elementary or BEN dito sa atong College of Education, kinahanglan tag usa ka part-time instructor. Kinahanglan po tag-usa sa
7: BSIT, the Bachelor of Science Information Technology, but designated at Tabuylan Campus.
6: So sa Tabuylan Campus, kinahanglan po tag-usa dito ka BSIT teacher, instructor.
7: And also the several BIT major. So it is including the Automotive Technology, Major in Drafting Technology, Major in Food Preparation Services Technology, Major in Machine Shop Technology, and also the Welding and Fabrication Technology.
6: Okay, sa Bachelor in Industrial Technology or BINTEC na sila hapit na din. So BIN BINTEC. So Bachelor in Industrial Technology na atay lima kandidat nga instructor sa automotive, drafting, food preparations or food tech, machine shop, o sa welding and fabrication. And then, at sa ato ang college?
7: The College of Engineering, we also need the Bachelor of Science in Mechanical Engineering, first semester.
6: Okay, so sa first semester, kinahanglan tag usa ka mechanical engineer, instructor. So, moto siya, ang ato ang mga kinahanglanon nga mga faculty members. Pulog na pong siguro to sa CAS, siguro ayun na na-fill out na siguro itong sa CAS, no? Kaning sa mga GE, basic education, sa mga general education, nga mga curriculum. And napuntay kinahanglan sa ato ang non-teaching.
7: The Bachelor in Library and Information Science, librarian.
6: Oh, atong, sa to, cute mo kayo, paminan, balik ka kung itong librarian.
7: Librarian.
6: Okay, atong librarian, kinahanglan tayo sa librarian, Bachelor in Library and Information Science. O niya, so katanong, we have elementary education, information technology, automotive technology, drafting technology, food preparation and services technology, machine shop technology, welding and fabrication technology, mechanical engineering, and librarian. Muna siya, ikinahanglan pa na to karong semestera diri sa CTU Tuburan. Unya, sa may buhaton, ano nila?
7: So for interested applicants, please submit the following documents. First is application letter addressed to Dr. Junita V. Literatus, our OIC University President, through Dr. Maria Carla Y. Abakita, our CTU Tuburan Campus Director. And second, the personal data sheet. Third is the transcript of records. Fourth is a certificate of eligibility or licenses, if applicable. Fifth is the certificate of employment or service record, if applicable. And sixth is certificate of trainings or seminar attended. You may submit your hard copy of the documents to the HRMO office or send it through email, hrmo.ctu.tuburan@gws.ctu.edu.ph.
6: Okay, so sa katong mga interesado atong mga qualified, no? Sa mga qualified nga mga applicants atong ipanghisgotang teaching and non-teaching positions, submit lang sa inyong application letter sa among ang University President OIC, Dr. Junita Literatus. Or, dito na lang sa ito ang Campus Director, Dr. Maria Carla Y. Abakita, ang atong Campus Director diri sa City of Tuburan. O niya, apilin na lang po ang inyong personal data sheet. Kung naapod mo ay transcript of records, i-apil na lang inyong lisensya, eligibility, licenses, kung nanapod mo yung previous work ninyo in certificate of employment o service record, and if naamoy mga special trainings nga applicable, i-appeal na lang pod. Kunya, submit, pwede mo mo visit sa ato ang HRMO office dire in person, i-submit yung documents, or you can send it sa email at hrmo.ctutuboran@gws.ctu.edu.ph. So muna siya ang ato ang mga courses. This is an exciting time na pod karo. Vincent, unsa may mong giatngan inig ka ninyong mga first few days o mga activities diri sa ato ang campus labi ng pagsugod sa klase?
7: Actually, the day of welcome, rag-feel na ko na guru na disco, gikuan ang SSG.
6: Ah, sa iyo ho na, first day pa kayo, mag-disco na na yan. Vincent, siguro eh.
7: Okay, actually sir, the very kanangkwanid kayo kay since taas yung kayong vacation sa Tuntanan. So I think ready na ang spirit siguro na Tuntanan, and I think the war will also come na sa
6: atin. Oh, actually, ang kanay magong first day no, na tayo mga orientation may tabuan na, ila-ila tadiri sa itong mga tao, personnel, services. Nalaman na, moment siya, boring kay ka, ikaw, layo mong gunin mo ha, kay magsiging magugag pang-entertain og mga freshmen. Good. Bita na, so expected na siya, first day pa lang daan, muna di ay mga orientation. Okay. Napo na di ang mga hunting-hunting og mga clubs, no, ang mga organizations. So muna siya ang ato ang, kung ano niya, later on, ato i-share ang mga lagi-lain nga mga Facebook pages pod sa atong offices, no, para na at least maka-follow pod ang mga freshmen nato sa other announcements, no. So karon let's just pause for a short break lang sa Vincent, no, yeah, para mabalik ta later sa second half sa ato ang programa. Unya ato isgutan to mga lain-lain nga Facebook pages sa ato ang university or sa ato ang campus mismo. Okay, so again sa ato mga listeners niya, daghan kayong sa salamat nga napa mo karon, but we will be right back after this few reminders coming from our friends, so don't change that dial. We'll be right.
8: Vitron, subok na.
9: Ay ako dahil si Saidi, ngayon son taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat ni ko sir, kahit wala po na kayo naman kong bata sir ba. Grabe mm-hmm. katahila, kahit kung dugay ni mo siya at imo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
8: Vitron, subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o krimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: Taspang imo blood sugar. Ato na kong diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
13: Gusto ka ba og lechon manok o liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
14: Mga higala ug ania ang usa sa nataba pangan sa original Hagunoy Capsule.
15: Ang kasing ala na ito, ma'am?
16: Monchita Fortis.
15: Usa, Monchita?
16: Monching.
15: Oh, mamunching, munching mo hangga?
16: Ah.
15: Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
16: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
15: Kasi una kapuyon dai ka.
16: Oh, kapuyon ko.
15: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
16: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
15: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
16: Okay na.
15: Oh, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am Monching.
16: Monching.
6: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. Kinigyapon inyo hang daghan naman mo dring yung gwapo, yung nunta ko gwapo, yung daghan naman kayo, di maragdi naman fair. Sige, pita, this is our Yogi gihapon, ibanan ni Vincent Camilotes o ni DJ Rance. Nga, sige lang gihapon dring pa suya sa iyan kaambungan. No, so, nagkaking salamat DJ Rance sa pag-uban naman. Dari, And we are now at the down sa ito ang second half sa ito ang Airwaves Bulletin on BT Radio. Onya previously, Vincent, ito matong gisgutan ang mga possible na mga mahitabo before we post for a break ba. So, naatay ka ng mga clubs. Nabakay, saan nag-apilan yung mga clubs na ito, Vincent?
7: Just the organization sa among Department of Industrial Engineering, the PIIE.
6: PIIE, yung sabi pasabot, ana?
7: The Philippine Institute of Industrial Engineering.
6: Ah, okay. So, member si Vincent, guys, sa PIIE, that's the Philippine Institute of Industrial Engineering Students, Student Chapter.
7: Yes.
6: No, kaya naa may
7: CTU to brand.
6: PIIE nga, Cebu. Katong mga regular dyan nga mga engineers na.
7: Yes.
6: Okay, so aside from that, naapod tayo sa engineering organization, ang sa ganina?
7: The SES, the Society of Engineering Students,
6: okay.
7: And also different departments at natay ka ng GPSIM, the PICE,
6: sa mechanical, sa civil,
7: and also the IIE, the electrical.
6: So, muna siya. So, ang atong punto, ladies and gentlemen, especially those mga first year students nga, on the first day pa lang daan, that's on August 13, nanay daghang mga pwede ninyong apilan ng mga organizations na no? Aside from sa kanang mga well typical no nga naasa inyong department sa katungingon ni Vincent na IPIIE na apoy SES sa mga engineering students sa respective colleges po, like for example sa hospitality management na apoy sila ilaha niya sa agriculture, sa education, sa IT, sa BIT, sa CAS. No, so naampun na sila inlain-lain ng mga organization. So please join them. Okay, they make your stay here in the university worthwhile. Baka na bang din nabitaw, we are aiming for quality and inclusive nga education. Baka ka na siya itawag sa nasya na to. It's not just about the academics. Bitaw ka ng isa tawag na ganun yung term. Ano ba yung kanang ang learning nga whole kung siya ba holistic, no?
7: Yes.
6: So holistic ang ato ang kuwento. So importante mo ka, you build your networks, no? Makikonnect ka with other students and yung you have the same interest. Pero ano ba aside from that, naman tay other organizations nga mo go beyond the department. Like say for example, ang ato ang governing nga student organization is ang SSG.

0: campus journal, no, or ato publication nato ang Polytechnic Bulletin niya. Naasantay katong na that's FSTLP. Unsa yun ang meaning na FSTLP ba?
1: Future Science Technology Leaders, I think.
0: Of the Philippines.
1: Of the Philippines.
0: Okay, so FSTLP. So this is also more siyang mandatory gihapon ni siyang grupo for CTU for the students nga. And yung thrust is leadership gihapon for future for science and technology leaders. Sinala siya. So FSTLP, you can also join that, no? Kay naasad na ipdakupod na sila ng organization. But of course, napatay lang like performing arts, natay dance troupe, mga ingon ana ng mga grupo. So you can also join. So like I said, napatay campus ministry. Like I said, naatay we aim for a holistic nga learning or education diri sa City of Tumuran para pod nga dili ra ingon nga focus nga sige sa academics, no, because ang growth as a person multifaceted man, dili ra man one dimension lang ta puro ra ta study, no. Mubitaw na nga si Vincent, ganahan jud siya og ganang mutabang og mga first year kay helpful man gani siya. Okay, so having said that, Vincent, ato na lang pong i-share kaha sa ato ang mga students, no, ang mga kanilang known lang sa nato nga mga Facebook official nga Facebook pages sa mga nagkalain-lain ng offices nga and organizations din sa ato ang campus. Okay, so sa may unahan nato, unahan itong SSG Vincent, kay ang sila may ato ang students SSG sa may Facebook page
1: is the facebook.com/CTU CTUTCSSG.
0: Okay, ang atong balikaragod kayo, nagchuy-chuy lang kayo pagkabasa na. At ang student, Supreme Student Government Facebook page kay
1: facebook.com/CTUTCSSG.
0: Okay, follow na ninyo guys ha, labi ng mga bago. facebook.com/CTUTCSSG. Manalihan mga important announcement na nakabasa na ba itong discovery. Usap to siya. Naka-idea to?
1: Wala.
0: Pero masig kuan to ka ng para acquaintance na siguro to or unsa ba. Okay, we also have coming from kani importante ni kay MIS ni daghan kayong mga concerns ani enrollment portal o uban pa COR. So unsa man ang Facebook page sa MIS?
1: So MIS facebook.com/CTUTCMIS.
0: Okay, facebook.com/CTUTCMIS. So, naalam mo yung mga announcement, namay concerns regarding sa inyo hang student ID, mga uban pa, MIS concerns, COR, enrollment portal, may yun ana, you go to the MIS Facebook page sa CTU Tumuran. And of course, ang ato ang main job, kining CTU Tumuran job nga, Facebook page job na to.
1: Okay, the facebook.com/ICPA Tuburan.
0: Okay, nana,
1: raka. This is the official Facebook page.
0: Okay. So, basta maglibo mo nga nung na ICPA or ICPA. ICPA Tuburan ang atong official page. Kaya kanimang good, ang ICPA office na to, or ito yung siyang i-abbreviate, no, ang ICPA stands for Information, Communication, and Public Affairs nga office. So, ICPA. Muna sila yung official nga spokesperson sa ato ang campus. So muna siyang, that's why if you visit that, muna siya CTU Tumuran dyan nga Facebook page official. So again, sa to?
1: facebook.com/ICPA Tumuran.
0: Okay, or ICPA Tumuran. Okay, we also have the HRMO. Kaya nag-isgot rin pala ganyan na, sa to? Kaya hiring. Oh, so saan ganyan sa atong HR department?
1: facebook.com/CTU Tumuran HRMO.
0: Okay, that's it's facebook.com/CTU Tumuran HRMO. So na to sa mga interesado nga mangita og possible employment diri sa CTU Tumuran, so you just visit that face or follow that Facebook page. Unya napotay ato na lang po ning apilon ang sa tuwa walay laban-laban ang College of Engineering.
1: facebook.com/CTU Tumuran COE.
0: Simple lang, CTU Tumuran College of Engineering COE, facebook.com/CTU Tumuran COE. What about sa ato ang BIT, Bachelor in Industrial Technology?
1: facebook.com/CTU.Tumuran.BIT.
0: So, daghan lang dot, no?
1: Yes.
0: So, sa BIT department, mura ba yung pinakadako nga department dali sa CTU Tumuran, we have facebook.com/CTU.Tumuran. dot

0: tuboran.bit. So, mga siya. What about sa College of Arts and Sciences?
1: Facebook.com/CTUTuboran, CAS, or CAS.
0: Okay, Facebook.com/CTUTuboran, CAS, or CAS. What about dito, kaling sa BSIT, Information Technology?
1: BSIT, Facebook.com/BSITCBUTECH, hashtag.
0: Okay, sign. Hashtag sign. So that's Facebook.com/BSITCBUTECH, hashtag symbol ang official Facebook page sa BSIT. Ano pa may lain? Ano na lang ta sa Fab Lab, ano, opisina, follow. Wait, ako araw ba yung opisina, so follow mo, ano ha? Luya, nagpakiloy.
1: Facebook.com/FabLabCTUTuboran.
0: Okay, sa Fab Lab CTU Tuboran, ano, nakasimple. Ang Fab Lab CTU Tuboran, by the way guys, is a rapid prototyping ni siya nga facility, no? So, itong mga hilig niya, mga mugna-mugna, no, like mga robotics, mga IoTs, mga design, video, modeling, 2D, 3D, mga 3D printing, mga yun ana, CNC, you can visit the Fab Lab, no, kay makatabang minin yung ana. So again, facebook.com/FabLab CTU, asa to? Fab Lab CTU Tuboran, diay. And then, ato siya yung appeal ako kung the other office.
1: Facebook.com/CTUATBI.
0: Okay, ayos at kalimti ang ATBI. Ang ATBI is Agri Aqua Technology Business Incubator, ATBI. So, ano lang? Facebook.com/CTUATBI. So, unsa man siya, we are an office or a facility, research facility nga mo tabang sa pag-commercialize, no, sa Osaka. Again, no, daghan magutang mga research driven center ba? Unsa kito imong research ba? Pag imong undergrad,
1: yes,
0: studies?
1: I think it is concern kanang plastic siya nga dako pa siya o kanang gamit labo na sa koa lang. Atong among na form is nahimo na mo siyang bricks. So The typical plastic na mong nagamit ato is kanang perfect flexible kanang magamit to palitag sudan. That is the type of plastic na mong ginagamit, which is mo'y pinaka samok daw. Samok ang pinaka-common and also the worst or one of the causes nga, no, ang kaning mga clog
0: nga. Pollution.
1: Yes.
0: Oh, so, usa ito, ang plastic, yun sa ninyo?
1: Among gilanay.
0: Kunya, so, mahimo siyang?
1: Mahimo siyang bricks. Pero, not kanang purely good plastic, we also add kanang river sand. Yes.
0: So, ang bricks, unsa ka may siyang bricks? Itang labay, unsa ka
1: may? Actually, kanang magamit ni siya for kanang non-load bearing. Non-load bearing means kanang ariragi siya sulod sa balay, not for kanang pang-wall good na mahog na good siya o kanang pang-strike na good.
0: Okay, so non-load bearing, walay load, so wala na yung data, ana? Bitaw. So, yun ana ba? So, ang ATBI, ladies and gentlemen, ang mga tigpaminaw na to dira, no? So, pareha to yung na-invento or na-ilahang sa research nila ni Vincent, ang ilang technology, ang plastic, gihimo nilang bricks, na di siya matawag na itong eco-bricks, no? Kaya di man siya ecological kay kanang plastic gani, ano? So, di siya matawag eco-bricks. So, but atong giri-purpose, no? Kaysa atong nilang ilabay o atong sunugon, samot ang ato ang pagkuhan sa itong carbon footprint, yes. So, gihimo nila bricks nga for whatever kuhan. Asa nimo magamit ka na siya kasagaran ba?
1: Mostly sa kung nakita under kay pwede nila ma-repurpose sa kanang tumbanan nila. Yes, kanang moral kanang
0: pwede siya og kanang patkuan?
1: Yes. And also pwede sa siya mga interlocking blocks.
0: Like for example kanang butang pat mga sa tawo
1: kanang tumbanan.
0: O di kanang butanganan og pat ba kanang murag sa kilid-kilid nga butang tanong
1: ginana,
0: no? So bricks gapon siya murag hollow blocks or murag ginana, no?
1: Yes.
0: So imagine ninyo guys, if they are able to convert this plastic into bricks niya, imuha na itong mga box-box niya. So, instead nga na naka-cause siya pollution, naka-cause siya og flooding, o mga ubandihan clogs, no? Yeah. Of course, it's not wise nila po niya, incinerate siya or whatever. So, at might as well repurpose ito a different na kuan nga, di man natin siya ingon nga malabay, kaya ito mo siyang nagipuslan. So, inana, no? So, we need to commercialize them. Then you visit the ATBI. So, muna siya, facebook.com. Eh, kami sa ATBI, kami ang mo. Tabang nga pag negosyon ka, no? Eh, kasayang, no? Magkakuan pa ang estudyante, madato pa si Vincent.
1: Yes.
0: Inana. So, Gasto din sa so appeal unya mo kay naatay call for mga nana ang inventions ninyo, research ninyo, ato siyang himuong wealth generation nga activity. So ang makatabang na to na ang ATBI. So usa lang na siya sa mga offices nga inyong makit-an dere sa City of Tobalan. So follow lang atong mga paghisgutan nga Facebook pages, mga friends, no? Ato pa ning mapunan kay sunod semana na naman tayo mga offices na malik naman ta sa Lunes. So that means nga mapunan ni ato ang mga links, no, para maka-follow mo sa mga official radyod nga mga Facebook pages. Kaya yung kamura ba na yun? Buhat-buhat tayo mo. Papay mo gawas ang memo kaya labi nag-inclement ang weather. Papay memo. Ana dahil yun. Kaya para dili mo ahat o skwila ko nung hari ba? Ay mo dito'y ampay. No? So, kana siya, ladies and gentlemen. Ato ang bantayanan. Ang ato, nabantayanan. Ato ang atanganan. Ang ato ang umabot nga first week o first day of classes. Ano mo to? Follow na lang ato mga official Facebook pages para naghantag information pa dyan makuha. Mas ready mo nga mo eskwela. Okay, so wala naman siguro tayo oras igo nga oras, Vincent. So kung ano namin regards or regards shout out na sa iyong mga ipang shout out diha.
1: Yeah, shout out ko sa mga family diha sa Balamban, also sa LGU kana mga OGP diha, mga classmate na ko, and also sa Public Department.
0: No, like kay classmate na OGP sa LGU Balamban,
1: sa LGU Tuburan diha, sa LGU Tuburan mga classmate na ko na sa Harold and etc, and also sa Public Department si Cash, si Mitchie, and also our GO si Janelle.
0: Alright, losan ko to na yung mga girlfriends diha.
1: Wala pa.
0: Oh, napami mga first year. Yeah. Diba? Sige, so muna lang po, no? So wala naman tayo oras dali sa Airwaves Bulletin on BT Radio. And it's a Friday, yeah, thank God it's Friday. Ako man ang OJT ni Vincent. So chill na ta karong adlawa. I hope everybody is having a good week, no? So it's sukan from Monday until karon. So nanginaot ta sa inyuhang nindot nga productive kayong semana. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa dali sa City of Tuburan Campus, headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, Assistant Campus Director Dr. Maria Len G. Turalba, atong Dean of Instruction Dr. Rowena Bakita, atong Department Heads, atong mga Chairman, ang ato ang teaching and non-teaching staff, administrative o uban pa nga kaubanan dali sa City of Tuburan. So, and of course, ang ato ang Station Manager Dr. Engineer Fernando Jun Manggubat, ang ato ang Program Chief na to si Dr. Naomi A. Bahaw, kini si Sir Yogi Mendoza. Manamilit na lang tanin nyo until Monday, August 10 at si Airwave Bulletin on BT Radio. Thank you gyapon sa atong gwapong DJ Rans. Okay, so stay safe everyone. God bless and enjoy your weekend. Bye-bye!
2: BT Radio.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ang pag-angkol sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na ka makasabot sa imong gibati, ang aya na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang Said Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon. Giya sa maayong panglawas. Giya sa maayong panglawas. Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa Said Panyawan Lunaman Oil ug sa Said Panyawan Capsule, ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa Said Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Sa to mga kaisunan karon nga mga tagsa-tagsa mga gipanghambin nga mga balatian diha, ayaw ka mong kabalaka kay aniana karon si Mr. Panyawan alang sa paghatag kaninyo sa tubag sa inyo ang mga pangutana mahitungod sa mga kaayuhan sa atong kalawasan. Kining atong tulumanon pinasikar ang kinaigsuon sa tuang Said Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay duha ka variety. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus with garlic, ang dunay ahos igsuon, no? Makatabang kini sa mga sipon, hilana, trangkaso o uban pang mga dinagko ng mga klase ng mga problema. Ug usab mga kaigsuonan o problemang panglawas, ug usab kaning atong Said Panyawan Liniment Oil nga napamatud-an ang mga kaigsuonan nga adunay soothing effects sa tuang mga kalawasan nga bisan pag lamok igsuon, tika kangkang, no? Ingon na na kamaayo gayon kining atong produkto. Mo ka nang kami, nagapasali kami kaninyo nga kung problema lamang sa panglawas, igsuon ang atuang hunahunaon. Well, aniya na karon kining atong tubag niya na ang atuang mga produkto herbal nga ginama sa Said Marketing. Sa katong mga kaigsuonan na ito karon nga nagasuffer sa atuang sleepless nights or kanang insomnia, dili iba kakatulog igsuon, aniya ay tubag na ito niya na mga kaigsuonan. Kung panalita na doon mga likay insomnia, ang una nimong pagkabuhaton is free yourself out of stress. Usa sa mga hinungdan igsuon nga nung ikaw dili makatulog gumikan sa stress igsuon, no? Mao ka nang usa sa mga butang delikado gumikan kay kung ikaw stressful kaayo o hunahuna, dili ka makakonsentrate pag-ayo kung unsay maayo para sa imong lawas, no? Mao ka nang dili na hinuon ka makatulog pag-ayo mo nang delikado igsuon, ha? Ang atoa sa Said Marketing ang makatabang dili manggali nga makapakatulog minimo gumikan kay muhar mo ginang voluntary nga lihok, no? Ang atoa igsuon nga soothing og maayo ka lang imong ginhawa. Ayan, mo'y tuyog tumong sa Said Marketing. And of course, alang sa katong mga kaigsuonan natong naminaw karon timan ikanunay nga kaning atoang produktong herbal igsuon na napamatud-an na kini sa taas kay nga panahon og matud pa igsuon pila naka milyon ka mga Pilipino ang nasulbad sa problema nga ingon ani susama sa insomnia. Ang unang pagabuhaton igsuon aside sa i-free nimo imong self sa worry or kanang stress igsuon, maayo sab nga magtumar ka sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus. Ang atoang katong garlic nato nga herbal product igsuon, mao ko toy usa sa mga maayo nga makatabang sa inyo na nga matang sa problemang panglawas, no? Gumikan kay kining atoang garlic igsuon na pamatud-an naman kini nga aduna kini soothing effect sa atoang problema sa kalawasan. Busa igsuon kung panalita aduna man gali kay gihambin diha karon nga balatian, ayaw kabalaka gumikan kay aniya na karon kining atong produkto nga makatabang kanimo ilabi na ko ikaw nagproblema sa pagkatulog sa gabi, ha? Maayo nga imong hunahunaon una is magbreak ka nga tagaan ka ni God o mas haruhay nga pagkatulog. Ikaduha, i-worry ni mo ay itangtango ni mo ba ang imuhang kagalingon sa worryness or kanang pag-worry ni mo sa imong mga problema. Gumikan kay makasalig man jud mi nga ang kining atong labaw makagagahom makatabang yun, no? And of course mga kaisunan, dili kalimtan nga magtumar kita sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, gumikan kay usa kini kamatang sa produktong herbal nga napamatud-an nga maayo gayon sa pagparelax sa atoang mga nervous system sa lawas. Munang sulbad yun ang atoang problema sa panglawas igsuon kung kita aduna kita ay Said Panyawan Herbal Capsule. Ha? Katong na ay garlic mga kaisunan mo, kita'y tinuod nga makatabang ka nimo. O usab kung panalita na dunay higayon, maayo usab nga maghaplas ka sa Said Panyawan Liniment Oil, no? Haplasi ka kanang imong ulo para ma-relax kanang imuhang temple, ha? Mas maka higayon na inoong kag pamating mas haruhay ang imuhang pagkatulog. Di man ilang kanunay suon nga ang ato ang mga produkto nga paliton katong yung tinuod nga makatabang sa kalawasan na dunay tatak nga Shed Marketing. Maukadto ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takla o samang sibyaan aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka nato sa Shed Marketing ug Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil nga giapod-apod sa Shed Marketing. Ug usab ang Shed Panyawan Herbal Capsule, mga produkto sa Shed Marketing. Nakaangkon og infection mahuman mga anak si Shalani Viran.
3: Nag-atod din sa doktor. Iya may girisitaan ng antibiotic kay lala naman siya kay hubag naman siya ovary. Eh sakit yun kayo siya. So every time yung mag-inom kong panyawan, nawala siya ba mag-aangkon, makarest ko. 3 times a day kita lang ako kinainom, pero tagwa kakapsol. Nakita dyan ako na effective siya. Mas ina ko gibati wala.
2: Pinagi sa Shed Panyawan, naulian si Shalani Viray sa infeksyon. Maokalay ka home sa Shed Panyawan Capsule Plus. 2016, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
4: Pinahinay siya kong kwan sa ginoong akong sakit. Tabangan siya ko si ginoong amlang ang akong gibati. Amlang inahinay siya kong nawala.
2: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian. At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka sa Shed Marketing.
5: Ang Shed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
6: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
7: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
8: Usara gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
6: No! Dili ermitan yung bruha. Ngano ko?
8: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
6: Ilmitan niyang bruha! Ako na kininagpaubos sa kong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
7: Nagkakita ka ini?
6: Oh.
7: Uwat ka na siyang magibuhat ka niya ito. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang magkalagot. Kay gisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kaayuhan.
6: Ako lang ba? Nga na ikaw? Uwat ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
7: Ha? Nangamras ka, ha? Tam!
8: Jenny!
9: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo, Tam and Jenny!
10: I like your eyes, you look away.
9: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam ug Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nacorda. Spinner, Jeffrey Gabunara. Editor, Randy Tayan. Soundman, Jude Puhanis. Hintanan, dalit ka na to sa Shed Marketing!

0: Minawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa o dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gila kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong di tumar, katulusan sa kadlaw. Nagkinaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamaki ato. Si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuk, Bohol.
0: Ang Sad Panyawan Capsule Plus, tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sad Marketing.

0: magigama sa Seed Marketing.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang palatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukuto na ko ba, sakit o kumayo mo ragi, dasok gaya di sa ilaw, sakit o kayo, mamugnaw ka, idiligan mo undang ang sakit, na mo pasok mo sa ilaw, duga na ko itong pamati sa akong sakit ha, nagkahilogan eko, nun sila nga, nahihilo naman ka, nahi ko, ambot lang ko kay balo ba, di man takakita.
1: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian, at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa Seed Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ninlain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. O ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Di na tamaglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jerry.

0: Unsa imong toyo? Naisog ka ba kayo may song din sa amo?
1: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta?
0: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa akong pamilya. Ug ang titulo niyo sa yuta, ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta. So, usap ang may problema ni mo? Klaro na ba ang akong tubag?
1: Arugante, land grabber.
0: Oh, unsa? Ako land grabber? Nganong na land grabber mo? Ha?
1: Klaro kayo. Gipahimusta ni mong among panginahanglan. Ug kay wa man mi musugot katipakan ninyo among yuta alang sa inyong kural. Karon ang tibuok yuta na gyud noon ang inyong gustong agawin.
0: Naibaw ka ba kung saan ang ibang ipanulti? Usbon ko ha? Kaya tingali ko ka mang kasabot. Dili ko toyo nga ilugon ang inyong yuta. Apan utangan ka mo namo, din ang inyong yuta mo'y gigarantiya. O kay miabot naman ang tanggal ninyo, o birahon ko na ang inyong yuta.
1: Ug usbon ko sab Dumas. Gipahimuslan mong among panginahanglan. Abi kay naglisod man mi. Gipahimusab ka aron ka makayuta. Maot ka Dumas, maot ka.
2: Jenny. Dayt ana. Mamaulin na ta sa ato. Kay si Mama ron, basta gipangita na ta niya day.
0: Naimak.
2: Do.
0: Pasabta ng anak ni mo. Pasabta sa klaro tang kasabutan. Ipakita niya itong mga gipirmahan. Bayan sa inyong utang o sa inyong yuta.
2: Oo, Dong. Ako na bahala mo pasabuting akong anak. Dali na. Sine, nauwaw na ko.
1: Huwag pa tamang man, Tomas. Magkita na gihapon ta nga di na ka magsalig na may gate ka nag-uwang na to. Sa sunod ng panag-inpintro, paniguruon kong masumbagan di kang usab buanga ka.
0: Unsa?
1: Lupyakon ko ng imong api nga kandiison ka ayong buanga ka.
0: Oh. Unsa?
2: Sini ba? Dali na ba? Tanaday, pasensya. No, pasensya na ka.
1: Sus!
2: Tanaday, taong Jine!
3: Ay, doy, doy!
4: Dali.
3: Di pala ka ni Tommy ang maldita! Mabawas pa ang tako!
4: Ibao na yung mabaki na, ikilubo ko na
3: to. Oh! Sinabok na eh.
4: Saba niya. Ikaw ba? Gulita ka. Huwag kalinga-kalinga. Gulita na yung buhok ni Jenny. Yung higot na yung buhok na may gate. Naunsa mo ka.
3: Sakit kayo nga kong buhok, Noy.
4: Ah, kadakong sayok, Biana.
3: Unsa?
4: Di ba nasakitan ang buhok ko? Ang sakitan ang abagal-bagol.
3: Unsa?
4: Sayop ng buhok ka sakitan sa kong buhok, Noy. Kay sakitan din ang buhok ni mo. Di ba nasakitan?
3: Unsa? Amin din ako sa pagsulti.
4: Nasakit imong ok, gibiran Jenny imong buhok, ana, kung isakto.
3: Ay, samungka, ananoy, uy. Kadagahan ako giuna-una, ipuno pag yun nanimo ni Buknoy.
4: Ay, samungka kayo mo mga sayo, pro mga batan, o chilti ang taon. Usay, ino ninyo nga, naradara, ari ako dari. Nya, mamuanto ko danto, murida ako sa mga chilti, ay.
3: Ayoko huli-huli nga, wala sulti ni mo ni Buknoy. Mubugno, lagi ko ang Jenny.
4: Ay, labang mo na, may paunta na yung baki, may.
3: Asay baki?
4: Ngita mo siya kagbaki. Bebe, arabe. Ay, labang ano yan na doon din. Kaya gawin kay Isong Rubia, kaya ito din na. Balibili yan, yung ganyan si mong kabukuga na to. Nasa
3: ay, kuhan man, ako man siyang ipadakop ni mo. O niya, imong gunita niya. Dahil ako yung siya nabudabuhan sa baan ni Aysam. Hala, sinaybok na yun ako yapan.
0: Ah, bagay?
3: Ay, Dalin! Labdalin! Sinaybok na yun ako kikarati, Labdalin, oh! Nakuyapan!
0: Unsa?
3: Hala, unsa ako nakuhan ni Uy! Mamatay na siya, Labdalin!
0: Yaking naong?
3: Ha?
0: Yaking.
3: Yakan?
4: Kung yakan man ko ni mo dahi, paggawas akong dilaw.
3: Unsa?
4: Yakan na, yakan na! Malumbos na ni Kalaki, ha? Toy!
5: Urinary tract infection, bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa tumpantog paingon sa atong puwerta. Ang impeksyon, kung mulala, makapaluya kanimo og mamahimong kahilantan ka.
6: Itiktibo dyan siya kaayo, gaybo dyan siya nakapawala sa akong UTI. Maanya gikuwantara na ako, nyarama ko na kabatimang puso, giyawag sila juba, gipapalit na ko akong bana niya. Muto akong giinom, limara ko ka, inom akong panyawan, kapsul niya. Muto nawian ko, nakain akong daghan niya, wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, Padilla de la Cruz, taga Negros Occidental.
5: Ang Sad Panyawan Capsule Plus, usa ka mirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang, ang Sad Panyawan Capsule Plus, ginama sa Sed Marketing.
7: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
5: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
8: Eh, sige, magkuhan ng radyo, kanang tigig istorya atong panyawan lagi. Kung pag sige kong inom, naulian dyan po atong panyawan na, na yung magkagamay niya, korta, palitong usa. Kung sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang akong paminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuhan din ako nga, maayo dyan na dyan, alibyo dyan, maayo dyan kaayo.
5: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019, hatod kanato sa Sed Marketing. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman.
9: Sed Panyawan.
5: Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan.
9: Gabay sa Kalusugan.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. Kuya, ate, kayo po ba ay hapong-hapong ngayong araw na ito sa ating trabaho? Kayo po ba mga kaibigan ay may nadaramdam na panalakit ng ating mga katawan? Ano ho? Yung bang kung minsan tayo po ay talagang nanghihina dahil po medyo pagod na pagod at kapag ka nakatulog mga kaibigan ay tuloy-tuloy at pagising mo, napaka parang feeling mo, napakabigat ng katawan mo. Bueno mga kaibigan, ang napakainom na gawin ay ang uminom ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at the same time mga kaibigan, magpahid po tayo ng ating Sed Panyawan Liniment Oil. Ang ating liniment oil mga kaibigan, meron po itong init na mainit na effect na maaari pong magbigay lakas dun sa ating mga kasukasuan, dun sa ating mga kalamnan, sa ating mga buto-buto. At ito naman po ating Sed Panyawan Herbal Capsule Plus ay nakapagbibigay ng enerhiya at the same time mga kaibigan, nakapagpapalakas po ng ating mga pangangatawan. Kaya po, bilhin lang po ang Panyawan na produkto na gawa po ng Sed Marketing, yung metatak po na Sed, kasi yun po talaga ang nakakatulong sa mga problema sa katawan. Inyong natunghayan ang Gabay sa Kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng Sed Marketing, ang tagagawa ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Sed Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng Sed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag Sed Panyawan, produkto ng Sed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
7: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Sed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo epekto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Dili agyud ang may tatak. Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
1: Kalamit na malang yung sukmag ko dito, mas mo,
2: gusto na lagi.
1: Gusto na.
2: Madunggan unya tang lula niya.
1: Unya, ma. Unsa ko na mga ito, anak ron. Ikagupol lang lula.
2: Mauganin na ngita, unta ko paagi. Apan bisan unsaon ako sa paghuna-una, huwag yun ko'y nahuna-unaan atong, nga atong kadangpan nga ikalukat sa atong yuta.
1: Umasa ka magsultin ako daan mo, eh, nga nidangup kang Tomas.
2: Tungagiwa na ko'y laing nahuna-hunaan nga akong kadangpan at higayuna nga makatabang nato, day. Pagbuhutan mo sa guest dong tamigo.
1: Gisood ka lang niya slaang sa ayo-ayo ni Tomas Maui. Ang tanawang buang nakakita o gusto higayon. Kimpargo na niya nga itong yuta.
2: Jenny.
1: Ang wa ni mo masabdi ma. Nahibaw na si Tomas na dili gita kalukat sa itong yuta. Mung nagpahimus siya sa higayon.
2: Murag dili baya na. Dili. Kaysa primero baya. Dili unta siya musugot.
1: Dili musugot doon sa ma.
2: Ako magod siyang gihagad nga. Ang atong yuta, akong igarantiya sa akong pagpanguha mong kwarta niya. Dili unta siya musugot. Apan, ako may namugos nga mahatag na ko sa titulo.
1: Unsa?
2: Gihatag na kong titulo. Ugwa pasabton na ko buhata day. Mabuhay pa kahasilulan ni mo karon. Oh.

0: Murag nakadungog kong kasama ganiha buklay.
1: Kadungog ka ato, sir? Sagago ka?
0: Walay, murag may mga silingan na nag-away.
1: Oh, ato, bito ito mga silingan, sir. Ato ito mga silingan. Murag kagwamanan ito mga silingan. Sige, mga nag-away. O nung dan taon. Mapay, glisod sa pinabuhi. Sige, pinag-away.
0: Buknoy.
1: Bitaw, sir. Ano yun may mga pobre, sir? Mga pabilin lang yun may pobre. Kay, busy mo kayo mahimantayan ng ilisig ka tao. Ha? Huwag yun ko. Bantay ng mga dato, sir. Sige, tapo ko niya. Malibak. Busy sila guna-una. Kung saan, palambo ilang negosyo. Lakaw din, Ray. Lakaw din to. Arang sa pagkatiman sa ilang mga negosyo. Pero kaning kami mga pobre, sir, ang samot mi ka pobre, eh magtapok-tapok din mi, maghinutanay din kunuhay niya, nalibag din, sig, pangilkin ng mga kagins BTS, niya, sus, ibuhi po nilang baboy, kakwarta po na sila.
0: Kisama kong ato silinga na nag-away, ha, Buknoy?
1: Aha, ayaw lang pagsusi, sir, kay mapobre sa ka, ay pagkapilapil sa kinaiyat, pobre nga, himan tayo kayo, kay dato, biya ka.
0: Alay, ang maob ng kawi. Ato, dapat na mahuman ang bahay sa akong apo, no?
1: Ooy. Oh, happy ka. Apan, apan ng babae nga, gipahinundan siya sa pagtukod ng bahaya, Sir Roy.
0: Ha?
1: Gipangusan, gipangasawa maglain.
0: Si Nike?
1: Hala no, si Nike yun. Nike ba? Ako lang masawa to. Ako tong hibuong duwa-duwaan.
0: Ha?
1: Oo. Oh. Murag layo na kayong kahigayon ng mga minyo pa ng imong apo, Sir.
0: Uy.
1: Ay, ewa na. Kasulunod ng babae niyang nagustuhan taon.
0: Unsa?

0: de en baka momak.
1: Ha? Unsa ma?
0: Wow, wow, kakadong sa kong pangutan na mak. De en mo gikan Geneva. Nang anong muro makinig na ako nga po. Mura gikan na ilak.
1: Masun sa ko sa kong kwarto la, ma.
0: Oh, nausa man tong bata ama. Mura man nun ugnawad agadasing imbes ng kaslo nun na makana siya.
2: Ambutan ng bata ama, uy.
0: Ha? Oh! Mahila ka man sa good noon di hamak. Kung nangaon sa manday ma, kasi may natabot ninyo. Ado na ba may problema ang inahan mo ganak?
2: Ma!
0: Baya ma! Babay ni mo makmura ka itong bata bitaw, bata pa bitaw ka. Ngayon mo ay muhila. Dako kayo ba ba? O ka na, tako ma. Tako ang ba ba mo. Oh!
2: Ma!
0: O na nga unsa laki mo ay! Nag-away mong Jen eh!
2: Wa, ma'y.
0: Oh!
2: Wa pagin may kasuway o kaway anang anak anak na ako kay dili na ka maumusukol na to.
0: Muna lagi! Nganong parehas mamong inganog sa magulanon? O sa may problema ninyang doha?
2: Ambot, ma'y.
0: Oh!
2: Ambot! Kunang saunti ka sa pagpasabot. Kuna ngay ba ti kasultihan ba hinini, ma?
0: Eh, kay nga naman lagi di ay. O siya may nagtabo ninyong Jenne?
3: Ayo.
0: Oh.
3: Ayo.
2: Oh. Si Jan karon ma.
0: Ayo. Oh, si Jenne? Padayo na. Ugtaw gatos, Jenne. Inani ang iyang uyab. Oh, oh, uyab ng pamanhono na di ay.
2: Ako lang sa itubang aning uyab ni Jenne, ma.
0: Ha? Uy! Nganong ikaw magkunin mo atubang sa uyab sa akong apo, Mac, ha? Ngano, Mac?
4: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
5: Nandiyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Ito nga, hindi ko atong panyawan. Sila ko ko ginom. Salamat ko anang tambala. Alangan ninyin na pagiging sa Ginoo. Yan ang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Ano ko'y paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Tabangan po sa Ginoo.
4: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinag sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

sa makahay sunod nyo mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa seed panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon? Pinaagi sa seed panyawan products. Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang seed panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaniwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 98.1 BT Radio.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert na taga-dumagit. Ako po nga akong mga TL o mga kapagkit. Na pagkaduwag na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Efektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
8: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
9: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
8: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
9: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
8: Pagkataasa dai no.
9: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
8: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
9: Mauraon ta na.
8: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
9: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
8: Muday na.
9: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag DTX 500 og MyTC aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
8: Husto.
9: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
8: kondisyon,
9: wala kay kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Suwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
9: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan diha ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
8: Unya Doc, kini pong acne.
9: Dagkong bugas-bugas.
8: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
9: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
8: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
9: Sobra nga tambok.
8: Oh.
9: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
8: Uh-huh.
9: Mo ni rason, sobra nga lang kaon ug kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo. o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
8: Hosto. Kuwan tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
8: Dili pag-abusuhon.
4: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 90s,
7: 80s, and now the home of real music.
11: 98.1 DT Radio.
12: Can I see on my lips? Take a little sip. Privacy on the door. I'ma make.

0: Tron. Subok na.
1: Madami sa Tron ko ya, kung ikaw daw si Jono, tumuntay ang anak nga, may kansiro sa sitaw sa subo. Kan may palitan namin yung Tron no kay, dako kuno kaya nagikatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa gyud sa bata. Pagkaon na mo da ng bata tapos kamangi tayo ng sa vitamin. 1 week lang ko ya, nakatarong na sa baklay kay kasiyang-kiyang mong utya to. Pagkain niya sa Tron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmasamata.
0: Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad ko nga mga di na makalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, 8 na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang tan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa naggita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio.

0: Red Banyawan Capsule, pang-ghosting, ng garlic, kukaning kogon, akong di, tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up, kaya nakauyo naman po sige tungor sa Banyawan Coffee o kaning mga capsule ninyo.
1: Living the 70s. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
2: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
3: Marja Auto Parts Trading.
2: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
3: Marja Auto Parts Trading.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw og pagpamhinot sa mga tiil. Basin adto na kay diabetes. Mag-Detex 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karon dayon.
5: Babalik sa pinakadul nga butik sa Yunga.
4: DTX 500.
6: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
8: Lami aoy.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Welcome to God, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, or sa kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Ang taon, kung nasi ko minuto, siya lah. Minuto kung kuha niya plaso. Salamat siya kung dako. Kaling herbal oil, tay. Mamatay, siya po ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, Lichemer at Lichem Belly Oga Liempo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita mausap ka mo, og gym, adi-adosap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sa sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinood yun na Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
8: Mamo, sige lang mga kaplas, hantod na Uga na lang dito siya, sir.
9: Derek ko, kabasa ng gani, poblasyon, 43.
7: Said liniment oil, napamatudan.
6: Living testimonies.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
1: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
14: Yeah, man.

0: saya. Welcome to Standard Time, 38 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And you are now tuning in DYPSB to Radio 98.1. Again, alas 3:38 na itong oras. And kumusta, kumusta mo na Luzon, Visayas, and the Mindanao. Ako'y makauban hantot alas 5 sa kaponon. Ay, DDI. Ay, masayar akong outro na. Ako yung kanamayang kuanon na. Tiwasoy, no? Oo, so kumusta mo diha, no? Thanks God, it's Friday. Friday. Oo, sa mga naadya karon sa ilahang balay, paminaw mo diha. Oo, steady lang. Yeah, request mong song. Request mong song ha para sa inyohang dedication or sa inyohang favorite song or theme song baro, no? Sa inyo special someone. Sana all na special someone. Murag si Agnes. Sayo ka pa niya. Pero ay, na, ang ato ang topic karon is wala lang sa siguro. Wala sa ating topic karon ha. Oo. Kuanan ta more on greetings lang sa taron. Tagaan ta mo oras sa pag-greet no sa inyohang tibuok na barangay sa inyong mga silingan dahil pang-greet na. Oo, samot na tong katong mga kuan gani, mga libakirog, libakira. Mga chismosa. Alaka, nari mo niya. Pero ay, ganang i-greet ninyo ang mga kuan na, mga kaila, relatives, or kinsa ba, no? Kay, ato na po sa Andre on air ka lang sa itong program, BT Musika, Musika, Chikahan. Ay, wala na ko ako ni si DJ Rans, no? Ang DJ ang dali, guwapo, pero macho. Again, my name is DJ Rans. And pwede kayo mo makakontak sa ito ang cellphone number 0930290499 and sa ito ang BT Radio number 0920-588-5969. Then pwede kayo sa kayo mga chat sa official account Daniel Santiago and sa ito ang DYPSB BT Radio 98.1 FM. Oo, kompleto na diha ha. Oo, ay magkauwaw jud kay ang kauwaw mo na hinundan magkapasmo-pasmo mag-greet o sa mga siya no. Huwag sa kaon mo na, mapas mo ka diha. Birds! Guapo pa rin yan. Okay, maglit-lit niha, ha? Kaya, tayo na ba ito mo, kuhan ron na mo, exit. Kaya, napatay ka may tiwason. So, munang, mag-naot ko sa'yo, dali mo din rin. Ako may sugdag sa'yo. Sa kato mga nag-request niha, palihog, sugdi na. Ay naman to ko. Nagyo naman kayo pangambyada na. Pwede na, nothing's gonna stop us now. Ako na lang kanta. Karang Rosiana. Kasi na, Agnes. Ako na lang kanta na. Vinci Layao, gabing hapon ni Jay Dol. Shoutout ko niya sa Monte Alegrito Buran, Cebu. Sa ako ang papa na Nelson Layao, Gary Musta de Eko. Diha, watching diri sa Luok, Mandawi City. Salamat kayo na badala. Good afternoon, Doyle. Binci Layao. Nga pala tag-share diya mga langga, ha? Mga guwapo-guwapa, bitaw mo. Oo. Bura mo si Agnes, kagwapahon. Niba. Also, shout out to Emma Maara Munares, de Agos Dabuelan. Wait, labot tawag-tawag. Isa tama entertain ang tawag-tawag, okay? Okay, ita katubag dayo, no? Yan na patay gipang buhat. Ta, sanay, tubagara ni Israns, iyang pangutana diha sa iyahang, okay, nga naman naman. Ano naman itubag-tubag diri? Hello, kumusta? Ano ni tawag-tawag diri di ay? Sige, tawag ko na big suwebe. Eh. Walang ko'y cord. Ano mo, nandiy ko magpatawag. Iwa ko'y cord sa kong cellphone. Padung sa kuang kaimanan diri. Pasensya ka, hindi ko ka... O gato ang ikuan, hinay mapod. Sama niyo. Di lang sa kumu entertain ang tawag ha, pasensya kayo. You're welcome po these rants. Yes, you're welcome too, my friend. Maya nga po ni Shai, shout out sa ako ang iyaan, Rosemary Rosiana, huwag sa akong kauban din sa signal line. No? Sano? Nagpa-signal! Ay! Sige ay! Pwede ikaw na po bukanta, sige. Asa to'y ikuan? Asa to'y ka ng intro and ang kuan? Anong nothing's gonna stop us now? Chorus mo na kayo pa. Nothing's gonna stop us now. Sige. Lyrics, okay.
1: Looking in your eyes, I see a paradise.
0: na. Intro pa lang ganun, ihuka na. Itam kanta kayo, laing kayo, laing panahon. Jinzen, discuss it, Jinzen. Ako na nang i-play, Jinzen. Ako na nang i-play, Jinzen. Ay, discuss it. Hello, managandang araw, Dizrans. Request ko song, I Need You by Leon Rhymes. Thank you, Dizrans. Yes, hello, kayo, man, tuburan. Nakaroon ni Ma'am Chinsel Tika. Good afternoon, ni Madam Ma'am. May hapon ni Shai, shout ko sa kumayaan. Okay, Dayon, good afternoon, Dizrans. Shoutouts na nang taga barangay 8 na magfiesta ugma og yarakos kong song Big Bomb. Thank you so much, Rich Rans.
1: Big Bomb in the room. Brum brum.
0: Diya na mas datas ba to WhatsApp? Okay, WhatsApp nimo diha. Sorry, request or WhatsApp nimo? Kan narinig WhatsApp. And also, shoutout din ni Ma'am Lee Yohari Tumarsi ka naghapo ni Zransha. Shoutout ko sa lahat na kinig sa program niya lalo na sa mama and papa ko, sina Lina and Dinsho Tumarsi at kay Arlinda Tumarsi Lorigas. Thank you so much, Ma'am Lee Yohari Tumarsi. And anyway, sa itong programa ka rin ang BT Musika, Musika Chikan, gipalayot sa ito ang Men, Health, Beauty and Wellness. No, diin ang iyong kahimsog, katahom o kaayuhan. Agad, kaayuhan o maayong panglawas mo ay ilahang prioridad. No, kung nangita mo niya quality ng health, beauty, wellness products sa presyong abot kaya, or gusto ba di mong Muslim, muputi, muhamis o kutis? Muhamis ang iyong kutis, no? Tara na sa Mana. Kaya sa Mana, available lang ito ang mga product, producta, produkto. Ito ko, kalitok ani, oy. Product. Basta ako sa ako niya, ako tok na dress. I'm sorry. Pero ay, ang ito ay mga product, mo na ni ang collagen coffee, active aging coffee for an active lifestyle, and also ito ang diabetic insulin coffee na nandiya sa karan sa Mana Health, Beauty and Wellness Tuburan. Ang ito ang reverse slim and 60 juice, and also No Secret underarm whitening cream, sun white protect, and niacinamide soap with arbutin, sulfur soap, and also mga hawot nga scents, Mana toothpaste, and also reverse collagen soap. And ang ito ang Immaculate BTX Serum and Glutasop, Glutasarum, and also ang ito ang Glutalotion, Kojic Serum o Kojic Lotion. Nga, ang ito ang Mana Powder Detergent. Available na po kayo, no? Oo, sa kuan, humot kayo itong mga kuan na nilabhan ani. Ang ito ang Mana Powder Detergent. And also, naabot na yung Glutaferry, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa mga dili katulog or dili katarong og tulog. Then, naabot na yung Maxiderm, Age-Defying and Virusol for Disinfectant Spray. Naabot na yung Vitamins para sa itong mga babies, no? Sa itong mga kiddos diha. Natay height cube for physical growth and brain development. Also, ito ang vitamin C and multivites. Available lagi ka ay na, no? Yeah, dayon. Ang ito ang mga humot nga sense mo ni ang Vina Valor, Ruho Fuego, and Chola Princess and Chola Bubbly, no? Di na kinakalimot ang imuhang uyab diha o makapahumot ka ani. So, why not, no? Magpagdali na kay aron dita mahutdan. Ito na sa ito ang Mana Health, Beauty and Wellness Tuburan. Anyway, sa ito ang Mana Health, Beauty and Wellness Tuburan na may mutang sa second floor Arias Degado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Open po sila for resellers. Ang ito ang Mana Health, Beauty and Wellness, no? Kung gusto rin magsugo o gamay negosyo o magdugang o gamay income every day, no? Pwede kayo mong mudoon sa ilahang tindahan. Diya ka rin sa Barangay 8, Arias Delgado Arcade, second floor. And also, shoutout diya ka rin sa ito ang mga guwapa, no? Sana all ba? Oo, mga guwapa naman dyan nila kay Nakamana naman eh. Managandang hapon niya, Ma'am Jinasel Tikang. And also, ni Ma'am Berili Montesilo Gatchalian. Also, ni Ignacio Ondalog Chamante. Shoutout bro, sir, ha? Oo, Juna Flor Montesilio Chamante. Kita-kits na karong Sabado puhon. Oo. Anak taron sa Mana Health, Beauty and Wellness Tuburan, no? Then also ang atuang anniversary sale, ang promo no sa atuang Mana for our 11th year anniversary special. No, August 1 to August 25 mao ning atuang promo. May buy 5 magnifique white kojic duo and get 5 kojic or gluta lotion for only 149 each, and also buy 1 inguinal whitening cream or no secret underarm whitening cream and get 2 niacinamide soap for only 149 pesos, and buy 5 reversa collagen duo and get 5 reversa steam and 60 for only 169 each. And also nga to ang health and wellness deals, only buy any 2 Mana health and wellness drinks and get diabetic insulin coffee for only 129 pesos each. No, mao na to ang mga promo diha, so magdali-dali na mo aron maka-avail mo ani ato ang promo karon. Sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburay, no? Shout out diha karon ni Ma'am Kuan, nag-monitor diha kanon ay nagpalanog, no? Shout out diha, may nagandang hapon ni mo diha. May sarasya na may hapon is friends. Shout out diri sa ko mga kaubay nga naa sa asa na ang ako ang song request. Request ni ka Mines. Sige sana si Mines. Bako bagay ko kabasa sa imong name din ha. Chica Noval Kunoy and... Shout out also ni Kuan Diana. Request na din friends. Request maro-maro ka na. Bye son. Dinalian ba? Ah, largo na lang sa kaya. Chris Elisa na din siya. Oy, manghod na nako. Ah, okay. Chris Elisa. How are you? I'm fine, thank you. Okay, sige ay atong oras guys, 15 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break, no, para sa mga sponsor. Please stand by, this is These Rants right here in 98.1 Navito Radio. Come on baby, makanta ka tapos
2: sipul-sipul pa. Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mana. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mana Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mana Health, Beauty and Wellness. Kay sa Mana, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabi, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na naitukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka-Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mainga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarna sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
5: 98.1
7: BT Radio.

Time of Time, 34 or 54 minutes past the hour of 3 o'clock. Shout out to Merlin and Daniel Lewis. Good afternoon, good ma'am, no? Merlin and Daniel, I mean. Good evening, DJ Ryan. Sa basin, pwede na ito ma-play akong request, no? Wala ma-play yesterday. Pagkita natin by Dudot. Grabe, itiman, ansyo di ma'am. Salamat kayo na ba, ma'am, no? Ang pinakanonize Australia, ma'am, ha? Then also, salamat din sa Ryan's ka naning. Yes, naning always. Also, Lia, huli ito para si DJ Shoutout na lang taga Barangay Ito Buran. Happy Fiesta for tomorrow. Uy, ugma niya yung Fiesta, no? Sa Barangay 8. Mingaw lagi, wala lagi nang agda or nang invite. Kamu, ha? Igas ka ron, nanaroy kaon unta kay desperas na. Pagin mo ka kwa. Pagin mo ka panampit, ha? Plus, Marines, na komento, hindi si Ranz, Mayang Hapon, siya also ang bayan na Julie Rosiana din sa ako ang kauban sa signalan. Agnes Rosiana, kanang din si Ranz, salamat sa ubasa. Ubay-ubay na ginmo niya natakdain. Kaning mga maritison, no? Kuan, kusukin may nakod, no? Shout out niya, kuan. Agnes, mo Agnes, Agnes. Si Maribel, utropo to. Chica Noval Kunoy, may hapon din siya. Shout out ni Filomena Hinabe. Hello, good afternoon. And supply da ka. Hello, good afternoon din sa Ryan. Shout out ko sa tanan. Namino ni Wadid. Share request kong song. Paubaya by Moira De La Torre. Nagbojo da ni Ryan. For sure, di mo na ma-play tanan, no? Gutom lang sa Makaya, ha? Ryan, gandang hapon din siya. Okay, man na, Ryan. Okay, wala na. Lain ito, pasalamatan ng ato ang March Auto Parts Trading, no? No, ang March Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya sila klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, mga truck o heavy equipments. And namaligya po sila klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipments. And na klase-klase nga brand sa mga brake pads, no? Brake show o para sa mga sakinan gagagmay hangtod sa mga dagko. And also ang ato ang klase-klase nga brand sa ligid sa motorcycle, multicab, auto, mga truck. Then nagkadaiyang piyesa sa sakinan gagagmay hangtod sa dagko. Naara sa ato ang March Auto Parts Trading. Ay mo kabalakang ato ang March Auto Parts Trading. Muhatog presyo mga pangmasa. And sa katong mapalit diha, no? Nagkatidad o makapalit mo o nagkatidad o 1,500 pesos pataas, no? Naamoy madawat pa premyo gikan sila, ha? And don't forget, no, ang ato ang March Auto Parts Trading mao ang masangang tindahan sa Top Enterprises Balamban, Cebu. Dayon muhatag po sila mga freebies, no? Naabot sila freebies, no, para sa ato mga customers diha. Kung isa tayo mo palit, okay? Oo, daghan kayo magmakuha madag-an ha karon sa March Auto Parts Trading. Swerte na kay na, no? Nya gawas ana garantisado ang ilang mga produkto o barato pag yun kaayo. No, nya tayo ang March Auto Parts Trading. Matandaw na kayo sa Facebook o mamisay na kayo sa Messenger. Pinaagi sa March Auto Parts and sa ilang cell phone number sa Globe 092727 and 51904 and sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Reading. Time check, guys, 2 minutes before 4 o'clock. Another break, no, para sa to ang line nga nagpaloyo sa to ang station, ang TYPSB to Radio 98.1 FM. Standby until 5. This is Dizrans on 98.1 FM.

saya-saya time check guys. 4:07 in the afternoon and you're still tuning in DYP SB to Radio 98.1. And my name is DJ Ran, salah sa tomang listeners diha nga nag atang og nag paminaw no mo pay pag open niya sila nga mga radio. My name is DJ Ran, ang DJ ang dili guwapo pero macho. Kaya shout out imo diha ko an Agnes Rosiana no. Don't forget daw sa ihang request. Yamatra. Ano? Ito ay Agnes. Shout out day ko sa akong partner Gerald Tarzuna o sa akong anak Jaren Tarzuna. Oo, ayaw ginagkalimti. Yeah, shout out yan ni Maribel Anores Labrador. Ay kalimti sa pagsyagit. Boss, mana ay nagsige na lang kung syagit mo. And then, speaking of syagit-syagit, shout out yan ni Michelle Ortiga Rico. Bungog ni si Roy. Shout out yan ni Michelle no, ni Sir Arman Mahusay and sa ilahang pinalanggang anak no. Shout out yan may hapon. You know what is no? Shout out ni Diana Lim. Ahem, ahem, ahem, ahem. Shout out yan mo dyan no, dyan ka rin sa Saudi Arabia. Thank you for watching ma'am. Usay kuan diha sa Lingaw no. Siguro ni Lingaw eh. Nakakuan, manakatanaw. May pagbalik. 4:09 ang oras. Sari pa tayo naman sa request. Shout out diha ni managandang hapon diha ni Ma'am Chiracel Tikag sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Diyan yung song request. I need you. Good afternoon.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi ko tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyempre reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung koto-koto, kursi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, hindi ko kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. O ganda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Agatan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naano usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services joging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Seth Living Testimonies.
6: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko sa ospital ida at nalugos ko ginhawa ng pasagoktor. Lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Ang akong pangita na sa dagat yung kanon ay mutong natulugan ko na bikil. Na mo nga ibabaw may akong immune system tinugos ko ginhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon igamit ang instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
6: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
5: Living Testimonies.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
9: Marcia Auto Parts Trading.
8: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw
10: og pagpaminod sa mga tin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-Detex 500
11: epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes
10: Mag-DTX 500.
11: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakadul ng butik sa Yunga.
11: DTX 500.
12: MIDI Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now the home of real music.
3: 98.1 BT Radio.
4: Saya atong oras guys sa 4:25. And shoutout din kala sa Barangay Carmelo Tobras sa mga Mindanao. Shoutout ni Nanay Merlin, Kuya Joe, and Ate Martel, and Kuya Tuini, and di lang Uncle Naldo. Oh, shoutout sa nandiyan. Mayong hapon. Thank you this run sa dili na kaayutan tong saba imong syagit kay walay kuryente diri. Guy. Ano wala man ay kuryente diha. Dili ay respondihi dayon na diha. Why problema? Why kurente? Kaya naka-generator si Kuan, Michelle Ortega Rico.

ay hapon din sa Ransa. Nagpaminaw ko ni mo pero walay ko ay na. Diha lagi ron. Sige, dire na lang kukutom ha. Pasensya ka ayo. Inapasa ko yung ano na ha, timan na ha, okay? Oh, hantod sa na Domingo po hoy, no? Atangit sa programa The Remix Sunday 6 to 9 p.m. Yan, yeah, sa ulis po na ito, i-continue ang iyong mga song request, no? Sa katang nag-request. Pero mag-play po ko mga request na ha, kutob alas 5. Ako rin mo sayog out, okay? Oo. Shoutout niya ni Kuan. Send by na sa mga request, Kuan. Jinjin, kay muhilak na ba niya? Muligid ni si Kuan. Oh, Jinjin, Kuan. Si Agnes. Muligid ni si Utaw di play. Pangiwata gito. Muligid. Bitay, salamat kayo. Nakalan na kasong kauban din si DJ Roland Butoy na si Gawas and also John Alfred Gabilan. Shout out a candle eh, I mean. Yeah, di akalan sa akong pamilya sa Barangay San Juan. Natuburan shout out nilang Mama Dala, Papa Lito and Kuya Bubong, Bubang Alalor and also nilang Manuel Lando, Daddy Lin, Chesa and Dodong Ian, Chesmi Joy Joy, Vibo and also ni Kade. And syempre ni Chesmi, thank you so much ha. Garaas na rito, wala ka na take out. Okay, ang sweldo ni Hang Inadlo sa na ay Facebook, Inadlo's Facebook. Lain pang trabaho. Abot-abot ang kuha na ni eh. Yeah, yang bana kay mag kuha bagyo. Sabin pagi gapanagat ini gika sa mo ato pagi dagat sa ini uli. Grabe oy. Dubling kita ani. Tawag man atong missis diri sa umon ta ni ron. Pagdali diha kay. Okay, bye-bye. Thank you so much. My name is Liz Ranz. Ako na nabili yung song ni Jensen Roshana and sa mga nag-request diha. Thank you so much. And to the Sarulis Pohon, my name is Liz Ranz. Signing off. Thank you. Bye-bye.

DYPS 98.1 BD Radio, the Friday Dance Mix. Welcome, welcome. Together with DJ Buddy and DJ James, live in the mix. Ay, gabi sa mga ka-BD Radio. Naka-live na tayo taro sa doang BD Radio Facebook page. Sabali ako kong share sa mga Facebook Live viewers. Maayong gabi! Let's go! Shout out ni Suplada ka. Hello, grabe ding DJ James and DJ Buddy. Shout out sa from San Carlos. Oras na daw alas 6:35 na.

fanno ad Hollywood. Ecco sta scuso in uno studio chiù.

VIP Earth on 98.1 Beating Radio on Friday Dance Mix. Shout out to Bang Gabi's Dumapasok Live viewers. Shout out to Susana Buhia. Evening DJ Buddy and DJ Jay watching from Lanao, Asturias, Cebu. And also ni Michelle Ortiga, Rico, Bang Gabi, DJ. Shout out to Mahousay Family. Especially sa kong partner nga si Arman, sa kong anak si Argel. Madam Merlin, idani yung mayong gabi. Shout out ni Cebu Jerry. Arlinda Loregas, good evening DJ. Shout out ko sa mga Tumarasi Family, Jorge Family, Bundia Family. O sa kong isuon, Lia Jorge Tumarasi Dias sa Quezon Province. Na request ko, hawak mo ang beat. Isa mag yun, nagkupot anong beat. Oy. Angel Rian, good evening DJ Buddy. O DJ Jen, shout out sa Lindaya o Gihul nga Negros Oriental. Sa kong mama Tarsila o sa duhan ako ka Magwang. Manol Yuning, Dudong Joseph. Sa usan ako ka anak Inday Tintin. Salamat DJ from Adjali Lakadman. Sa kong pare si Ricky Rabanes. Alamin na karon from Nagas, Cebu.

Alasa sa isig kuy dai 4 na. Mayong pagpangaon niya sa mga nangaon na diharon. That time check is brought to you by Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. DJ James live on the mix.

0: RPS 98.1 Video Radio. Ikalawang oras ng programa Friday Dance Works. Retro Special Retro Heads. Shout out Angel Rian, Jus Sagula. Raping Adol, shout out ko sa Taga Tuburan, Kabangkalan. Kasi sila si Vera Flor Galliarde. Arman Tapanan, Raping DJ, shout out sa Family Tapanan. Buena Flor Gabuya Redouble from Nataban, San Carlos City. Ayong gabi, that's my San Carlos City, itong mga BT Radio niya. And also shout out, that's my Barangay Tuminaw, itong mga BT Radio niya. Good evening DJ, shout out sa Tagad Winhawag sa Tihada Family. Magpuyo Family, Jumari Tihada. From Tuminaw, di ay ni DJ Buddy. Evangeline Parilla, live ni DJ. Dili, rails, nagoro ni. Christian, nagabon ni Danyo. Good evening DJ Buddy. May gabi ni muna Christian. Shout out, nakaoli Danyo Family. Agabun family and all friends sa mga tanang nag-birthday karon. Happy 20th birthday. Ako ang classmate ko si Cyrus Villarba.
1: Happy birthday.
0: Yeah, happy 19th birthday to my Andrian Pigurun. Ako ang gihapong classmate sa BSHM3E sa Cebu Roosevelt Memorial College in Bugus City. Salamat kayo ninyo doha. Diyan na lang sa Sitio Pine Tree, Barangay San Remio, Cebu, itong mga kabiti radio na mga gabi. Ang iyang request nga, budots ngayon is pwede ginimawa, basta sa Bernice na. Amelita, good evening DJ, shout out sa taga Gaang o Mag-Antuy, Mag-Alwa, sa Wangandus, o Uno, mga Pautan family. Thank you DJ. Salamat sa inyo yung pagkalanog sa itong proper party, that's my. Aras, alas City, 14 na.

Datang lang ni hapon siya dol sama sa magbasa. Ayos mga na ni hapon niya, while ka background na tuwang programa ng Friday Dance Mix. Ayos mga nagbiyahi po dron. At ang mga bus driver ang anacho sa WD Radio mayong gabi. Mga BR drivers na to, mga truck, mga wing van drivers, ba't pang klase mga drivers sa anacho sa WD Radio mayong gabi. Aras sa La City Drive na

0: 98.1 BT Radio.
1: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Thank God it's Friday. 90s, 80s.
6: The home of real music.
5: 98.1
7: BT Radio.

0: ko ni Moe Lohelo.
1: Bakit ko sa iyo?
0: Bakit ko sa inyo? Sabi huwag tumabok, lumangoy yun. Yan, mayang gabi dahil ni Juan Chef Rilan Culigado. Mayang gabi, idol, sa ato sa kong asawa, Jinalin Lanterna, o sa kong mga anak sila, John Paul, Kinkin, o sa kong katagay diri sa... si Hata-Hata Araki Lopez di ay. Shoutout idol, mayong gabi. Can you sing Arabic song? I can sing that kind of song. I'm so sorry, Pas Jay. Boss, shoutout watching from Taiwan. Shoutout from Lite. Magandang gabi sa inyong lahat. Hi, Pas Jay. Ako'y nag-live. Pasen, oh, saan

Mama Buddha. Oo, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, DJ. Shout out di watching from Kalawisan, Lapu-Lapu City, gikan ni Manggubat GB. O niya, ni Danny Pistanyo di ay mayong gabi idol. Shout out sa barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto. Huwag sa kuha, gisoon sa kuha mga pagumangkon o sa tanan na lang. Tatanao di sa inyong live watching from Binalbagan na Negros Occidental. Gana naman ni Silahang Greetings diri. Shout out watching from Kabadbaran City, Agusa del Norte, di agikan ni Lady Lynn. Kinsa mo ton, huwag tang man. Shout out from Bukidnon, Franklin Ocampo. Oo. Shout out DJ from Lagna Bohol. Oh, Hagna day. Oh, Hagna. Shout out watching from Lebanon karon. Asa repitan Lebanon. Katong day daghang gubat sa una. Nya mayong gabi idol, shout out from Kapas Tarlac. Magandang gabi sa inyong lahat. Ha? Hello sir, watching from America, gikan sa Cebu City. Oy, mayong gabi, Michelle.

0: Kumusta mo, man? Katabi ta diri, wamday maunang. Okay ra ba mo diha? Wala ba gipang kapoy? Gipang kapoy DJ kay unsa man? Gikas trabaho. Long weekend, sabay long weekend. Anang sa ba? Taas ang ilang pagpanarbaho. Sige lang, Sabado naman sa dugma gud. Rest day. Unya wa man rest day DJ. Aw wala problema na ninyo. Kantaha ang turnaround call. Sige, ugma kantahon ko na. Pogi ka pa rin. Pogi sana all. Watching from Australia, Dol. Musta? Happy to see you here. Oo, salamat kayo, Chay. Mayong gabi, Idol. Watching from Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Shoutout! Father Deris Bohol. Oo, naparin ako. Ani ron. And yeah, shoutout from Oman. Oy! Mayong gabi is mga taga-Oman. Oras, it is now 7:45 sa ito ang programa The Friday Dance Mix. Break ko sa ta kadiyot guys. And yeah, mabalik ragi ako na ito ang retro special, retro hits. Standby sa programa The Friday Dance Mix only here on 98.1 BT Radio.
1: 98.1 BT Radio.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Namiaoy.

DYPS 98.1 BT Radio, the Friday Dance Mix. Oras, it is now 8:15 sa ito ang programang the Friday Dance Mix. Once again, we have DJ Buddy live on the mix right now. And kinighapon si James Lim, ang DJ nga tagsara ninyong makitaan. Tagsara, masag kumuari diri. Ang DJ nga never been touched, never been kissed, but totally damaged. Love, nanakos atong banig. Oh, paglukob lang sa diha sa kuan. Habol. Kaya mag-date sa aming Linsky. Nagkabit-kabit maming Linsky, good. Alas 12 host, kita na po mag-talk. Sige. Ayaw pagsaba ni Rain o ni Linsky. Okay, mga sabantaan nilang doha. Ayaw ninyo, kabitan na, kay dili ko kasi. Maya gabi, DJ! Shout out sa akong tanang Lumawag family and Arkilia family, DJ o Siabo family. Shout out lang ko, DJ, sa ako ang ginsama ni Nawagtang man, mga bata, DJ, sila Jandril, Siabo, Janice, Siabo o sa ako ang apo nga si Kayla. Siabo Karo DJ, sa ako ang mga asani silingan, sila Nestor Lumawag, Juku Lumawag, Merly Lumawag o kanala DJ. Salamat sa basa watching live from City of Samuel, Barangay Bagon Bon, San Carlos sa City Negros Occidental. God bless you DJ. Amping kanunay kay nagbagyo diri sa Negros. Gikapoy ko siyang greetings. Oy, usa ka barangayan man iyang greetings dire. Ikutasan ko. Mura kong nagbaktas og pito kabuok bungtod. Hi DJ, shout out ko advance happy fiestas Asturias. Oy!

And yeah, mayong gabi, DJ Buddy, greet ko nila Jandy Quindy, John Sin, o sa ko ang bana, Juari Tibo-Tibo, o sa ko ang Papa Kuling, Kulastiko ko'y Ramandika ni Charilin Kugon Proper. And yeah, good evening DJ, pag-greet ko, happy birthday ni Ate V, kabatuan na magwati di ASMR, daang lungsod watching from Bundok Uno. Oy, happy birthday sa mga ga-birthday karon. Napay sobrang tiil sa dinosaur or liog sa unsa man? Liog sa dinosaur. Kay kung napay nahibilin, naanhami man ni hapon ni DJ Buddy kay wa pa make pa ni hapon. Idol James, oy. Mayong gabi eh. Dili jud ko mosugot. Mga sawangan mo ni. Hala. Oh. At imana ng basta diha idol, pangasawahan na si Linsky Doll, ikaw na lay-laygit na, di pwede. Dapat ka nang gilaygit na daan. Haron, dili ko mahasol. Oo. Wala, naanay kay Karibal Atay Ahos na kuya pang tagkatawa. O maayo, kinakachat pa ka. Ah, nakakomment di ay. Naaray na kuya pang nga nakakomment.

Estaba en la prisa. Online, no se felicitación.

Alright, rakyat ikut orang sebuah drama angin Friday Dance Max. Kalau dah biar dia sebut pohon from 6 to 9 PM. Adalah sinyo favoritong istasyon na 98.1 BD Radio. Tapos DJ Badin, DJ James. Ayos mo nag-share sa itong Facebook Live. Salamat kayo. Ano yung nagpanggayin yung mga radyo ha? Kaya napan na musunod ka programa ito ang Big Time Drive. Kutob sa Las Dusis, Kabuntagon. Anya, magdungutan ko sabi kadamingo na purpuhon sa programang Disco Backtracks. 3 to 5 PM. Sa kala na lang sa itong station manager, Engineer Fernando Maguba Jr. sa itong program producer, Engineer Ma'am Nami Asijanti Bahaw, DJ Buddy and DJ James. Bye for now.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: 89.1 BT Radio.
1: Ngayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili onta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
2: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol na health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas, CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Original Hagkuray Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
2: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
2: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas, CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Tas bang imo blood sugar. Ato na kuwain diabetes? Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagmangristro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Daalag ni niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kun Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Panceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patsagap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
6: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa yung gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage, gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Gamit kuya.
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Kasi di naaana kuya.
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, ganindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mau ba kuya? Sige, aduna ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mabalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BZ Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kaigsunan, maing adlaw, welcome sa atuang 5 minutos nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maing kabubuton sa SED Marketing. Ang SED Marketing, mga higalang kaigsunan, nagagama sa mga produktong kapsula, haplas o kape nga napamatudan nga daghang ikatanyag nga kaayuhan o benepisyo sa atong mga kalawasan. Kini gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom. Kini nga panyawan, mga higalang kaigsunan, sa kanikamatang sa nindot nga klase nga herbal. Tungod sa kapait nini, aduna kini mga benepisyo nga ikatanyag sa atong mga kalawasan. And of course, dili nato pagkakalimtan, no, ang atong mga ginatawag natong mga kapsula, ang SED Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o usab panyawan. Aduna kita ay SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Kung aduna po kini siya ay SED Kogon Herbal Capsule, no, ang kapsula nga dunay gahom sa kogon nga tanom. Kining kogon, mga igalag isuon, kumon kini siya sa mga bukiring bahin sa tuang nasud, no? Makita na ito, mga igalag isuon, nga kining kogon, bisang pagkapila pa ni mo nilampasan, no? Pag maulanan lang, mga igalag isuon, mutubo kinig balik. Mao ka nang ingunana ang nindot nga milagro nga ikatanyag sa kogon nga tanom sa atong kalawasan. Ang atong haplas, mga igalag isuon, ha, dili pagkalimtan ang SED Liniment Oil. And of course, mga igalag igsuon, ang ato ang lamian nga klase nga kape nga tinuod gayon nga adunay pagtabang sa ato mga kalawasan gumikan kay aduna kini daghang mga nutrients, mga vitamins and minerals nga ikatanyag nga kayuhan sa atong kalawasan. Kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Kining SED Panyawan Coffee Mix, mga igalag igsuon, usa sa mga sangkap nini aside sa panyawan, mangosteen ug usab purple corn, kining ginatawag natong cinnamon. Kining cinnamon, mga igalag igsuon, usa kani siya kamatang sa bark sa tree, no, nga adunay daghang mga benepisyo nga ikatanyag sa atong kalawasan. Ilabi na ang paghatag og maayong nga diet kanato, no, paghatag sa maayong nga balanse sa ato ang dieta. Kining atong SED Panyawan Coffee Mix, aduna kani siya itaas sa content sa ginatawag natong cinnamon. Kining cinnamon, mga igalag igsuon, napamatud-an kini siya nga taas kini siya sa antioxidant level ug usab makatabang kini nga makaprotektar kanato, makaangkon kitag mga diseases, mga inflammation. Apil na nini, kaning ginatawag na itong aging or kaning pagpaliguwang. Kabantay ka, mga igalag igsuon, pagpatong ni mong 45 anyos pataas, mga aksyon nagkakulubot ka ng imong mga panit, no? Aduna na kay mga wrinkles, aduna na kay medyo pagkaugas imuhang skin. Pinagi sa cinnamon, mga igalag igsuon, makatabang kini sa atong kalawasan. And aside from that, mga igalag igsuon, makatabang po kini sa pag-improve sa atong gut health or kaning kahimsog sa ato ang mga stomach or kaning atong mga tiyan. Plus, ana niya, mga higala iso, na pamatud-an po kini siya nga makareduce sa cholesterol level o usab sa ato ang blood pressure. Ingon ana, kanindot ang cinnamon. Kaning cinnamon, mga higala iso, no, sa kanin siya ka-bark or kaning panit sa kahoy na cinnamon. Nga diin na aduna kini siya is nindot nga smell, no, nindot nga baho. Moka na ang usa sa mga ingredient sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Moka na kung ikaw, mga higala iso, nakapangapi ka sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Dili ni mo ikalimod nga murag ang baho niya, murag adunay chocolatey nga taste, no, murag chocolate. Kini gumikan sa smell nga tanyag ka nato sa cinnamon. Plus, mga igalag iso, na kanin cinnamon na pamatudan kini siya nga aduna po kini siya pagtabang sa pagpakubos sa sugar level sa ato ang kalawasan. Muna kung ikaw isuon, gusto kang magkape nga aduna kay pagtabang sa imong lawas, no, may pang balhin na kadiri sa kape nga healthy na, makatabang pa sa mas maayong kalawasan. Kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga napamatundaan nga daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Ang SED Panyawan Coffee Mix, mapalit na karon sa mga butika, ginama ka na siya sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak ining magaling!

0: Soap, ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio. Sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang pagkakasa ng whole of government approach kontra sa masamang panahon.
1: Headlines.
2: Higit 2,500 pamilya na nanatili pa rin sa evacuation centers dahil sa bagyo at habagat.
1: Headlines.
2: Pangulong Marcos muling tinalakay sa ika-apat na LEDEC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress.
1: Headlines.
2: Pagbawi ng alegasyon ng ilan sa tineguriang Maleta Boys, umani ng samot-saring reaksyon.
1: Headlines.
2: Tiwala ng mga Pilipino sa Estados Unidos at Japan na nanatiling mataas ayon sa Pulse Asia Survey.
1: Headlines.
2: Palasyo, tiniyak na nakahandang tugunan ni Pangulong Marcos ang hinaing ng mga transport group.
1: Headlines.
2: Administrasyong Marcos nakabantay pa rin sa anumang paggalaw sa inflation rate.
1: Headlines.
2: Big time oil price rollback asahan sa susunod na linggo.
1: Headlines.
2: At embahada ng Pilipinas sa Thailand kinumpirmang walang Pilipinong nasaktan sa nangyaring school shooting incident.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Magandang umaga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay ikawalong araw ng Agosto 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ng kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Ito'y habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para maibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Mahigpit ding pinatutupad ang proactive measures para maibsan ang masamang panahon. Mahigpit ding ipinatutupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pag-ulan at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
4: Handa na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
2: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 2,500 pamilya nasa evacuation centers pa rin dahil sa habagat at mga bagyo. May report si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa 2,519 na pamilya o 7,580 individual na lumikas dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis at Maymay ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot sa 74,755 pamilya o 261,048 individual mula sa 696 na barangay sa 8 rehiyon ang naapektuhan ng sama ng panahon. Mayroon ding 672 pamilya o 2,206 na individual na pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Samantala, umabot na sa 5.47 milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance na DSWD sa mga apektadong pamilya. May nakahanda rin ang ahensya ng 6.6 na bilyong pisong halaga na relief resources kabilang ang quick response fund at mga food at non-food items. Bukod dito, 9 na bahay ang naitalang lubusang nasira habang 83 bahay ang bahagyang napinsala dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa rin balita, nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, Regional Director Albert Mugol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development din sa opisyal ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. Kontento naman si Mugol sa pagresponde ng local government units para tulungan ang mga residente.
6: Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga pagbabago po ng panahon.
2: Si Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, Regional Director Albert Mugol.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 3,000 barangay sa Region 1 nanganganib sa baha at landslide. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Aabot sa 3,110 barangay sa Ilocos Region na ang kabilang sa mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 1. Batay sa rain-induced landslides and flooding advisory ng MGB, epektibo mula August 7 hanggang 10, kabilang sa mga lugar na dapat mag-ingat ang mga komunidad na may mataas na posibilidad ng rain-induced landslide at pagbaha. Sa datos ng ahensya, sa Pangasinan, nasa 145 barangays ang may very high hanggang high susceptibility sa landslide, habang 241 barangays ang may moderate susceptibility. Para naman sa pagbaha, 423 barangays ang may very high susceptibility, 1,148 barangays ang high susceptibility, at 1,028 ang moderate susceptibility. Pinayuhan ng MGB ang publiko, lalo na ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar, tabing ilog at paanan ng bundok, na manatiling mapagmatsyag sa lagay ng panahon at sumunod sa mga abiso ng LGU. Hinihikayat din ang mga residente na maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kanselado ang biyahe na ilang mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority, kabilang dito ang mga biyahe ng barko sa Batangas, Mindoro, Bohol, Palawan at Western Leyte, Biliran. Ang mga biyahe ng mga fast craft sa rutang Batangas-Puerto Galera, mga biyahe ng Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferries at lahat ng fast craft vessels sa Port of Calapan. Kanselado rin ang mga biyahe mula sa Puerto Galera, Abra de Ilog, San Jose, Getafe, Hagna, Culion, Coron at Maasin. Nilinaw naman ng Philippine Ports Authority na hindi ito ang nagkakansela ng mga biyahe. Automatikong nakansela ang mga ito kapag nagpatupad na ang Philippine Coast Guard ng no sail policy o kapag nagpasya ang shipping lines na kanselahin ang kanilang biyahe para sa kaligtasan ng mga pasahero.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nakapag-abot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansya, food at non-food assistance sa 7 buwan nang nananatili sa evacuation centers dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong, kasama ang 14 million pesos mula sa mga local government units at iyo pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items, habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery programs. Bukod dito, namahagi rin ang DSWD ng 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychological support interventions din ang naisagawa ng kagawaran. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ng ilang bakwit makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Bayon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ikaapat na Legislative Executive Development Authority Advisory Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong noong Huwebes kahit sinuspinde ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Partyless System Reform Act, People's Freedom of Information or Right to Information Act at ang pag-amyenda sa Bank Deposits Secrecy Law o BRITE Act.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nilibot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Governor Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital sa Lawag City, Ilocos Norte upang inspeksyonin ang bagong dialysis center, pediatric ward at obstetrics and gynecology ward. Ginamit din ang Pangulo ang pagkakataon upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga pasyente at mga serbisyong ibinibigay ng ospital. Kung matatandaan, pinalalakas ng pamahalaan ang mga pampublikong ospital upang mailapit ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Layan din ng gobyerno na palawakin ang kapasidad ng ospital sa pamamagitan at ng pagtatayo ng bagong main building na mayroong 150-bed capacity. Ito ay upang mas marami pang pasyente mula sa Lawag City at mga karating bayan ang mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Personal ding inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasirang bahagi ng Batac Public Market kasunod ng mapaminsaling sunog na sumira sa pangunahing gusali ng pamilihan noong Hulyo. Sa kaganapan, sinaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 20,000 pesos na tulong sa 128 na apektadong stall owners. Ipinagkaloon din ng Pangulo ang 150 million pesos na Local Government Support Fund o LGSF Special Allotment Release Order para sa rehabilitasyon ng pamilihan. Bahagi ito sa ganap na suporta ng administrasyon sa pagbangon ng maapektadong negosyante at manggagawa ng Batac Public Market. Nangako ang Puno Ekotimo na patuloy na ang pagbibigay ng tulong sa kabuhayan ng maapektadong stall owners at paglalaanan ng pondo para sa pagtatayo ng mas moderno, mas ligtas at mas matibay na pampublikong pamilihan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagkasundo na ang mga employer at mga grupo ng mga manggagawa na ipatupad ang 85 pesos wage minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ito ang napag-usapan sa pagpupulong ng mga employer at mga manggagawa. Bukod dito, sinabi ni Tolentino na nagkaisa din sila na ipanawagan sa korte na alisin na ang ipinatutupad na temporary restraining order. Sakaling alisin na ang TRO, ipatutupad ang naaniya ang wage order para sa mga manggagawa na unang naudlot dahil sa utos ng korte. Samantala, nagpapasalamat naman si Tolentino sa iba pang mga employer na nauna nang nagpatupad ng wage hike kahit naglabas ng TRO ang korte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 na umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga na babahala si House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law umano sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Tolosa, ang ganitong pahayag ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa impeachment court at sa mismong proseso ng pananagutan na itinatadhana ng konstitusyon. Ibinunto din niya na ilang ulit nang ipaniliwanag ang naging proseso sa Kamara at naibasura na rin ng Korte Suprema ang mga petisyong kume-question dito. Sa halip na questionin ang integridad ng impeachment proceeding, sinimok ni Tolosa si Duterte na humarap at direktang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa paglilitis.
9: I really find it troubling, the statement concerning. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process. And it also, not just the process itself, but the impeachment court. And of course, ultimately, the presiding officer, no, who is responsible for the conduct of the proceedings and the rulings being issued. Because if you're saying this bending the law happening here, is she saying that there are unlawful acts being done in these impeachment proceedings that are being tolerated, no, by the impeachment court with the presiding officer? No? I think that's uncalled for.
2: Si House Private Prosecutor and Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binigyang diin naman ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Sur or del Norte Representative Robert A. Smarbers na 4 taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang issue sa confidential funds. Ngunit sinabi niya na wala pa rin na ipakikitang sapat na mga dokumento upang maipaliwanag ang paggamit ng mga ito. Hirit ni Barbers, mas mainap na maglatag ng ebidensya ang kampo ng vice-presidente kaysa maglabas ng mga pahayag na umaatake sa proseso ng impeachment.
10: Other than issuing statements that are quote-unquote attacking the process, the integrity of the process being done in the Senate now, it's better that she appears and answer all these allegations. Kasi para tapos na, no? Hindi na tayo humaba. Yun naman ang ating objective, eh. Imagine 2022 pa ito. Hanggang ngayon nga, ARs pa rin, acknowledgement receipts pa rin yung ebidensya, yung kanilang sinubmit na liquidation. It's already 4 years, no? Since the issue came out.
2: Si House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naniniwala si dating Surigao del Norte Representative at ngayon House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na nagamit lang ang mga tinaguriang maleta boys upang siraan ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Kaso dito ng pag-recant o pagbawi ng 4 sa 18 maleta boys sa kanilang mga naunang salaysay na nag-uugnay sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa money flood control kickback scheme. Ayon kay Barbers, malino na ipinakikita ng kanilang pagbawi na may naghanda ng kwento at nag-udyok sa kanila na magpakalat ng mali mga akusasyon. Iginit din niya na pinagtitibay ng mga recantation ang kredibilidad ng House Prosecution Panel dahil lumilitaw na bahagi umano ang mga alegasyon ng planong sirain ang impeachment process.
10: Yes, deliberate yan. No? Pinlalo nila yan, nasiraan yung mga nasa likod nitong impeachment na ito. Remember, constitutional duty ng mga kongresista na mag-initiate ng impeachment proceedings, mag-initiate impeachment complaint. At ito ay idadaanin sa proseso na ang tawag natin ay due process, no? Na binibigyan ng pagkakataon ang inaakusahan ng oras para magbayag siya ng counter dito sa mga usaping ito.
2: Si dating Surigao del Norte Representative at ngayon House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inawi ng 4 na dating bodyguards si dating Congressman Saldico ang kanilang alegasyon laman kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang alegasyon at pumirma lang sila sa naunang joint affidavit kapalit na pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi gagawin nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa camera dahil may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa rin balita, posibleng si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng salaysay ng 48 dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Nabatid na isinama ng ombudsman ang mga pahayag na tinaguri ang Maleta Boys sa gumugulong na investigasyon kay Romualdez. Sa pulong balita, tahas ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na syempre sino pa ba ang may kinabang dyan kapag nagrekantya. Sinabi naman ni Remulla na kakasuha ng 4 na testigong umatras sa kanilang mga salaysay.
11: Can we charge? As part of the, we will do it as part of the accused.
12: It's natural.
11: Kasi nga, kaya ka hindi sila charge. Kasi nga, tumatestigo sila. Pag hindi sila tumatestigo, hindi siya charge namin sila. Maku-accuse na sila.
2: Iginit din ni Remulla na kung babawiin ang mga testigo ang kanilang mga salaysay, maaari pa rin silang iharap bilang hostile witnesses at gagamitin pa rin ng ombudsman ang kanilang mga naunang affidavit bilang ebidensya sa korte. Matatanda ang inaakusahan ng tinaguri ang Maleta Boys ang pag-deliver ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Romualdez at iba pa. Samantala, naglabas ng pahayag si Romualdez at mariin itong itinanggi ang akusasyon ng ombudsman.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, giniit ni Senador Ping Lacso na ang pagrekant ng ilan sa mga 18 Maleta Boys sa kanilang mga legasyon tungkol sa paghatid ng pera gamit ang mga maleta sa ilang personalidad ay nagdulot ng mas marami pang tanong. Binigyang diin ni Lacso na napakarami ng pabago-bagong pahayag ang Maleta Boys sa iba't ibang fora at venues, kaya hindi na alam ng publiko kung alin sa kanilang mga aligasyon ang dapat paniwalaan. Naising malaman ng senador kung ang 4 na nag-recount ay bahagi ng 8 napaulat na nagsumite ng kanilang sworn affidavit sa Office of the Ombudsman. Higit sa lahat, iginit ni Lacson na dapat tukuyin ng mga otoridad ang mga nasa likod ng Maleta Boys at ng kalituhang kanilang nilikha nitong mga nakaraang buwan. Aniya, kailangang tugisin at panagutin sa batas ang mga nasa likod ng gulo at confusion na nilikha nila.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino Church Leader Apollo Quiboloy. Si Quiboloy ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ikinulong siya sa mula pa noong Setyembre 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Ay kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, in-endorse na sa Justice Department ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senator Risa Hontiveros ang kahilingan ng Estados Unidos na ma-extradite si Quiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senadora Loren Legarda kinumpirma ang kanyang medical leave. Senadora na nawagan sa publiko na huwag bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang biyahe. Mula Senado, narito ang ulat ni Nymph Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Kinumpirma ni Senadora Loren Legarda na nag-file siya ng medical leave mula August 3 hanggang 5 alinsunod sa rules ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Legarda na formal niyang isinumite ang kanyang medical leave at hiniling sa publiko na huwag iugnay ang kanyang biyahe sa mga anya'y walang basehang aligasyon laban sa kanya. Giniit din ng senadora na hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang biyahe at huwag itong ikabit sa mga paratang na anya'y nakakasira sa kanyang reputasyon. Hindi naman na isiniwalat ng senadora ang dahilan ng kanyang medical leave, gayon din ang iba pang detalye tungkol sa kanyang naging biyahe. Una na rin kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang paghahain ng medical leave ni Legarda. Ang paglilinaw na ito ni Legarda ay kasunod ng naging pahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na umalis ng Pilipinas sina Legarda at kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste noong August 2. Ayon kay Matibag, biguring tumalima si Liviste sa sampina na ipinadala ng NBI noong Webes, August 6, kaugnay ng aligasyong sangkot ito sa isang umanoy honey trap na naglalayong bitagin si Executive Secretary Ralph Recto. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinag-uubayan na ng Malacanang sa Ombudsman ang desisyon kung isa sa ilalim o hindi sa preventive suspension si Health Secretary Jose Puhalte. Ito'y kaugnay ng umano'y hindi makatarong ang pagpapatigil sa pagbili ng mga gamot at iba pang supply laban sa tuberculosis. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag. Isang reporter kasi ang nagtanong kung nakikita ba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangailangan mag-issue ng preventive suspension laban kay Puhalte. Ayon kay Castro, wala namang impormasyon ng Malacanang kung nag-usap ang Pangulo at ang kalihim.
4: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas pinagkakatiwalaan pa rin ng mas maraming Pilipino ang Estados Unidos at Japan. Ito'y ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Nakakuha ng good net trust ratings mula sa mga Pilipino ang Japan at Estados Unidos. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang mga nasabing bansa. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula Hunyo 20 hanggang 29. 1,200 Pilipino na edad 18 pataas ang lumahok sa nasabing survey.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras sa buo Pilipinas, 6:28 na umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang nasabing paya. Ito yung makaraang sabihin ng grupong Manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng mga accredited na gusilinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong ang transport sector o makatutulong sa transport sector ang 12 pesos na fuel subsidy na epekto o na epektibo simula Agosto 15.
4: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tatanggap ng 20,000 pesos na buwanang subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang POV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Anya, hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
15: Sabi naman ni Chairman Bigot, kaya nila ng at least uniform auto, 20,000 per month as part of their amortization. Either tulong o yun na po yung amortization nila.
2: Samantala, simula sa Agosto 10, i-wave o hindi muna maniningil ng mga provincial buses na dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Pumayag din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange na i-wave ang terminal fee ng mga bus hanggang sa katapusan ng taon.
15: Starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, no? They're going to waive the toll fee for all provincial buses. Kaya nakiusap tayo sa PITX na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude din sa PITX.
2: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mananatiling suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman matukoy ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe. Anya, ito'y dahil nakadepende ito sa dami o tala ng pagtatanong ng gagawing pagdinig o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muling magsasagawa ang LTFRB ng pagdinig sa Lunes sa ugnay ng panukalang dagdag pasahe. Ayon kay Mendoza, kabilang sa mga nakabinbing petisyon ang 2 pisong dagdag pasahe mula Manibela at 10 piso o 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
16: Very fluid pa ho yung aming hearing dates to give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions that gusto nyo marinate, no? At give everybody the opportunity to be heard.
2: Sa LTFRB Chair Vigor Mendoza.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Capastanlac na magsagawa ng konsultasyon. Ito'y para tiyaking maisasagawa ang Paxilica Project sa balanse at responsableng paraan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuing Paxilica Project ecosystem sa New Clark City sa Tarlac. Sa pulong, sinabi ni Castro na inilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang Paxilica ng advanced industries at high value investments sa New Clark City. Gayon din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magsasaka doon.
17: Mula sa BCDA, BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinapanukala ng isang mambabatas ang mandatory at regular na pag-inspeksyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa inihaing panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act, sinabi ni Paranaque Representative Brian Yamsuan na kailangang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Nakasaad sa panukala dapat inspeksyon ng DPWH projects tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Nakasaad sa panukala na dapat inspeksyonin ng DPWH projects upang tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang matutukoy na problema sa pagsusuri ay magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitasyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naniniwala sila Camarines Representatives Luigi Villafuerte at Mix Villafuerte na mas malakas na ang papel ng mga lokal na pamahalaan o LGU sa pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan sa mga liblib na lugar. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12321 o ang Last Mile and GIDA Schools Act. Ayon sa magkapatid na Villafuerte na kapwa co-author ng RA 12321. Papalawakin ito ang access sa edukasyon ng mga mag-aaral na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Sa ilalim ng batas, inaatasan ng Department of Education o DepEd na bumuo at maglabas ng pambansang mapa sa loob ng isang taon na magiging gabay sa pagkaplano, paglalaan ng pondo at pagkapatayo ng mga eskwelahan sa mga malalayong lugar. Binigyang diin din ni Representative Mix Villafuerte na isa itong makabuluhang batas upang hindi na maipagkait ang edukasyon sa mga kabataan dahil lamang sa heograpiya o malayang lokasyon o malayong lokasyon ng kanilang tirahan. Ayon naman kay Deputy Major

0: 2.50 million, o 4.8% noong May, at sa 1.95 million o 3.7% noong June 2025. Sinabi ni Villanueva na ipinapakita ng mga datos na kailangang pabilisin ang implementasyon ng trabaho para sa Bayan Act. Anyalayo ni ng batas na magkaroon ng pangmatagalang pambansang estratehiya sa paglikha ng dekalidad at matatag na trabaho. Ito ay para hindi mapilitang tumanggap ang mga Pilipino ng anumang hanap buhay na hindi sapat para masuportahan ang kanilang pamilya. Ayon pa kay Villanueva, ang mataas na gastos sa pagnegosyo ang isa sa mga dahilan ng mabagal na paglikha ng trabaho. Kabilang dito ang mataas na presyo ng langis, system loss charges sa kuryente na ipinapasa sa mga consumer, at red tape sa supply chain.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard o PCG sa kaukulang ahensya ng pamahalaan para malaman ang pinagmulan ng na-recover na pira-pirasong bagay sa Cagayan na pinaniniwala ang rocket debris. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyag, natagpuan ito noong Huwebes sa dalampasigan ng sitio ni Naidi, Barangay Babuyan, Claro, Kalayan, Cagayan. Bahagian niya ito ng pagsisikap ng gobyerno para matiyak ang maritime safety o kaligtasan sa mga karagatan ng bansa. Dahil ni Cayabyag, inilagay ng Coast Guard personnel ang na-recover na bagay sa isang ligtas na lokasyon habang hinihintay ang resulta ng technical assistance ng mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kumalat na sa 23 bayan ng Iloilo ang peste galing sa sugarcane. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 7,021 hectares ng sugarcane plantations ang apektado ng peste sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na malubhang naapektuhan ay ang Anilao, Banate, Dingle, Carles at Batad. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga magsasaka na regular na magsagawa ng regular na flood scouting, iwasan ang paglipat ng planting materials mula infested areas, pangalagaan ang natural predators at parasitoids, at gumamit ng rehistradong insecticides kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:40 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita.

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:42 na umaga. Matamang binabantayan ng pamahalaan ng inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hunyo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Anya, patuloy namang ipinatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin.
2: Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas. Yung economic growth ay gagawin po.
1: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita,

0: positibo ang Malacañang nababawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na pinataw sa Philippine exports. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nanatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor. Ito ay sa pamamagitan ng umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Anya sa ngayon, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
1: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
0: A Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IMOP, ang pagbaba ng demand ay bunso ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng patuloy na pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, asahan na ang big time oil price rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod nila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Minoplat, Singapore at galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Commission on Women, pangungunahan ng kauna-unahang Committee on Decorum and Investigation of CODI Summit 2026. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pangungunahan ng Philippine Commission on Women, PCW, ang kauna-unahang CODI Summit 2026 na layong palakasin ang pagsusulong ng ligtas at gender-responsive na workplaces. Bit-bit ito ang temang tindig babaylan, pag-aabuso'y wakasan na sumasalamin sa tapang, karunungan, integridad at malasakit sa paglikha ng ligtas na working environment. Gaganapin ang summit sa August 13 sa SMX Convention Center sa Taguig na dadaluhan ang mga kinatawan mula sa government agencies, human resource professionals at gender advocates. Sa panihan ng Radyo Magazine, sinabi ni Senior God Specialist Jensen Micah Fajardo na bibigyan din sa summit ang mga umiiral na batas at mga hamon sa pagpapatupad ng CODI. Ang Committee on Decorum and Investigation o CODI ay mekanismo nagsisiyasat at tumutugon sa mga kaso ng gender-based harassment sa workplace. Naniniwala rin ang ahensya na ang safe space ay hindi lamang pulisiya kundi isang kultura.
4: Ang CODI at ang pagprotekta sa ating mga employees at mga employers, syempre dapat ay hindi lang sa isang oras. No? Dapat ito ay long term.
3: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Embada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nasaktan sa naganap na school shooting sa bansang Thailand. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinumpirma ng Embada ng Pilipinas sa Thailand na ligtas at walang nasaktang Pilipino sa naganap na pamamaril sa Debsirin School, Nontaburi, araw ng Biyernes, Agosto 7. Ayon sa Embada, kabilang sa ligtas ang 8 registradong gurong Pilipino na nagtatrabaho sa naturang paaralan. Nagpabot din ito ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa komunidad ng Paralan at sa pamahalaan ng Thailand kasunod ng trahedya. Batay sa ulat ng lokal na otoridad, nagsimula pamamaril bandang alas 10:12 ng umaga sa ika-6 na palapag ng Building 5 ng Paralan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang estudyante ng eskwelahan na umano'y nagbaril din sa sarili matapos ang insidente at nasawi. Patuloy namang minomonitor ng Embahada ng Pilipinas ang sitwasyon at nakahandang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga Pilipino sa Thailand. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:48 ng umaga, inihain ni Senador Cheese Escudero ang Senate Bill number 2387 na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng Sangguniang Kabataan o SK. Layunin ng panukalang amyendahan na Republic Act number 12232 o ang batas na nagtatakda ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Escudero na mahalagang mapanatili ang katatagan ng pamahalaang barangay dahil ito ang pangunahing unit ng gobyerno sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa komunidad. Ayon sa Senador, ang pagpapaba o pagpapahaba ng termino sa 5 taon ay magbibigay ng mas sapat na panahon sa mga opisyal para maipatupad ang kanilang mga programa at proyekto, mapanatili ang tuloy-tuloy na pamamahala at mabawasan ang pagkakaantala ng mga programa dulot ng madalas na halalan. Dagdag pa dito, inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na higit na mapagtuunan ng pansin ang paglilingkod sa publiko kaysa sa paghahanda para sa mga eleksyon. Sa ilalim ng panukala, layon ding palakasin ang kakayahan ng mga barangay na may isakatuparan ng kanilang mandato sa ilalim ng Local Government Code of 1991 bilang pangunahing unit sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa ng proyekto at polisiya ng pamahalaan, gayon din bilang forum para sa pagpapahayag ng saloobin ng mamamayan at mapayapang pagresolba na mga sigalot sa komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampan laban sa kanya. Ayon kay Hontiveros, matagal nang dapat mananagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laman sa kababaihan at mga kabataan. Ipinunto ng Senadora na si Quiboloy ay inaakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at nararapat lamang na managot siya sa mga lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na personal niyang narinig sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon sa mambabatas, ikinagaan ang kanyang loob na hindi lang isa kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad ng napanagutin si Quiboloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Binigyan din ni Hontiveros na wala nang dapat manatiling impluensya si Quiboloy sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya sa bansa ay nagbibigay anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takutin ang mga biktimang naglakas loob magsalita laban sa kanya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iba pang balita, pinarangalan ng Taguig City Government at ang Maharlika Investment Corporation bilang isa sa top 100 taxpayers ng lungsod. Ang pagkilala ay ginawa sa Taguig City Beacons 2026 Building Bright Partnerships. Ang nasabing pagkilala para sa tax year 2025 ay natanggap ng MIC sa loob ng wala pang 2 taon mula nang itatag ang opisina nito sa Taguig mula noong huling bahagi ng 2024. Inayag ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael D. Consing Jr. na ang parangal ay patunay na ang korporasyon ay tumatalima sa responsibilidad nito. Pinasalamatan din ni Consing ang pamahalaang lungsod sa paglikha ng isang maayos na kapaligiran para sa negosyo sa baygiit ng patuloy na suporta ng MIC sa mga strategic governance para sa pambansang kaunlaran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpasalamat ang mga lokal na pinuno ng Butuan kay House Speaker Faustino Borje D. III para sa pagpapatupad ng legis here bawat batas mahalaga sa Caraga State University. Kahapon, sa ngalan ni Mayor Lawrence ni Lemuel Fortuny, pinabot ni Vice Mayor Reynante Desiata ang pagkilala kina Speaker D at Butuan City Lone District Representative Jose Joboy Aquino II sa pagdadala ng programa upang direktang pakinggan ang boses ng mga mamayan sa labas ng Metro Manila. Binigyan din ng Vice Alcalde na madalas ay sa telebisyon at social media lamang nakikita ang mga residenteng malayo sa Maynila ang Kongreso, kaya malaking oportunidad ang konsultasyon upang mailapit ang pamahalaan sa mga Butuanon. Ipiniliwanag niyang umaangkop ang programa sa layo rin ng lungsod para sa inclusive at smart governance kung saan nagiging mas mulat ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan kapag nauunawaan nila ang mga batas. Hinimok ni Desiata ang mga residente ng 86 na barangay sa Butuan na aktibong lumahok, magtanong at magbahagi ng kanilang mga lokal na karanasan upang maging gabay sa pagbuo ng mga hinahara na panukalang batas. Una nang sinabi ni Speaker D na target nilang maabot ang lahat ng probinsya sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Pacific Ministers nabigong magkasundo para sa tugon sa missile test ng China. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nabigong makabuo ng iisang posisyon ang mga foreign minister ng Pacific Islands Forum matapos ang kanilang pagpupulong hinggil sa magiging opisyal na tugon kaugnay ng kamakailang missile test ng China sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng magkakaibang pananaw ang mga kalahok kung dapat bang maglabas ng matinding pahayag o pairali ng mas maingat na diplomasya. Iginiit naman ng ilang bansa na mahalagang ipakita ang pagkabahala sa anumang kilos na maaaring magdulot ng tensyon at makaapekto sa seguridad ng rehiyon. Samantala, may mga miyembro namang nagsabi na dapat nang panatilihin ang bukas na komunikasyon sa Beijing upang mapangalagaan ang matagal ng ugnayang pang-ekonomiya at pampolitika. Dahil sa kawalan ng pagkakasundo, walang nailabas na magkasanib na pahayag ang mga ministro. Sa kabila nito, muling iginiit ng mga leader ang kahalagahan ng dialogo, paggalang sa pangdaigdigang batas at mapayapang paglutas sa mga isyong pangseguridad upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Pasipiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, Alex Ayala magpapatuloy ang kampanya sa National Bank Open sa round of 32 ng women's singles kaharap ang American netter na si Katie McNally mamayang alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
7: Magpapatuloy ang kampanya ni Alex Ayala sa hard court bilang preparasyon sa parating na US Open sa kanyang pagsabak sa round of 32 ng women's singles sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Makakaharap ng Pilipinas na sensation si Katie McNally ng USA sa third round ng WTA 1000 event mamayang ika-8 ng umaga oras sa Pilipinas para sa puwesto sa round of 16 ng nasabing kompetisyon. Bago ang kanilang tapatan, dinaig ng 25th seed na si Ayala sa round of 64 si American Alicia Parks 6-1, 4-6, 6-2 habang tinala naman ni Katie McNally ang 6th seed na si Linda Noskova ng Czechia 7-6, 6-1. Samantala, nagtapos na ang kampanya ng tambalan nila Ayala at American tennis legend Venus Williams sa women's doubles ng 2026 National Bank Open matapos silang yumukod kila Lyudmila Samsonova ng Russia at Miyu Kato ng Japan 4-6, 3-6 sa round of 32 ng torneo. Mula Sports Radio, kasi ni Team Tapales, nag-uulat pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bago ang pagtatapos ng ating programa, binabari natin na maligayang kaarawan ng aking ina na si Mama Teresa Gaitos at congratulations din sa aking kapatid na nagtapos na sa kolehiyo na si Jeric Gaitos. Gayun din ang mga nagdidiwang ng kaarawan ngayong araw. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Muli, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating technical side, kila Engineers Wally Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Engineer Kenneth Nadwa at ganyan din sa BBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:57 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a bit 90.1 BT Radio.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Diyan siya reklamo, sakit yung kalawasa, kuwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay na yung kaplas of taon, mga 5 minuto siya lah. Minuto ka kung kuwan yung kaplas of, salamat yung kong dako, kanyang herbal oil. Dahil nga matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pagbalik sa mga butika.
7: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong
8: dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganun masulupon magkayog kagnaong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagkapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Marami na ang bilib sa Lactopapig.
13: Sa Lactopapig. Lactopapig.
14: Lactopapig. Sa
12: Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
13: SBT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
16: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
14: Gamit kuya.
16: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
14: Ha? Unsa di naaan ako kuya?
16: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
14: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
16: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
14: Hala, kanindot gud na nagamiton kuya, tagay ko be.
16: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
14: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
16: Ha? Asa naman ka?
14: Asa pa mo palit?

0: 89.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga agikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
3: Aha. Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. Okay ra kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, og paspas nga serbisyo.
2: V-Tron, subok na!
7: Ay ako dahil si Saidi, ngayon son, taga Ruxin ko sa Nigil. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at si Manon Bitaw, grabe ni Tiabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mumata pag guto. Salamat ko sa Vitron Drop.
2: Vitron, subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
11: Bugas-bugas, akong katul-katul,
12: i-DTX 500 na.
11: DTX 500,
12: aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
11: DTX 500,
13: mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po diopos on sakit. Ipatay ko sa ako misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500
3: mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako nasab si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o GTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to, Dok, kon unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kon weight training ug unsaon pagtabang sa GTX 500 ug MITC isip mga antioxidants ug immune system booster.
5: Nag gym pod baya ako, Sir GP.
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta gan mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung ang mga suplemento nga nay antioxidant sama sa GTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon kung utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: GTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang GTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na, Dok, nga nakay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palalakit lawas,
5: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang GTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa GTX 500, Dok, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag GTX 500 og MITC kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: GTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GTX 500. 500. Mapali sa mga butika. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Islam. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
1: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga